0: Magamuit President, Vice President, Wamat Chairman, Vice Chairman, Secretary or Treasurer, matsa Chairman, Vice Chairman, Member malang yata, dong naga-compose ita bid sa Awards Committee. Aga matsa kwande, mga department heads. Eksakto. So nag-reconstitute na daw eh. Nag-reconstitute. Pero what ginsubmit nga resignation letter? Si Madam Mary Gay Kimpo Joel. Ha? Ag may office order na nga ginpaguwa para sa composition or reconstitution it bid sa awards committee. So sino makano nga chairman ba? It bid sa awards committee. Ay matsa gina-offer nga mangin vice chairman na lang it back. Si Miss Mary Gay Kimpo Joel. Ay siyempre, 2 years man lang, dapat itauman ko no sa iba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero suno, ta sa aton nga nabaton nga information, aghaling kita sa mismo gid. Una sa back. Nga naghambago ta verbally si Miss Mary Gay Kimpo Joel nga nag-resign tay mao bilang back member. Ha? Bilang back member. Nagagawa dati karang nga ni Engineer Brent Gonzales eh. Pwede ako magsaga, nagagawa nga agan na dati ka rin. Nga ibuwas ko nga back chairman, pero matsa hindi mo kwalipikado. Dahil buko ni mao ita department heads. Nagagawa makaroon nga agan ni Engineer Joel Martinez. Ha? Pero hindi ako sure ha, kung sino doon nagabaylo or magabaylo as back chairman. Sino ba magabaylo ng back chairman? Dali lang gid ha. Ah, okay. Sige. Dali lang, may panawagan niya si Ma'am Giselle Flores Kimpohoy. Ginapa-announce si Dabiray. May napugot. Araw ng husband, dabi nga card holder. Kain ako ng early morning while ga-jogging imaw sa Pook Highway. Rayado. Sambilog ng ID sa sugod together with other IDs and cards. So, kung sino man dong araw tag-anagali ho. Ginapanawagan natin si Mark Sylvester Zacarias. Ita Purok Size. Kailangan mo siguro Yormira. At taga Purok Size sila Sernara si Mark Sylvester Zacarias. It Purok 6 sila Serna. Buwalang rin mong ID una sa Office of the Mayor. Usuya si Ma'am Giselle Flores Kimpo ay una rin mong ID. Ang iba pa nga mga ID, i-claim mo lang. Usuya lang si Ma'am Giselle Flores Kimpo. Una ka na imong ID. Importante ra. Ruwa nga IDs nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, balik kita sa pagkaduga kung kunot interest ni Miss Mary Gay Kimpo Joel nga mangin ka party pat bid sa awards committee. O galing wa na pa makita kung sino doon nag-compose. Akong baga part pa yung mawit back. Ay base kung na part pa yung mawit back, hindi ka lang siguro imaw base mag-file officially kung anong resignation letter. Kung una gihapon dahil verbally, naghambago tayo mo nga hindi na siya interesado nga mangin ka party pa ko bid sa awards committee. Kung matuod ra, rawaton nga nabaton yung information, Ma'am Mary Gay Kimpo Joel.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nga hindi ka nagid, ha? Interesado nga mangin ka party pa kong bid sa awards committee. Ag kung sino makaroon, doon nag-compose it back. Ma'am Giselle, sino ba rong nag-compose it back makaroon? Sino rong chairman makaroon ta back? Ayaw man ni Mayor, ginrin reconstitute na kuno eh. Nagpapanawag na yung office order. Reconstituting doon nga bid sa awards committee. Oh, dali lang. Ay ginahawat na doon. Responsit. Aton nga LGU.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jets. Sano gid baga maturn over atong bagong tindahan at kalibo? Matsa klaro nga sa Oktubre gumata kuno. Ayaro, nag-early retirement yung iba. Hadlock sa nang hipiskan. Klarohon natin ha, dahil nag-clarify ka na si Engineer Ami Francisco. In fairness kay Engineer Ami. Ruhan naman ang rason ni resignation. Early retirement kali, hindi resignation. Durason tat early retirement ni Engineer Amalia Francisco. Bukod anat dahil sa lir niya tindahan. Or bukod dat dahil sa crematorium or memorial park. Or bukod dat sa kung ano man nga project nga makaroon nag-created kontrobersiya sa kalibo. Or anat na nga pagpalit early retirement hay para maalagaan naman kunoan nga mister. Ha? Siyempre, si mister na kung di ako magsaga, nakagibit na parang stroke yata. So, para ma asikaso naman doon ang asawa, nga matauan naman itatensyon, nagdesisyon ni mo nga mag-early retire. So, respetuhon ta naton doon ang rason. Nga nag-early retire ni mo, personal taron ang rason. Agsahid man ko si Meron Sukro, ay nag-istorya man sanda before mo nag-file kwa nga early retirement.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Toro. Kondo pangutana sa ano matapos ng tindahan, tawan ta tsansa manwarong kontraktor nga si Rotaplex. Ay dong promesa ni Rotaplex ay September basi kon maiton over gun rong tindahan. August ano pagang kita makaroon? 26. August 26 pagang. So butang bagon may 1, 2, 3, 4, 5. May limang adlaw pa kita sa Agosto, ag may 31 days pa kita sa September. 31 days dong September dong? 31 days ba? Oh. May isang bugan pa kita limang adlaw nga nabilin. Ag base mo kung mahingabot mata, 30. So base mahingabot mata at contractor by September. Tapuson dong tindahan, ag may turn over na sa local government unit at kalibo. Agud makatransfer do aton nga mga negosyante. Kon pagampas it September agwa galing gihapon it natabo nga transfer ag turnover. Timangutana umang kitat uman. Ha? Di kara galing kita. Mangutana uman kay mayor kun ano natabo. Siyempre, do promesa ni Rotaplex September eh. Eh base kun umabot yung manit October, November, December, umabot pa 2027. Hopefully, hindi na. Pero tawang ta chance anay si contractor ay si Mayor Sukro nagahugat man. Excited man actually si Mayor Sukro nga matapos yun ng tindahan, matapos man ng kontrobersiya, ay umpisa nga ginkonsak ng tindahan, sos mare kagusip. Pinutos it kontrobersiya, umpisa nga ginkonstruct, asa sa matapos, puno it kontrobersiya, doon construction it bagong tindahan. Nga ni Roto nga local government unit, gusto man nga matapos yun nung tindahan. Eh, kanamito na tong tindahan nga ron. Tapos hindi matapos. Di ba gato to, Gini?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ha? Di ba? Tawahan tanay chance Roto nga local government unit. Agarong kontraktor. Ha? After September galing. Karon galing kita mahambay nga. Wa. Kamot na aw, puro lang kamo istorya.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Mahaba pa eh.
1: Todo.
0: Mahaba pa. Mahaba pa. By the way, rokwan nyo tama karun dong chairman ni Tabid sa Awards Committee sa atong nabatong information ay si Kwan yuta. Si Mr. Ramil Martinez yuta. Ronga OIC. Nga General Services Officer itaton nga munisipyo at kalibo at the same time imaw raton nga municipal assessor. So dayor anang ginabuitan kara. Hindi kaya mangin busy masyado si Kwan Mayor, si Mr. Ramil Martinez. Amakon mo nga imaw na abirong municipal assessor kan current OIC pa imaw ita General Services tapos back chairman pa imaw. Base yun kung sumubra man hindi man matutukan ni Mr. Martinez o nang obligasyon nga iba bilang municipal assessor aga concurrent OIC officer in charge ita Office of the General Services ay mga importante ng departamento. Hopefully ni makapekto ha sa nang pagiging municipal assessor aga concurrent OIC General Services Officer.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Okay, sige tayo. Nakita kami kahapon sa munisipyo ni Ma'am Giselle Gali. Nagaling ka mo ito kapon, nagwa man ka mo. Nagaling ka po nito rong aton yung mga representante. Ha? Ali. Pinatawag ka mo sa ngunang bahay, nagpinauli man ka mo. Ay, nag-ali na ta ka mo ito ay. Ha? Pag umisat sesyon ay, pinauli man na yun ka mo. O man nga ni ka mo ito kahambay kahapon sa pag-aproba ita AIP, ano ba investment plan for 2027 ito ito yung munisipyo. Inaprobahan man ko atong isang guli ang bayan kahapon, tapos pinaagto pa ka mo ito, ang pinauli malang rin ka mo. Ay, ahay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.11 oras sa Pilipinas. Ano natabok inyong daywa, arbitorya, ni makagwapon? Dali lang kita. Sin yun to? Sindang pito. Balik, balik, balik sa puno. May request si Boss Dudski. Shout out mo kuno mga kontraktor, agong subkontraktor, agong desayran kuno. Kuaton nga mga kasi manwa kung sino rong kontraktor nga ron. Agin hambay ko na si Juan Mark Agbersen. Pero hindi ako familiar ako Juan Mark Agbersen nga ra. Daywa pero kontraktor itaton nga ra nga krematorium eh. Lipay kami iya. Mag-inistorya habang kapamati kimo ang nagahugat patabok it kalapan ba una na kamo sa Mindoro so ano ah haba safe travel lang Julius Nunez aga kay Dudski patabok na kuno sanda it Katiklan una sa Kalapan Occidental Mindoro kay Sir Mario Santa Maria good morning gid tama man si Mayor Joris jit summit summit yang agod tanan makasamit I mean, maiba man. Na, asabak. Sabak, robot na ba ni makagwapo. So, 2 years. Aba ni Mayor Mataro na 2 years, man nga biya. Ginarotate. Arong sabak, uno. So, tapos yung 2 years, bayluhan man. Aglo nagbayluhan ni si Mr. Ramil Martinez. Ato ni Municipal Assessor, agkan current OIC General Services Officer.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Amay ni Arby, nambay ko ikaw. Think before you click. Kung mag-message, kung di si Mita ma-restrict ka na, makakaso mo. Parehas man gano'n sa SK, ginarotate man ng posisyon at PSK. Sa kalibongan it, rong atong SK Municipal Federation, dayawang beses yung tanagbaylo. Di ba? Dayawang beses na nagbaylo. Halin kay Regalado, pagto kay Militar, pagto kay Gamayaw. Makagwapo. Good morning, Gid. Happy monitoring, Ma'am Lucia Sante. Una sa Libakaw. Bukon mat mahinga buton si Mayor. Gabaton man mo ta critics ron. Amigong Arby. Sige, bulaha ko no si Joris. Di kagon makaso. Good morning, ag blessed Wednesday. Dating kagawad, aga kanila to Kapitan Daymao sa Buswang. Mila Innocencio Taiko. Tama ka jit, kagooy lang si Mayor Permi lang ginabatikos. Wasa nakasayod nga abo tang department dong involved. Oh, daya. Kay Vince Cristobal, kung ano ro natabo sa tindahan Kalibo, makaron man do natabo sa tindahan sa Banwat Batan. Royon man makaron ng sitwasyon sa Batan. Nakatiwangwang man, tama ka Vince Cristobal. Oro sa Batan reported raw report ha, raw report nga gin-submit hay 100% ha, raw accomplishment so butang baga hambaon na bayaran yung contractor 100% siyempre raw na accomplishment 100% pero hindi magamit ng tindahan naman hama ako mo 100% ha nga tapos ko ng tindahan. Pero kabo-abo tang kugang. Batian nyo man si SB Eric Del Sario kung nagtaliwan nga daw. 100% completed ang project. Pero hindi magamit. Taman, abong kugang-kugang. Matsamaura man at tabo rikara sa kwan. Sa atong krematorium ag Memorial Park. Nga may kugang pa. Pero mas ano lang eh. Embankment lang man. Anang tambak lang man ng kugang eh. tambak, ana nga gate, sprinkler, masarayro mga kugang-kugang pa eh. Nga dapat i-complete contractor. The problema 98.85% na eh. Nakulikta utat contractor kuno ra. Ro 98.85% nga ra. Ay dong collection based accomplishment eh. So kung dong collection kung dong accomplishment 98.85 nung collection 98.85% man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Malala, tarubatan, sir. Mali makagwapo. Shout out gini sa akong boss, si Kong Papa Jess. Wow. Oh, good morning, Jet. Siya. Good morning, Jet. Pag-greet kay ex-congressman Lito Marquez at congressman Jess Marquez. Blessed morning. Halin kay Randy Samson Sarabia. Ana kita, Samson pa, Sarabia pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay, wow, happy monitoring it kay siya, kay Sherlyn. Arong, stop. Imogi doon nga, right hand, ag sagaligan ni Congressman Jess Marquez. Aman, Sherlyn, ag may siya pa. So, he has vast experience po in leading the back. Ah, okay. May nag-message siya nga, experience shadow guta. Si Engineer, si Mr. Ramil Martinez ko no, para pangunahan dong bid sa awards committee. Ay assessor pa imaw, tapos ay concurrent OIC Municipal General Services pa imaw. Oh, grabe ba?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Jadi, tamasaligan sa rayang henerasyon ng mga kontraktor. Migo no, hindi man tanan. Tres hermanos, kung mga Greenland yung mga kontraktor ay masaligan taron. Ah, lisensyado tami kontraktor doon eh. Ag franchise unused anang ginahoptan doon na karong lisensya, ginahagungan na gid. Pero kung mga iba-ibang kontraktor, actually kagabanan malang sa mga napupurnadang project. Tres hermanos, sa mga napapalpak ka mga project, ang mga project ang ginasubcontract. Ah, sa matuod yang kagabanan, kung hindi man tanan, kagabanan sa mga nakakaagit kapalpakan ng mga project. Tag mga project nga gina, pasab contract it mga license contractor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa mga nagakuta na, haman mana, pirmero, public market, do headline, agwarubatan, public market. Kabisira, abi, rokalibo. Pirmi man maton dong batan. Pirmi man dong batan. Ro, subcontractor karon sa crematorium. Imaw man dong subcontractor sa Naloo Co Convention Center. 65 million warehouse. 13 million. Ag depo. Grabe ha. Ikto sa Naloo Co. Tatlo ka project. Please, verify para masairan mo. I-verify ko ra. Isbericks. Kung matuod nga nga dati man empleyado sa munisipyo. Dati mga empleyado sa munisipyo nga sangka engineer nga ginaturo nga subcontractor ko ring crematorium ag memorial park. Imaw man ko norong subcontractor. Ha? Ah, ko naluok nga convention center. Nga iya sa report itaton nga municipal engineering diyang convention center hay roan ang accomplishment 35. Lang ha? Para mas klaro kita. Roan ang accomplishment ko ring convention center hay 33.36% pagang. Ha? 33.36% pagang. Iwaw man ko noong kontraktor. Raya nga dating sa munsipyo man. Ha? Nag-aubra banwa. Una man dati sa engineering. Tapos, ag 65 million galira. 65 million. Raya nga nga convention center o nasa barangay na Luok. Raya ang warehouse ka 13 million. Iwaw man nung subcontractor. Ayo, tama taron. Ha? So, butang bagon, ay, abusan ng subcontractor na sa Naloo, eh. Subcontractor si Engineer Gumbanuna. Subcontractor si Engineer Makabales. Sino parang mga subcontractor na? Ayro mga lisensya ko, eh, nagamos. Ay, sino pa? Pastrana, may una ron, eh. May clipboard di karon ng mga lisensya. Pero bukod sa nagkatrabaho, ha? Subcontractor nagkatrabaho.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Imaw man ko no, orong subcontractor at depo. Sa dalook, tatlo ka project gid. Ha, sige, ginapaberipan natong imaw gid man. Ha? Pero sa ita ko nga imaw gid mata subcontractor. Tag mga project ko panahon na ni Kwan. Atong panahon pa ni Mayor William, tagin loan. Aro 691 million sa DBP. Wala may project una nga wa nga ni mabayari ro mga subcontractor ag contractor. Alektoring nga gan malang ro na contractor. Wa mabayari ro mga subcontractor dahil ni rugugta nga gintudugan ni project. Hay bukod ta tungugta nga gin specify ito sa proyekto nga nagka problema. Puro gid subcontractor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kaya rung mga nagreklamo, bukod at kontraktor, subkontraktor. Ngawa mabayari haman, sanda ta nagtrabaho, lisensya man ang natkontraktor. Alas 8.21, dali lang, balikan taron. Pagkatapos siya man kara, oras sa Tugkinyo, San Miguel Pilpils and the True Global, Filipino Beer.
1: Todo, komentaryo. Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alin na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
15: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394. at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, multi-purpose cooperative.
11: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sa kapinga di lang makapangpakuha sa pulao. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Swabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
26: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
25: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
26: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
25: Opo, tapos?
26: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
25: Wow.
26: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
25: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
27: Todo comentario. Todo comentario.
28: May resbak na.
29: Na.
28: Radyo Todo.
29: Ayos dong.
28: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
29: May 36 minutos banwa nagtariwan sa oras ng alas 8. Mga buayaw ta makaroon do ko traktor. Hindi man tanan RB. Hindi tanan niya kontraktor. Ay, guwapa gin mataro staff ni Kwan. Ni Congressman Jess Marquez, makagwapo. Si siya, si Charlene, nagpamati mo makaron. Oh. Aga si makagwapo, follower ko no ni Kwan, solid niya follower ni siya ra. Ni Charlene, grabe ah. Arbe, hindi naman lahat, ha? Ah? May kontraktor nga sobra, rupag obra tulay. Tapos sa sobra, ginobrang rebitment wall. Sa Ilocos, yata. Tapos ginbatikos pa. Nga flood control, pero bukong tagalit flood control na to. Ah, kita mo gilang. Anong kontraktor ya sa aton? Pero yaban magayo, nagadaog. Una man si Sir Tito ya. Nga ni eh. Uy, naman matod Greenland. Nabilog sa pinakamabaho nga kontratista sa Aklan. Magapit pa. Ha? Solid pa umumubra. Di ba nga, Tres Hermanos? Good morning kay Sir Gerlito Ligaspeda Serna. Greenland now is the contractor dito sa kalsada sa Mabilo from Kaano to Boundary Mabilo. Left and right cemented almost 3 kilometers. Correct. May kuan pa na? May widening pa na? Ana man gihapon dun? Hasta gitong sa Dumagit? Ana man gihapon?
28: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
29: Mat sa may ideya ko karon, dating engineer, habatian ko ron sa programa mo. Kato, habatian mo ron. Kunta, magtaot kopya si Mayor Joris. It accomplishment report agud ma-enlighten dong mga nagabatikos ka na jet. Actually, ako lang ani nagpayo ka net kopya o ugaling white response si Mayor Joris. Kaya kahapon, nag-usil ako tiniya ka makabuo ko kopya kore nga mga estado nga at mga infrastructure project ya sa Kalibo. Akong inbasa nga to kay na first batch pa lang. Ha? May sambilog pa. Madamog-damog to. Mga 50 pages. Estado man gihapon ko mga proyekto ya sa Kalibo. Pero mas manami kita ngarong dokumento gahalin sa Office of the Mayor. Accomplishment report para makita naton do mga hinimuan man ni Mayor Joris Socro umpisa nga nangin alkalde at Kalibo way back 2022, di ba Ma'am Giselle? Oy, good morning, una sa Office of the Mayor. Nagapamati makaroon.
28: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
29: Nagapangayo ko anit accomplishment report na pero wapat response ko anit. O, negative. O, wag init response si Mayor kung may available ng dokumento. Pero kung may available ng dokumento na, provide nyo abe ako at kopya. Accomplishment report. Ha? Ako lang gakwan gasuma in behalf ha? Sa ato yung munisipyo. Ako galing masuma. Ha? Kung ano mga project nga gin-implementar, ongoing, natapos, agro nga mga ginaproponer ng mga proyekto ba sa Kalibo.
28: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
29: Nung Jet, tama na bigin na pa-subcontract pat mga kontraktor doon ang habuol nga bidding. Kunta, kung hindi na sanda magtrabaho, hindi sanda mag-intra sa bidding. Ginainto man ki kontraktor doon mga kaguoy nga subcontractor nga ron. Wa man ito, ya. Gusto lang magkabig nga white gaoy. License puhunan, abo karon niya sa aklan. Ha? Wamat equipment. O galing may lisensya, imaw. Sura ng obra, ma-intra sa bidding. Tapos, itao sa subcontractor. Ag mabuot sanda ko ng 5% nga royalties. What obra sanda? What trabaho? Ha? Ruan na gilang karon nga risgo, pag pumalpak ng proyekto, magkagasuhan, lisensya. It contractor doon nakataya. Haiti ano malang abi, mabailo malaknagan na yung sandaman.
28: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
29: Ay, gaoy license puhunan lang ag materialis pa hay sa mga kontraktor ginabuo.

0: ita korte. Pero sa ano pa ito, sa conflict of interest pa gang. Ha? Conflict of interest pa gang. Ha? May... Okay, Arbea. Good morning, kid, kay Ma'am Mila Rupino de Gaspe. Toto Roger Lucero Nagales, happy viewing. Tumay perma ta kay Mayor Juris. Katodong jet. Med ba tayo mauron? Madasig magtautbulig sa mga kubos naton nga igmanghod. Hugat-hugat tagang kamo ay ayuson doon ni Mayor. Pero mga nakatiwangwang nga ron nga mga project. Nagasalig pa man gihapon kita kay Mayor. Nga matapos doon. Ah, nga matapos doon. Aba ni mga kagwapo. Salut, Mayor! Salut, Mayor. Ay, Diyos, Mayor. Then the result at Pilgels. Pilgels or Pilgips. Abo dong posibilidad nga makabid contractors. Slash, halin sa guwat aklan. Oy, open na be. Open na be. Pag nagbukas ka Pilgips, kita mo abi ko na may mga bidding eh. Ha? Ngani, abisan siin kang do kalibutan, pwede ka. Pwede ka nga maka-intra. Dahil una rin information sa Pilgips. Required na abirong Pilgips eh. Di ba ka, Engineer Bernard Moises? Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, good morning guys sa mga taga-estansya. May kailangan na akong kontraktor, bisan palahay. Wa! Basi ma, basi ga pamati mawa. May kailangan, may nga na ako dati. Ha? Kontraktor, nagdaog sa bidding. What equipment? Habaw na tarong budget. Tapos ay what na naging obrarong project? Multi-million nga project. Iya sa kalibo man. Mabuhay ta to. Actually natapos matarong project. Sa inyo kung ano natabo? Gin-subcontract itsang kamaguyon nga kalibunhon. Ha? Bisa na perder ang subcontractor. Gin-buo na. Nanugo ni mo sa pundo eh. Kabahuro pundo. Agwawa tayo na obrahat contractor. Gin mo tarong nagdaog sa bidding. Uwa ay mo't gamit ha. Pero may lisensya ay mau. Ay sinagap it kontraktor. Lisensyado ba nung sumagap ka kontraktor? Pinerdihan na. Itagos to nga sa milyon nung project. Imes nga maginan siya, pinerdihan. Dahil kananugo ni mau sa budget. Ha? Nga base kon maagto sa uwa, ag para sa kalibo, kalibon ho na pero nag-subcontract eh. License ka subcontractor ha. License mo ka kontraktor. Sinubcontract na. Dahil nanugo ni mo sa budget, ag para sa kalibo, sinagap na, ginperdihan na, itagos, kaabot-abot, mga tunga sa milyon. Eh si Greenland, nagaperde man yan ni Ron, importante matapos project.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo,
0: Toro. Good morning kay Nang Lili Ramos, nga nagapamati makaron. Haron, sinong Antoy Sulina ko no? Mayad man nga kontraktor dun. Good morning kay Ma'am Emily Chudosio. Ah, hindi. Bukon arbitore, bukon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Mayad pa nga ni Jet ng Engineering Department at Batan, abtik pa. Engineering Department Elizio Calibo, patay-patay gid. Hugat niyang permi itaom. Ha? Speaking ita Engineering Department, ita Batan. Pero anang municipal engineer, actually, sambilog sa nagapangatubang it kaso sa ombudsman. Ha? Sa sobrang abtik. Sambilog sa nagapangatubang it kaso mga sa ombudsman. Violation ita Republic Act 7160, Local Government Code. Violation it Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standard, ag violation it RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sambilog sa mga respondent it kaso sa Ombudsman Municipal Engineer it Batan. Ag may ginapadagman pagkita sa Batan makaroon. Ha? Tatlo ka mga department heads nga nagapanag-iya it hindi ma-explicar nga mga propiedad. Ha? Nga makaroon may drop nga request yun para sa investigation, ag lifestyle check sa reng tatlo ka mga department head. Masadyagid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Good morning, Jet. Sana nakalagay doon kung saan galing source of funds for the project, kung saan galing sa 21st Economic Development

0: fund ng LGU o sa congressional allotment? Wa, wa binakabutang Mr. Alex Nabore, hindi nga nakalagay, hindi nga kompleto yung detalye. Kaya nga hinahanap sa kulang-kulang picture lang. Tapos sa yung accomplishment report lang. Walang attached na program of works, notice of proceed, notice of award, walang PO, walang plano, wala. As in picture lang tsaka yung percentage of accomplishment. Yun lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Una nga ni sa Makatojet, time pa ni Marcos may tulay. O galing Harun Butong, sin nga kwanda, nga tulay. Pero ginatumod mo, pa hagak-hak bye-bye. Sin nga tulay sa Makato, be? Ay may tulay sa Makato, dating gin-construct, reported completed or project. Pero pag inspection, wa, it project posted nagatindog. Kinasuhan. Nagkagamatayon nga ni rugin pangkasuhan. Guilty. Ha? Anti-graph. Banwa. O galing ay, tao kung may nabilin pa sa mga respondent, ay man sa nagkagamatay yung man nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Makato man to. Ha? Makato man to. Tagtulay nga gin report nga 100% completed pero poste nagatindog. Tigin pang kasuhan katuro involved sa project nga reported completed pero poste nagatindog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nasobrahan nga ni sa Abtec Alistog. Abilidad, triple A. Triple A nga ni Abtec. Ha? Alisto, ag abilidad nga gobyerno. Ay, Diyos mio!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Jet, please enlighten us with your indulgence. May we know the history about crematorium nga ron, una sa Mabilo. I believe nga wa sa plano ron, pero paano napundar doon di karon? In idea, please kunwa din. Please don't bother. Actually, rin yung project nga ra, inutang manda. Ha? Loan da imaw. Kapartira ko loan itaton nga munisipyo at kalibo sa Department of sa Philippine Veterans Bank. Philippine Veterans Bank. Dahil gagang time ni Mayor Socro ginutang ron sa PBB. Kung di ako magsagar o budget ka ron sa kabilugan mga 486 million. Paki-correct nyo ako ha mga SB nga nagapamati. Ha? Inutang ron mga 486 million sa Philippine Veterans Bank. Crematorium ag Memorial Park. Nag-ugat dong tanan dahil nga ni nga ruaton nga municipal cemetery gutok na. Okay? Gutok na. Wong kita it magubngan it mga patay. Natanda nyo anay panahon it COVID. Panahon it COVID. Nga dahil nga wong it mabutangan it nagkagamatay bangod kong COVID. Ginkot-kutan during agagyan nga ron sa municipal cemetery. Lagi na tinapakan yung agagyan nga ron. Ginkot-kutan doon. Di karon ginpangubong dati. Dumang nagkagamatay bangod kong COVID. Di karo yun. Naiwaon nga nit mabutang at patay. Overcrowded na rotong yung sementeryo. Wala ka nang mapaglagyan. Ha? Wala ka nang mapaglagyan. So, naisipan ni taton nga municipal government nga mag-acquarit yugta para tindugan it's sementeryo. Sementeryo. Di karon nabuhi, ha? Dong Kalibo Memorial Park. O galing Memorial Park ta. Bukod at sementeryo para sa mga pobre, kundi sa may mga ikasarang, siyempre Memorial Park eh. Garinta ka, gabayad ka. Ag crematorium. Siyempre, nag-usuro COVID ka to, ginakremate, di ba? Ginakremate ka to. Yung mga nagkakagamatay sa COVID, ginakremate da yun. So naisipan ka to't munisipyo nga magpaobra at krematorium dahil wa kita at krematorium iya eh. Sa Kalibo, ag sentro kita. Doon mga nagkamatay ka to, gina din naga sa Iloilo. Ha? Dahil nga wa kita at krematorium. Diyan po nag-umpisa ang lahat. Ha? Diyan nag-umpisa ang lahat. Doon kita rong pinaka-purpose para may mapaglagyan do aton nga mga nagkakagamatay sa Kalibo. Naisipan din nga pagpatindog it sementeryo nga ginapaidagom sa economic enterprise. Bota bagon, dahil ginutang mo ron, hindi pwedeng libre. Dahil ginutang mo, dapat income generating. May return of investment. So, doon yung istorya. Ito yung sementeryo. Ha? Nga sa makaroon, oh, istorya gihapon eh. Eh, di, istorya gihapon eh. Aron, wag gihapon magamit.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ginsabat mo na. Oo. Oh. Ginsabat ko na. Dahil nga, sahin ba na ako ko project karon makagwapo. Kaboy-buhay nga project karon. Panahon pa ron ni dating Gobernur Corazon Cabagnot nga project. Panahon pa na ni Engineer Victory Fernandez ron atong dating PEO. Tama ako ba kagwapo? Panahon pa ni Gobernur Cabagnot? Panahon pa na ni PEO the Engineer Victory Fernandez?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay sandarong mga ginpangkasuhan ka to ko project karon. Ah, sila po ang kinasuhan sa project na yan.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, iba matari mo arbitory. Nga tulay, eksakto matari mo nga ron. Pero okay ta makaron. Ay manami ta tulay itlambingan. O ani makaswa no Manila sa kaysa ang kabangko. Baka tirada sa lifestyle check anay ka to. Ay. Alas 8:53 oras sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you man. Mabuhay ka man. Bukong batatuso ka tong kaso ko, no? Ay makaroon, ginakasuhan yun. Katuabi, wapatat nag-usisa hagos eh. Tama, karbitori katuabi. Bibihira itong mga nag-apayat kaso nga ra. Ha? Kabaabo ta ka tong project nga reported completed nga wata. Daba to diyang, abo tang ghost project ka to. Galing dahil nga nga wamat nag-apalit ta mga kaso-kaso nga ron. That's why nga, nabaon lang sa limot. Pero mga paltos yung mga proyekto ka to. O galing makaron, ibaw ta matuod. Tama ka man, may punto ka man, Arby. Tama man.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gina-obra ba garong tulay balite? Gina-retropeating. Naka-close makaroon, by the way, ah. Naka-close makaroon, Dukwan. Taga-bagong, kung ka pa ilo-ilo ka, waga, katulay. Kung ka pa kalibo ka, tuo. Diba? Bag-orong nga tulay. Yagin obra. Mga dewang dag-on pang rong, tulay nga ron, ginbuksan sa publiko. Pero gin-retropeating on. Ah, gin-retropeating na. Dahil doon ang diaphragm na pusa, nagkakrak banwa. Ag nag-on-on, nag-os-os, imaw it almost 50 millimeter yata ko nang magsaga or centimeter. Ag nag-inosos nga ni dapat i-retropeating. So, makaroon may ongoing retropeating makaroon. Rin nga tulay ngayon sa balite. That's why ginagamit nga tulay makaroon, tagdati man nga tulay. Ah, tag pinakaunang tulay gid. Rin yung ginagamit makaroon. Dahil doon nga ginobrang tulay nga mga 2 years po ang ginbuksan sa publiko. Ayan na. Gina-retropeating na.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yes, Jet. Kinuntra na yun ito. Alin Jobe nag-gen. Yap, sag pa nga ako karun. O galing, chismoso kita. Ay, God bless you always man, Engineer Cesar Gomez Tayco, Nini Ibel. O nasa Pasig, may nga pagpamatigid. Dapat lang kung iban Facebook. Pag iban mo rin Facebook, abo gawala, ha? Abo gawala kung iban mo rin Facebook sa Pilipinas. Diyos mio, ha? Abo gid dumawala kung wawot Facebook sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8:56 na banwa oras natin sa Pilipinas. Oras ay hatid sa inyo ng San Miguel Pilpils and the True Global Filipino Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

Magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Link Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kapin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinumog, takwad laudlaw, tumuduwag, takwad it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takwad pin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon, ay gininom pag-iapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gutado adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
7: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana, for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
12: Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
15: para sa Seth Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Cash shali na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
24: Armando Castillo ng Danday.
23: Puna Danday. Puna
24: Danday. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Walang inaatasan. Komentaryo. Komentaryo. 0.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 9.07 na. Good morning anay kay Skyler Chan. Una sa Singapore nga nakatutok aton kaina pa. May bisita ka sa studio rong presidente ita kilusang magsasaka itbinturan sa banga. Daya natuhoy ko disposal nga rat basobra sangkatos hektaryas nga gugta. Halo rey mawi. May upland ka ra aga may ganas. Si daw mita Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP de Imaw. O galing sa makaroon, dong disposal ko property, nakapinding gihapon. Ag kung may una man nga disposal ta kung nag-claim it yung ta, nga pamilya Binturansa. So may panawagan makaroon si Mr. Roberto Rusio, dong presidente at kilosang magsasaka ng Binturansa, Koreang sigidas karang disposal ag abo ta paman nga nakabakay pati si Mayor Jury siya ta nakabakay mat property. Ikaw kuno Isbirex nakabakay ka man it property ya sa Binturansa. Pakistorya nga ni Mr. Rusio sir, ano istorya ko nga 103 hectares nga nga property sa daw mita Comprehensive Agrarian Reform Program?
6: Mayong agahon sa tanan nga pamati sa dia sa Radyo Todo. Ako ro chairman it kilos ang magsasaka. Sir, under CARP na.
5: Okay.
6: Ko 2006 to 5 galing ging may approve survey ging panupod yun sa mga tao. Isa yung manyari ako sa CARP beneficiaries kara. O galing ay wa matawi kami titulo dahil nga ni nga wa ma-aprobahin.
4: Walang inaatrasan sa nga ng katotohanan.
6: 8.5 FM. Agwa man sa nagbayad it buwis. Agwa man sa nag-unagistar. Agwa man sa nag-cultivar. So napinding.
5: Pilang na itarias na 103
6: hectares? 166
5: hectares. 166 hectares makagapad. Yali. Aga kanyo ng kapangaganda?
6: Kay Let Edicio Binturansa nga dating nag-mayor sa banga.
5: Edicio Binturansa, sa former mayor.
6: Oo, oh, itbanga.
5: Ano ra, titled or tax deck?
6: Tax deck yang.
5: Okay, tax deck. Ba kay padyapad gali, 166 hectares. So, dahil nga kagapad gali, ragmay aton nga Comprehensive Agrarian Reform Program, ro mga maura kagapad nga gugta, dapat higin na-dispose na.
6: Oo. Oh.
5: Sa aton nga mga landless, nga mga pumuguyo.
6: Mm.
5: So, ano ra natabo ko lihigon?
6: Medyo gipakansel.
5: Okay.
6: Tagadar dahil nga ni Ruin Kuno nga road jurisdiction suno sa order number 3 series 2014 ay drumay jurisdiction ta hay DNR.
5: Sa ano kunong rason?
6: Sa untitled lugta.
5: Untitled dahil nga tax deck yang.
6: Oo.
5: Nga ni bisan CARP de Imaw dahil nga tax deck under mo sa DNR ta.
6: Oo.
5: Oh.
6: Ay, nagsuot ako sa DNR, ag nag-agto man ako rito, ag igto man yan isang dako, dialogue namo niya to ko August 4.
5: Mm-mm.
6: Ay, anong hambay ko, taga DNR, iton over nyo kamon, hambay sa DAR.
5: Mm-mm.
6: Ay, wa man dyan sabat do DAR. Dapat iton over na da, para maksyonan man it DNR, kung ano rin kamayad sa pumuyo it barangay Binturansa.
5: Okay.
6: Sa mga CARP beneficiaries. Ay, hasta makaroon ay, wata, silensyo ta sanda.
5: Ano ro dapat i-turn over ita kwan DAR sa DNR?
6: Do yun na yung tangaroon nga ging CARP.
5: Official turnover?
6: Opo.
5: Okay.
6: Gayon ay, do yun namong ginugat. So maagtumanyanin kami sa DNR, ay ipalap namo na among suwet na to kung ano andang reply.
5: Pero ano ro hambay ita DAR hamatwa na nagdatawan sa DNR ay hambay na inyong jurisdiction da dahil untitled the property. Ay, tax deck yang.
6: Ay, wa manyanin sanda it aksyon eh. Hasta makaroon.
5: Sin nga dar doon? Aklan region?
6: Iya sa central, iya sa provincial doon.
5: Iya sa ton nga oy. Aklan nga, din, nga dar, okay?
6: Bago man kami magto sa central, ag sa region, hey yanay. Hayrayat ang arak hapon, mag-agto man igturo si tag, maro nga rang si Helen,
5: Itba nga.
6: Sila no, ho. Ang nagaosoy itmohon. Kay okay. Bahana si Ruapo it Binturansa.
5: Okay.
6: Daywasan na nga nitong Tagadar eh. Hay, may nagpatoon ka ako dito nga may una Tagadar. Hay, ingsit ako.
5: Mm.
6: Aman mamakon ka mo it. Nag-agto ka mo ya sa among barangay. Wa ka mo magpatoon ya sa barangay official. Ag, sa tiyako na abi halimbawa.
5: Oo.
6: Oh, bilang bark ako. Nahambay na nga. Pero bark mana hay wagon ay sobra ko na pong dagon. Mama ko na may ako niya order. Halin sir, sa patihan niya imakon ako sa central office. Niya ako ay bar barsipot ang makaroon.
5: Mm-hmm.
6: Hamat nahambay mo ako niya, wamat eleksyon. Agroyo niya, wamat order nga ako ay wagon. Ag may papel mako na akong ginabuitan. Dapat mag-eleksyon mako ka mo kung doon inyong ginakuan. Ay nagsabat na may kahapon. Mama ko na ay wagot ramong jurisdiction kinyo ay sunok kinyo. Under yun na kami sa
5: DNR.
6: So sa DNR na kami magto. Ay ano makon inyong panoya? Gawasoy makon ka mohon para mag-assess agod makabaligya. Ay umuli man sanda.
5: Okay.
6: Nang iyang ane makaroon ako.
5: Ano baro estado tiyugta makaroon? Sinuruga posisyon, may mga bagay ba una? May uumahan una? Ano makaroon estado tiyugta nga rang 166 hectares?
6: Ay, aktual tanga kultibar ag halin pat sa among lolo ay rugta nga ron ay may akot ang nabuitan niya hinuga malang lang no tax dika to.
5: Mm.
6: Inaagaw malang it mga Binturansa ron.
5: Okay.
6: Sa pagkandidato nga to ni Disyo Binturansa,
5: mabuhay ta to eh.
6: O nga ni, pero ingosoy ko man ani ito sa sakop ita abit tapis eh.
5: Mm.
6: Ingosoy ko sa wagat at record. Pero kita na mo dumuhon at kung sino anong kabom dire, hugta nga ron.
5: Okay.
6: Naging halin sa among mga ninuno.
5: So kamo taruga cultivate ita hugta?
6: Halin pa sa among lolo.
5: Pila kamo tanan kara?
6: Ay, kaabot na kami. Sobrat ang ruga cultivate ay kung may mga 200 na siguro.
5: Aba, kaabo.
6: Gali. Oh. Agro household ko na sobrang 200.
5: Pila ba dapat do kada beneficiary sa 166 hectares nga ra? Pila kamo dapat ka beneficiary karag tigpilang hektaryas dapat para kada kasabilo kinyo?
6: Oro, qualified malangar sa tatlong hektarya, hay katdayang may CLT holder ag bilang mga official doon para sa kamon?
5: Certificate of Land Title, oh, CLT.
6: Oo, oh, ro yung CLT nga ron. Panahon pat ani Presidente Marcos doon, senior. Galing, wa tama IP, wa man matitle, ro yun among ginapangutana ko no, kanda, kunha man ito ag hapon matigayon da. Ay sige makalupalupon itong takatong presidente. Agraya ang dahilan niya.
5: So CLT tara bukod CTC?
6: Ah bukod CLT.
5: CLT.
6: Certification of Land Transfer Certificate.
5: Certificate of Land Transfer, Certificate.
6: Oo. Oh. Ay.
5: Huwa pa tama i-transfer kinyo?
6: Hindi, una undo CLT. Pero huwa okay. Pa kamon ma-title sa mga among mga ginikanan.
5: Ah okay.
6: So ging 2005, ging pakarap namon.
5: Mm-mm.
6: Ay, rin niya na problema man. Anda kami nito ging linuwag, tapos naghabugon yung ta, ay, kapag gusto ko, sanda makaroon, pati sanda ay involvado man. Ay, hindi man magkuray rito ron kung mag-agto kanda.
5: So, pilaw no nakabakay makaroon, ita property nga ra?
6: Abot ang nakabakay una, may unang mga tig 600 square meters, may 300, may 100, may una ay matsara ay kwan tanga raw, ay Rex Bautista, ay mga 7 hektarya taray.
5: Ay SB Rex,
6: oh.
5: Nakabakay manimaw.
6: Oo, oh, pero akong balita, ay may napatindog una sa anang area nga ron, eh may kuring nga kabaho, kung inyong may inspection una nga ron, dumdum namon yan eh. Nahalin doon jail guard tayo, may ko jail guard anong kurag eh.
5: Matsa provincial jail?
6: Oo, oh, ay balita ko, waman ako kakita ko papilis nga.
5: Ang butang bakon may kandang.
6: Oo. Ah, may kwan si Babogin. Parang may ano.
5: May kandang.
6: May mga buti.
5: Ah, okay.
6: Ay, ako ang pagkasayon, ay kwan ko no, Mayor Socro.
5: Hmm.
6: Ay, waman ako kakita ko na Mayor Socro, ay waman papilis ako kakita.
5: Okay.
6: Pero
5: balita. Ginaligar mo lang ay Mayor Socro.
6: Siguro, kasayad ka rin si kwan doon.
5: Si Isberix.
6: Oo, oh, higing kaso ron dahil nga na Iruganas, may CLT. Tapos yung buhit ang Daruganas. Higing kaso. Inolero, human. Ay
5: okay.
6: Sa nanawait aro rutinan, nagpirmat siguro bumato 500 lata.
5: Okay.
6: Pero, aro nagbaligya, may igmang...
5: 500 per square meter?
6: 500, saan ka baga yan?
5: 500,000 or 500 square meter?
6: 500 yan. 500 kung 300.
5: Square meter?
6: Oo.
5: Okay.
6: Ay, nagdemanda, nagliklamo man doon ang aro nagbaligya, may igmang hundagali sa guwa.
5: Mm.
6: Ay, nagliklamo. Siyempre, dapat may din o partition doon.
5: Okay.
6: Bago ibaligya ang dispos mo mahugta nga ron. Ay tao, na ano man hagudan kung mga nagbakay nga ron, dapat ano na pangayo ron.
5: Hey, tax dick, kaya tanong nagdabuitan.
6: Oo, barato nga taro pagbaligya siguro eh.
5: Pila ba rokuan na per square meter itong taon ang makaroon? Mga manot yayo sa karsada ra.
6: 1,000 pinakamabaro na karon.
5: Magapit sa karsada.
6: Sa highway gid mga pet.
5: Ah, ay, mahagon gali sa highway oh, gali. Pasugod nga ron.
6: Pasugod
5: sa Pagtot Barangay Hall nga ron.
6: Oo. Oh, una ron.
5: So di kara gali ra yung 166 sa hektaryas.
6: Oo, oh, iya pagit sa tabok. May iya pa ron yung mga 11 hektar.
5: So paano ka mo nga nagaposisyon makaron ang nagakultibar ko kuan? Tuunta.
6: Bilang chairman at isang magsasaka, ging organize man doon, isogo matdar nga mag-organize ako.
5: Ita grupo.
6: Grupo.
5: Dayang kilusang magsasaka ng binturansa.
6: Oo, gimparistro man namon doon sa CDA. Pero problema, nagbayad kami rito, nagsibinar kami tatlong adlaw, wa madyapon na among ristro.
5: Ngayon, co-opta ka mo.
6: Oo, abukon ni, wa man maging co-op. Ngayon, iwa ko papel na buitan. Pero may resibo ako nga nagbayad kami.
5: Sa Cooperative Development Authority.
6: Sa CDA, CDA. Hayro yun doon ang napanidugan. Nakuswe na kami it-receive it din certification. Para lang nagbayad kami, sinara ako damon na kuhan.
5: Mga pilaon karon nga ektaryas doha ba kayo?
6: Wala ako sir kasayo dahil nga na yung siyempre may mga silent ag, may mga bagay na kuyag ko rito. Ngayon baligya ay nagpanangiso niya ni karon doon nagbaga kayo doon na ay nagpatindog it bagay ag ginagirutugan gilang karon ay sanda galakad ko titulo pero gabaligya. Ay, no problema, ay, wat ginatao, ay, siyempre, hindi man na napag-impasan. At kaya ko, ang bagay, wat at kinabuhitan niya papel.
5: Aga, paano kung i-award na kinyot sa DNR?
6: Kung i-award siya mo't DNR, ay, saan daro may siyab doon sa kwan? I-mino, saan daro ka to sa kwan? Saan da nga, rehabilin ganda?
5: Okay.
6: Ay,
5: so, so makaroon, ano makaroon doon yung plano?
6: Ramong plano, ipalap naman sa DNR.
5: Ay, matsaw, wait, hugag iya sa Aklan, local.
6: Win-win solusyon naman niya aging cluster. Ay, nagsugat ako sa Manila eh. Nag-agto nga na iya taga central office, nag-dialogo ka amon.
5: Okay.
6: Pero amon, ang ginasaligan ko, akwatro nga to, ay, itong unamon dugta, 81 ka amon, dahil bukong nyo diskwilahan, barangay road, barangay hall, simbahan, plaza.
5: Okay.
6: Andar 81, amon man 81, sandar ko panupod sa adang parente, kamag-anak, kami man ga panupod sa...
5: So 81, 81, 162.
6: Oo.
5: Ro apat nga hektaryas na yung simbahan yun, iskwilahan.
6: Oo, barangay road, iskwilahan.
5: Okay, sa apat nga hektaryas, ha?
6: Oo, ag astrodome maroon doon na.
5: So rong 162, dahil yung mabili nyo tato, tungaon nyo kunta.
6: Oo, kunta. Kunya, sugot sanda.
5: Do pamilya Binturansa.
6: Oh, right.
5: Do heirs ni the late former mayor Edicio Binturansa.
6: Oh, ano malasandaran kung taga-tuma?
5: Nga magmaganghod.
6: Oh, ayro man na do qualified. Ayro po, oh, man yan isang daon, aktual ka kultibar dun eh.
5: Pero ano ba, okay man sa pamilya Binturansa? Sa mga heirs ni Edicio?
6: Kuwat nga ni isang daon, sir, magsugot yung kuwa niya to. To 4. Ayro yun na among ginasaligan, ayro yun do maging agenda. Huwag ano problema, hindi sila magsugot. So, wag man doon.
5: So, ano ro plano niyo makaroon?
6: Napalapon siguro naman, siguro. Pero matabo ka ron, hay, bantay lang naman siguro ro among ginaposisyonan. Ag kargalot at matanong abir amon, ay 20-05 mga ito, haging tarp ka amon.
5: Aghaman ita, wa tara ma-dispose siya, gi. Wa tamay tao kinyura ko panahon ni Duterte. Ay, sambilog ka man sa mga kwan eh. Leader ita, Duterte group ka to.
6: Ay, maskin leader man yan ako ka to, ay wa man ako. Dumdum ko gani sa pasalig man it ding dar, nga moron, ay, nagpati man kami.
5: Nga gali, wa sa nang jurisdiction gali?
6: Wa agali sa nang jurisdiction, ag kuno naging pa-cancel, wa man ako kabaton it cancelisyon. Dapat, kung gawin mo sa natikang rona, ipasayo dito pumuyo. Ay, wa ta, said man, may ko may background man yan, yung mga tagadar nga, dyan nga sa Boracay nga, di ba? Nga na, iwa, may kami hingawa karon. Okay. Nga na, makaron, amon lang kultibaron, agdiyan kami pagharason, ay paghinaras kami, basi, kung maobligar kami sumuko ron.
5: Okay.
6: Nga na, ay, napangayong, pangmuyo man naman, nakabay pa nga, madayon do yun na, ginahambay nga, tungon lang naman, win-win solusyon.
5: Okay.
6: Kung pwede. Pares, agad, matituluhan man sanda, tituluhan man kami, pag gusto sa natbaligya kung pinadang presyo, ay titulado gun.
5: Agpadasig ro proseso gun.
6: Oo, ag kami hewat na kami gabayad at buhay sa banga. Hindi kami kabuhi at building permit. Pinsig permit.
5: Ay, wabis ninyo nga gano'n ko, ane.
6: O nga,
5: property.
6: Agrobin transfer.
5: Wa pa ma-transfer sa inyo nga gano'n,
6: ane. O nga, ane. Ay, nga, ane. Wa kami gabayad at buhay. Gano'n, pero sa bilog siguro
5: na... Alkansi man do gobyerno.
6: Sa bilog nga banga, pinakapobre nga barangay siguro ay
5: bintransa. Wala
6: kita ro aton nga munisipyo at banga hero bintransa.
5: Sa real property tax.
6: Oh. Ay million ta karon do. Ano ta oy hambay na do.
5: Pero sino baro gabay dita real property tax karon?
6: Ah.
5: Basi kon sanda gabay dita real hindi. Property tax.
6: May nag-udyok sa nakarong abogado nga magbayad.
5: Okay.
6: Para kuno bayaran sa det gobyerno.
5: Mm.
6: Ngani makaron. Ay nagsunod man sa nagbayad sa den kutana ko si Mayor Manahon pa ni Erlinda Maming. Nagkutan ako kung pila na yung bayad. Hey, kato nga, malang kuno sa 2 million niya to.
5: Okay.
6: Tapos may discount pa sa paagi kay Digo nga tong programa.
5: Oo.
6: Oh. Ay, makaroon, 2019 pa eh. So, ibig sabihin, 2019, hasta makaluwa pa sila nagbayad.
5: Mm-mm.
6: Ay, gatuk na nang sanda eh. Agwa kami gata. I-hold na mo do rental.
5: Sa kabuabong agugtang ang indisposed din, Aragdar. Huwag ita ruin niyong arasana pinturansa.
6: Do yun, pinakamabahoy siguro sa iya sa aklan. Tao ko nanot ah. Ano, taraan ang ginoblock atong gobyerno. Gabi naton sa daunan sa Daritswildo. Ngayon, hindi na maksyonan. Kung hindi na dapat maksyonan, hindi itunobin na na sa DNA. Dahil Rudy Narig, daywang alimar ang bato ni. Dahil sigun sa amo niya itong pagdayalugo.
5: So dapat ay, kung mauro man lang, hindi, wagali sa alimat dar. O dapat iturn over na sa DNR para do Rudy Narig makahugag man.
6: Dapat, do yun kung ta. Ay, tao kung ano randang base kung gusto pa sanang guminan siya di kara. Haman it in director over under dahilan. Ay, sino man kan dahil jurisdiction it
5: DNR.
6: Hindi man nanda pwede nga maloko ako. Maroko pa magayo. Ay, ramo mga inunga, puro maaga. May unga ako sa DNR, may umagad ako sa DNR, pero bukot iya. Huwag kong kananaturan kung siya, ay base ko na lang yagtun. Murin doon. Ay, so, siyempre, kung ano ra programa at dar ag DNR, sayo dako.
5: Ano rin mong panawagan makaroon, Mr. Rocio?
6: Ginahinyo ko sa, iya, sa may mga kwarta nga ra, nga hindi yung kamuuna magbakag itugta sa binturan sa karon ay kaguoy ka mo, matsaging gapog inyong yugta sa linaw.
5: Yung anong kwarta?
6: Inyong kwarta, ay dahil nga ni nga, what mapilis? What title? Ag may actual nga cultivar taro na, ag may CLT ron, plus kay kwa niya ra, kay Lawrence, Longara nga binakay. Intabunan, inkuragan nanda. Ag intabunan do ganas. Hay may kwando may kaso ro yung pag dahil may layi kita karon sa Gatabon ang Rotianas eh.
5: Ay oo.
6: Ay agricultural land doon.
5: Ano ba irrigated?
6: Hindi man.
5: Hindi man.
6: Dugat yang kita sa ugan eh. Pero mas kahit mauron, ay nakabulig karon kamon. Ay siyempre pagay ron eh.
5: Diba, biya pati si Mr. Lawrence doon, nakabakay matiyong
6: nakabakay una, bagong kuray.
5: Galing, mga well-known niya sa kalibo, nakabakay
6: si property una. Pinapinding namon una. Dahil nga ni, tinabunan, nagkasaya sanda eh. Pag, kwan eh. Ag, ginapalint, anong naro na ro. Kwan, papirma. Eh, siyempre, may kahadlo. Kundi, kamuha na ka magpirma, palino na naman. Ikiha, tama na ka mo. Ay, masin, anong ubrahon, kiha it mga bintransa, sa chimpo makaron, gabayad ka ting sa Supreme Court. Nga ni, ginapabot ko sa pamuyo mga taga-bintransa sa akong mga sako po na, nga hindi ka mo mag-hadlock, nga mag-demanda sanda, gasabat kita. Ay, may atong legal mga babuog makaroon.
5: Dapat i-elevate nyo lang sa higher ups da, region or sa national siguro.
6: Ay, doon yan
5: eh. Pero, dahil kung iya sa local, matsawa, gilit na aw eh.
6: Wa. Ha, pero hagda ko central officer, ito ko siyang Domingo. Ay, marang hapapundo nga ni Ray Lawrence Lungaron dahil sa taga central office, ay kung imot ang paabot niya sa local, niya sa
5: provincial. May nabaton ba ka mo nga, Juan, nga order from central, nga ginapapundo Ray Lawrence Lunga Development?
6: Waman, hinabayan sanda. Hararamang minutes o eh. Pero wait, nakabutang.
5: O magtugod taga central iya?
6: Oo, daywa. Taga CRS. Nagsugat ako rito, ag umagtupagid, ag in-interview ako, ay umagtupagid niya sa ito sa among barangay.
5: Okay.
6: Ay, ing letratuhan ko lang, ang sugo ako, ag letratuhan,
5: documentation.
6: Ipablatter sa barangay, ipablatter doon, ag letratuhan namon. Ay, ihambay si kapitan, kung pwede, kapitan, papunduha ron, ay kung hindi magpapunduhan doon, ay digahig ka di karon, basi balikan ka. Ay, siyempre, imaw ro kapitan, dapat, imaw masita ka ron. Ay amat kurayan nimo ay may mga tenant to na may CLT holder ang pilot ang kabayro na yun. Bale, at ang at tatlong kabagay, ag may una pa karon nagakultibar nga, may bayo matari itong sarili.
5: Pero matapos do kurag, ipapundo eh.
6: Oo, oh, ay una, kurag hapon nakatiwangwang.
5: Okay.
6: Himbuoy nandaro, himbuoy nandaraan ang mga grader to, kwan, doon na bako, truck, nag-auler. Ay, anda man naging tump, ging, tabon di ka to sa ganas, illegal man naging, kwan na to, matpermit naging quarry nanda.
5: Oo.
6: Ay, isa ka pa ron. Ay, taong ane, kung nanot, si kapitan niya rat, kasi nugot niya lang man.
5: So, dapat siguro, ipaloob ni tumanda sa DNR ko ta dapat.
6: Ay, ito nga na, ikot kami. May shot na ako rito, sir.
5: Nga, mapwersa tarong dar nga, iton over takanda.
6: Oo. Basit mo rin doon, siguro, ay, over among abogado ka ra.
5: Mm-mm.
6: Nagbuhin kami at abogado, ay, dahil nga na, nga, siyempre, dapat sa inabogado.
5: Ay, oo, legal, tabira.
6: Oo. Ay, dapat, mapilitan dito kami mabuog. Eh, kung magbuog man kami, katoanay ko nagbuog kami, ay, siyempre, magastos man.
5: Oo.
6: Araw niya, ane, nga, awas di ako kapatapos kang mga, ako tagaginastos eh. Para yung sa pumuyo at
5: binarang. Ay, kung wakatabi ka mo tabugado, hindi ka mukasoko ka na. Dahil legal yung taray.
6: Mo nga, Neron. Pero, gasabat yan kami.
5: Okay.
6: Kami i-demanda nila.
5: So, i-update mo ako, Mr. Roberto Rocio, kung alin galing development, ha?
6: Kung may development, yakuki mo.
5: Okay, sir, okay.
6: Oh.
5: Thank you, kid, sir, sa pagbisita.
6: Gapasyamat man ako, ya, sa Radyo Todo. Okay mo, sir, sa inyong pagpaagubay kamon, kabay pa nga, sa pinang-adlaw, matalakay nato tumanda kung ano ro matabo at kung ano ro decision mat dinar at andaron nga ikabulig ka po lalo nga sandang tagadar nga ginaswildahan ka itong gobyerno para kamon.
5: Okay. I-follow up ka na itong sandar aklan na kung ano ro problema mat hindi na may turn over sa DNR da.
6: Oh. Abugin niya si Amat.
5: Thank you, kid, sir. Salamat.
6: Sa tanan niya kapamati, Radyo Todo.
5: Thank you again, Mr. Roberto Rocio, ang presidente at kilusang magsasaka it barangay Binturan sa Banga. Bawahay masadyat at galirong sitwasyon sa Binturan sa Karak. Agapa, dabira eh. 166 hectares nga property. Diyos mio, hasta makaroon. Huwag yapot disposition karong dar ag dinar. Thank you, sir, sa pagbisita. I-update mo lang galing ako.
7: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
5: Inagagaling doon. Madam Cathy, ano ra Madam Cathy? Di na daw jurisdiction it barangay. Nga isomon ro mga tao nga nang utang. Ikotana ko anay. Para masa sino naghambag hindi pwedeng ipabarangay? Nga wauta sa jurisdiction barangay ro mga di magbayad it utang dong. Masa sa sige man, di ba? Ah, di ba sa Andagaw ani? To kay Kapitan Unyet. Ito man nagabagayran ngini sa Andagaw. Ah, ito nagabagayrat utang man sa barangay. Oh. Hamat sa imong barangay hindi ta magbaton dong barangay. Ah, ita mga kaso about sa mga pag-utang. Ikutana ko anay, Madam Katz.
7: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
5: I-ask ko muna, baka magkamali ako eh. Okay. Thank you again, Madam Giselle. Flores Kimpo, ma'am. Salamat, kid. Tawang ko kita at kopya ni Ma'am Giselle eh. Mga 1 week, siyempre ginaproseso pa. Agabong ang mga dokumento eh. So, hugat-hugatan kita. Ay, makabatong kita at kopya ko accomplishment report itatun nga munisipyo. Mga hinimuan itatun nga banwa sa administrasyong Bautista Socro.
7: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
5: Kaya gustong ipabanit Malacañang dahil grabe impact sa administration makaroon. Wa sa media rubalita na una sa FB. Pre, mag-comment. Mga tao, hagos, murahin sanda. Lalo na yung umagi sa FB regarding sa korupsyon. Hagos, mapa-comment kagid. Ang bagay ni Sir Randy Samson Sarabia. Good morning, Jed. Sa tanan nga tanan accomplishment report, hara kay Engineer Ami Halinda. Hama ni Engineer Ami Francisco. Tanan ko ng accomplishment report at mga projects at LGU Kalibo ay gina-prepare it infrastructure section at engineering office. Headed ni Engineer Dave, signed by him before ko ma-approve as per confirmation by them. As my division chief, I gave him my full trust and confidence in handling his job. The reason why I affix my signature on his report. So gina-prepare gali ng Engineer Ignacio. Agbangon man ko trust and confidence. Oy, daya kita pirmi, ma'am Ami. Do nga trust and confidence nga pirmi. Ay, nako. Ha? Dahil sa trust, ha? Sa pagpati mo, ay, nag-affix ka ko yung pirma. Ay, pero nagpromesa ka to ng Office of the Mayor nga ma-provide sa net kopya kung accomplishment report, specifically mga infrastructure project. Ito ito nga local government unit. Hugat-hugaton, tagang tag-imo nga to nga gin-submit, ha? Sa sanggunang bayan, nagpromesa man ka kundo nga staff ni SB Emerson nga ma-provide sa net kopya ka kun. So kabay pang ma-provide ka kun next week, ay madamog-damog ko nga gin-submit mo ka to nga mga dokumento before ka nag-retiro, mamami.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Thank you, kid, mamami. Dayo ko nga ni Rodating Admin Tandem WSL ag BP Madilin. Anay ka to, bisan huwa ko magbuto kanda, hay kita man nung pag-sinsot kalibo. Basta mayad ginadayaw o palpak ginapuna ag dayawon galing pag may improvement. Dapat lang makagwapo. Ah, may mga pros and cons sabi matuod sa social media. Kapin pag hindi imani si tama, hay magiging chaotic gid. Salut kay mo Engineer Ami. Bisan retired ka gon, gataw ka gihapon it information. God bless kay mo Engineer ag sabilog nga pamilya mo. Regards lang kay Ma'am Faith. Oh, para makagwapo. Arbitore. Ay, Diyos mio. Ano rin, Mr. Okindo? Kahaba. Abaw, grabe ah. Oh, good morning lang kay Mr. Okindo. Wangan isa banga, katulong jet, may ginbakay nga kugta. Way back 1993. Dead of sale yang, rugin abuitan, tapos bayawon dong kwenta. Pilang beses tagali, habaligya, tapos nakaprinda pa sa Rural Bank o makatohay mother title do ginamit kaguo yang mga nagbakal matibay gidong maguga. Agali thank you sa information ah. Sagamat Good morning Jet, greet ko lang Ubogan family sa istansya watching live from Guadalupe, Makati. Thank you again kay Ray Ubogan una sa Guadalupe, Makati. Nga, nakamonitor ka ton. Buwas naman ah. Ay, naka-up at kaya oras nagtuga na kita. Te, buwas naman! Makagwapo! Ang nakatiwangwang naton, nabitin natin yung mga isyo, may aton pangakwan ha, leso, wapakita makaumpis at leso. Dayang binasura nga reklamo against punong barangay ita kugon aga barangay sekretary. Wapakita natapos karon ha, may batan pa kita, may illegal quarry pa kita sa banga. Abo pa kitang concern nga dapat natuntara kayon, may New Washington, may batan pa kita, may kabugaw pangani. Good morning sa mga taga-istansyalin kay Mary Eden Adok. O galing, agang-agang nagid. Agang-agang nagid ang up-at ng oras ag tunga. Langin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Sangagan banwa kong bilog nga Perside Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikito temporaryo. It mahida iton mahilwayon mainit nga gahon it Miyerkules. Agosto 26 kita trabaho lang walang personalan. Banwang nagabamati mangin hilway ka.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makapasaway sa lipunan. Todo may rest. Marilis. Silencio. Puno. To get the jet race. May punto ang bawat komentaryo. To Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng na food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpul na. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Gadalatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
4: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton si Sir JP, no. Ang extra virgin coconut oil kag ang demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa keton sa aton nga brain. So ang ikaduha pa gid Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakats, magabot ka.
4: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: In short, Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, may base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka manggiginawa tudo, wala ka manggigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no? Kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipambili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Calibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papangsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na ito yung More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Uy, Mare, pagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imo sikreto ka kon.
4: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag din ka kupas ra kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
5: Aghara pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DTX 500!
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. From Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
1: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Pare Plading, kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
11: Ay, haragahani, pari Ruding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay, dumdum ko ay retigaduhon kita. Makapahuwagon kita gara. Ay, nag-abu patangani tapat ro dapat na itong gastusan.
10: Pari hugid kita pari planning. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisod lang. Hagod nga may mga extra income man hay. Babas kong paman kita nga ra.
11: Insakto kagid pari Ruding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
12: Mga lolo at lola nga pensyonado. Hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rong imong SSS, GSIS o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kada bugan ang uwa it advance nga interest. Ipakita lang rong inyong ATM card, valid ID ang magdaga it inyong go maker.
10: Ay, pari plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
13: Rong JGM Finance Corporation, ay pagitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
14: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
15: Dati ko, ya boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na, kuya boy. Oh, ngayon, magaling na.
14: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
16: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
17: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto kakon.
5: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag din ka kupas ra ka kukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
6: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalam pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Sinuman na, Hinebra na,
8: Jeans Tanalo promo na.
7: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
8: ng Hinebra Products
7: at i-claim ang premyo sa partner outlet test. Shally na!
9: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: My family history ba nakamuusong diabetes?
11: Mag TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: Whoa. DTX 500!
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong pala. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na.
12: Nanakas.
14: At gaganda ka pa.
12: Application na

0: Efficacy ng ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Pare Plading, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
2: Ay haragahani, Pare Roding. Ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga galastusan. Ay dumdum ko ay retiradohon kita, magkapahuwayon kita gra. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat na doon gastusan.
1: Pare hugid kita, Pare Plading. Gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisud lang. Hagod nga may mga extra income man hay. Babas ko pa man kita nga ra.
2: Insakto kagid, Pare Roding. Pero problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
3: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sapat sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation. Mahimo ka nga makahulabit kapital gamit rung imong SSS, DSIS o kon PVAW Pension bilang kolateral sa tama kanaba nga interest nga 1.67% sa kadabugan agwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID, ang magdaga it inyong co-maker.
1: Ay, Pare Plading, harun yun rong solusyon sa aton life situation gamit rong aton pensyon.
4: Rong JGM Finance Corporation, hay pakitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Calibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
5: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
6: Dati ko ya boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na ko ya boy. Oh, ngayon, magaling na.
5: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganyan carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nolo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Maidukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit, kaupunta sila ka diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Sakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon na ito magtulok na sa espiyo. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, unjay, bakterya, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sirula sa inyo mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate na si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imong body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yasag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
8: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Lapit naman Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, napag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka ning kampyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ga DTX 500 ha basic ga Mighty C no amo nang kontakta mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
10: yes Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Dasig mag-ayo.
10: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Ati, amuna na pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang kakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagalubo na siya. Pigaw na ang pag-produce sang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo magyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
8: Justo.
10: No? So, ang ini nga mga vitamins.
8: Small amounts. No?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez. Amin ko.
11: Kaya basiga ating nga ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
8: mga. Akong babae.
11: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man ah.
8: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na gani oh.
8: Sige ah, daw mahamutos ang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok ka? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man ga ringkos, why ka man ga kurunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa nila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. emotion. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga, Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot, bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila sa bulubanyo, sa mga artamisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
10: Yeah, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita kautot, hindi kita katigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ng
8: aromatagapin. Gasudo, gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit dyan.
8: Ay!
11: Ang isa gireklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod.
12: Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant ni naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman niya mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 bio. Ha, D3 bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga punti.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 21 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributaro.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, 32 gramo ng suspected shabu nasabat sa drug bypass operation sa Boracay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, pera ng bantay ng pasyente sa ospital umano'y ninakaw.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At bagong Kalibo Public Market, hindi batya kung kailan matatapos ayon kay SB member Marte.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nakaparada ang tricycle sa Kalibo, biglang umapoy.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang regional, 680,000 pesos na halaga ng shabu na samsam sa drug bypass operation sa Antique. Mag-live-in partner, Timbog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang regional, PRO6 sa nagbabala paggamit ng AI upang magpakilalang miyembro ng PNP labag sa batas.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang national, pagtanggal ng travel tax, itinutulak sa Senado, bawasan ang gastos, paluwagin ang biyahe, ayon kay Senador Villar.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 9,597 na classrooms na pinsala sa habagat at mga bagyo ayon sa DepEd.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At COMELEC, pinahinto muna ang delivery ng BSKE materials habang hinihintay ang desisyon sa postponement.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At SK positions, may 2,190 na bakante. COMELEC, walang pondo para sa special election.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, US, tinanggal ang Syria sa listahan ng mga state sponsors of terrorism.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At Canada, nagpatupad ng hanggang 50% na counter tariff sa US.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Clay Thompson, nakapirma na ng 2 taong kontrata sa Miami Heat.
0: Todo balita.
2: Todo balita. Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, Jella Ataide, unti-unti nang isinasa publiko ang umano'y relasyon nila ni Zaijan Haranilla.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At headline balitang negosyo, DA, pinalalakas ang monitoring system para maiwasan ang pagbagsak ng presyo ng gulay.
0: Todo balita.
2: Todo balita. At para naman sa headline balita, ang pangkalusugan ng health news, no co-payment policy ipatutupad sa St. Luke's para sa PhilHealth members.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Los 11:38 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Nasabat ng mga auto-operatiba ng Malay Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency ang 38 grams ng suspected shabu sa isinagawang bypass operation sa isla ng Boracay umaga noong Martes. Kinilala ang suspect na si Maylina, 41 years old at kasalukuyang nakatira sa Barangay Aquino, Ibahay, Aklan. Nabilhan si Maylina ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 2,100 pesos na bypass money. Samantala, sa isinagawang body search, na-recover pa ang 5 sachet ng hinihinalang ilegal na droga weighing scale at iba pang non-drug items. Inala ang suspect sa Manila Municipal Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, ninakaw umano ang pera ng isang babaeng bantay ng pasyente sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital madaling araw ng Martes. Ayon sa 21-anyos na biktima, nasa tabi niya ang kanyang cellphone nang siya'y makatulog sa labas ng NICU. Ngunit bandang alas 3 ng madaling araw nang magising siya at mapansin na nawawala na ang 1,950 pesos na nakatago sa kanyang phone case. Anya pa, umano'y may dalawang individual na nakita ang kapareho nitong bantay na huling tumayo at umalis sa lugar. Dahil sa insidente, minabuti na lang ng biktima na iulat sa Klibo PNP ang nangyari. Nagpaalala naman ang mga otoridad na maging maingat at huwag basta-bastang iwan ang mga mahalagang gamit, lalo na sa mga pampublikong lugar.
0: Todo balita.
1: Samantala, hindi pa rin matiyak kung kailan tuluyang matatapos ang konstruksyon ng Klibo Public Market ayon kay Klibo Sangguniang Bayan Member Ronald Marte. Ayon kay Marte, wala pa silang natatanggap na opisyal na ulat mula sa kontraktor hinggil sa kasalukuyang accomplishment at target completion date ng proyekto. Ngayon man, nagpapatuloy naman aniya ang konstruksyon. Nauna nang nabanggit ng kontraktor na target sanang matapos ang proyekto ngayong buwan ng Agosto. Subalit, sinabi ni SB Marte na batay sa kasalukuyang progreso ng konstruksyon, tinatayang maaring matatapos ito sa buwan ng Setyembre o Oktobre. Sa ngayon, hinihintay pa ng Sangguniang Bayan ng Klibo ang opisyal na update mula sa kontraktor upang magkaroon ng malinaw at tiyak na timeline para sa pagkumpleto ng proyekto.
0: Todo balita.
2: Nasunog naman ang isang tricycle habang nakaparada sa Ayotorong Extension Street Poblacion Klibo nitong Martes. Ayon sa driver ng tricycle, pumarada muna ito para kumain sa lugar kung saan nang papasakay na sana ito ay umusok at bigla na lamang umapoy. Pinagtulungan naman ng ilang bystander na sabuya ng buhangin ang nasusunog na tricycle, gayunman tuluyan itong nasunog. Agad ring rumesponde ang BFP Klibo sa lugar na agad namang naapula ang apoy. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP Klibo upang malaman na ang sanhi ng insidente.
0: Todo balita.
1: Alas 11:41 na at lipat naman tayo para sa balitang regional.
0: Todo balita.
1: Imbog ang mag-live-in partner na bilang ang isang high-value individual matapos masamsama ang nasa 100 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos sa isang bypass operation sa Barangay San Jose, Antique, madaling araw ng Agosto 24. Inilalang mga suspect sa alias na Pau Pau, 35 years old, isang tricycle driver at HBI, at Lin Lin, 35 years old at street level individual, kapwa residente ng San Jose, Antique. Na-recover sa operasyon ang 7 sachet ng suspected shabu. Kapalit ang isang bypass item at 6 na sachet na nasa posisyon ng mga suspect. Ngayon din ang isang brown coin purse. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balitang regional, nagbabala ang Police Regional Office 6 na maaaring managot sa batas ang sinumang gagamit ng artificial intelligence upang magpakilalang miyembro ng Philippine National Police. Ayon kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph

0: National.
1: Itinutulak ni Senador Mark A. Villar ang pagpasa ng Senate Bill Number 1870 o Travel Tax Abolition Act para tuluyang alisin ang travel tax sa mga Pilipinong bumabiyahe palabas ng bansa. Ayon kay Villar, hindi na naangkop sa kasalukuyang panahon ang naturang singil, lalo na sa mga bumibiyahe para magtrabaho, mag-aral, magpagamot, magnegosyo o makasama ang kanilang pamilya. Kasalukuyang nasa 1,620 pesos ang travel tax para sa economy class at 2,700 pesos naman para sa first class. Sa ilalim ng panukala, pagbabawalan ang mga ahensya ng gobyerno at pribadong entidad na mangolekta ng travel tax kapag naging batas ito. Maaari ring makakuha ng agarang refund ang mga pasaherong nakapagbayad na para sa mga flight na sagop ng visa ng batas. Iginit ni Villar na dapat pondohan sa ilalim ng national budget ang mga programang pangturismo, edukasyon at kultura. Anya, target nitong mabawasan ang gastos at gawing mas magaan ang pagbiyahe ng bawat Pilipino.
0: Todo National.
2: Umabot naman sa 9,597 classrooms sa buong bansa ang napinsala dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo ayon sa Department of Education. Batay sa assessment ng ahensya, 1,594 na paaralan ang naapektuhan. Habang pinakamalaki ang pinsala sa Central Luzon na may 3,596 classrooms mula sa 412 na paaralan. Sa Pampanga, 1,689 classrooms ang nasira habang 933 naman sa Bulacan. Aabot sa 126,584 learners sa Central Luzon ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha. Pinatayang 318.1 million pesos ang kailangan ng DepEd para sa clean-up at minor repairs ng mga apektadong paaralan. Habang 2.604 billion pesos naman ang tinatayang kakailanganin para sa major repairs at reconstruction. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na prioridad ng ahensya ang kaligtas ng mga mag-aaral at gayon din ng mga guro at ang mabilis na pagtasa ayos ng mga paaralang napinsala.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balita, pansamantalang ipinahinto ng Commission on Elections or COMELEC ang delivery ng mga election supplies at paraphernalia para sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdang isagawa sa Nobyembre 2. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, inatasan na nila ang mga supplier na ipagpaliban muna ang paghahatid ng mga election materials habang hinihintay ang malinaw na desisyon kung matutuloy o maaantala ang halalan. Sinabi ni Garcia na nakumpleto na ang procurement process para sa mga kagamitan sa pamamagitan ng public bidding, kaya madali na lamang ang kanilang delivery sakaling makumpirma na matutuloy ang BSEE. Pansamantala rin umanong pinag-aaralan ng COMELEC ang pagpapaliban sa training ng mga guro na magsisilbing election personnel. Nakaschedule sana ang training sa kalagitnaan ng buwan ng Setyembre. Nananawagan si Garcia sa Senado at Kamara na agad maglabas ng desisyon ngayong Setyembre upang mabigyan ng sapat na panahon ang COMELEC sa paghahanda, lalo na kung itutuloy o ipagpapaliban ang halalan.
0: Todo National.
2: Sa kaugnay na balita, may kabuuang 2,119 na posisyon sa sangguniang kabataan ang kasalukuyang bakante sa mahigit 47,000 na barangay sa buong bansa. Ayon kay Commission on Elections Chairperson George Irwin Garcia. Ayon kay Garcia, hindi maaaring magsagawa ng special elections para punan ang mga bakanteng posisyon dahil walang nakalaang pondo para rito. Samantala, ininungkahin ni Senate President Cheese Escudero ang pagpasa ng batas na magtatakda ng malinaw na succession o paraan ng paghahalili sa mga bakanteng posisyon upang hindi na kailanganin ng special elections. Kinumpirma naman ni Garcia na mayroon ng House Bill na naglalayong magpatupad ng succession para sa mga bakanteng SK position.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balita, mahigit 70 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Marcos ang saklaw ng mga kasong hanggang ngayon ay nakabinbin pa sa mga affiliate court. Ayon kay Presidential Commission on Good Government Chairperson Melchor Sadang. Ayon kay Sadang, nasa 67 na kaso ang patuloy na dinidinig sa mga korte. Ilan sa mga asset na sa

0: ng mga kaso ay mahirap nang mabawi dahil may mga korporasyong hindi na aktibo o wala nang rehistro, habang ilang saksi ay hindi na makapagbigay ng kinakailangang ebidensya. Sa kabila ng pagkakatalaga kay sadang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginit niyang walang anumang hindi nararapat na panghihimasok ang Pangulo o ang kanyang pamilya sa operasyon ng PCGG at nananatiling independence ang komisyon sa pagtupad ng mandato.
1: National. Samantala, bukas ang Malacañang sa posibilidad na ipagbawal ang ilang social media platform, kabilang ang Facebook, na maging mga at maging ang mga gaming application kung mapatutunayang nagdudulot ang mga ito ng seryosong banta sa kaligtasan ng publiko at hindi sapat ang pagdugo na sa misinformation at iba pang online harms. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangang duman muna sa masusing pag-aaral ang anumang panukalang pagbabawal, lalo na kung hindi nakikipagtulungan ang mga platform sa mga hakbang ng pamahalaan para maprotektahan ang publiko laban sa karahasan at pagkalat ng fake news. Ito ang pahayag ni Castro kasunod ng sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center na pinag-aaralan nitong irekomenda ang pagbabawal sa Facebook matapos ang nakamamatay na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi ni Castro na dapat ding suriin kung may sapat na accountability ang mga social media platform at kung mabilis silang tumugon sa mga kahilingan ng pamahalaan na kaugnay ng kaligtasan ng mga gumagamit.
0: National. Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Binanggal na ng United States ang Syria sa listahan ng state sponsors of terrorism matapos ang 47 years. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, magkilala ito sa akbang ng bagong gobyerno ng Syria na dumistansya sa terorismo. Inalis din sa listahan ng U.S. Global Terrorist Organizations ang Hayat Tahrir al-Sham or HTS na dating kilala bilang Al-Nusra Front at dating konektado sa Al-Qaeda sa Syria. Inilala rin ng Trump administration ang pagsisikap ni Syrian President Hamid al-Sharaa na labanan ang terorismo. Ayon naman kay U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, inaasahang makatutulong ang hakbang sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Syria.
1: International. Nagpatupad naman ang Canada ng counter tariffs na abot sa 50% sa halos 28 billion Canadian dollars na halaga ng mga produkto mula United States bilang gante sa bagong taripa ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump. Ayon kay Finance Minister Francis Philippe Champagne, magiging epektibo ito sa September 8 at sa klawa ang mga produktong gaya ng bakal, muebles at damit. Naglaan din ang Canada ng 7.5 billion Canadian dollars na ayuda para sa mga industriyang posibleng maapektuhan ng tensyon sa kalakalanga. Samantala, nagbabala ang magkabilang panig sa posibleng pagtaas ng presyo at epekto nito o sa USMCA Free Trade Agreement.
0: International. At para naman sa detalye ng balitang sports. Formal nang pumirma si 5-time NBA All-Star at 4-time champion Klay Thompson ng $11.5 million na kontrata para sa 2 taon sa Miami Heat. Matapos ang ilang linggong paghihintay, nakumpleto na rin ang paglipat ni Thompson sa Heat at inaasahang magiging mahalagang bahagi siya ng kanilang koponan. Ayon kay Miami Heat President Pat Riley, maswerte ang organisasyon dahil makakasama na nila ang isang manlalarong itinuturing na isa sa mga iconic player sa kasaysayan ng NBA. Kilala si Thompson bilang isa sa mga pinakamahusay na sharp shooter sa NBA at naging mahalagang bahagi ng Golden State Warriors sa kanilang 4 na kampyonato. Balitang sports.
1: Para naman sa balita showbiz, balitang artista, unti-unti nang nagiging hayag sa publiko ang umano'y relasyon ni Najella Ataide at dating child actor na si Sejan Jaramillo matapos ang isang birthday message ng aktres para sa aktor. Sa ika-23rd na karawan ni Sejan, noong August 23, binati siya ni Najella sa pamamagitan ng Instagram post na agad umani ng kilig mula sa kanilang mga taga-suporta. Tinawag ni Jella si Sejan na sungit sa kanyang mensahe na pinaniniwalaan ng ilang netizens na isang endearment o espesyal na tawagan ng dalawa. Nakita rin naman ang dalawa sa isang mall na magkahawak kamay at sweet sa isa't isa dahilana upang mas lalong lumakas ang espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon.
2: Todo! Balitang showbiz!
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo balita!
0: Nilalakas ng Department of Agriculture or DA ang monitoring system nito upang maagang matukoy ang mga produktong malapit ng anihin at maiwasan ang sobrang supply ng gulay na maaaring magdulot ng pagbagsak ng presyo. Ayon kay DA Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Genevieve Villacaria Guevara, in-upgrade ang sistema upang masubaybayan ang mga nalalapit na anihana at mga pattern ng panahon na maaaring makakaapekto sa supply ng mga produktong agrikultural. Layunin ng hakbang na magkaroon ng mas maagang babala sa mga posibleng vegetable glut, aglut, price collapse at crop dumping upang makapagplano agad ang pamahalaan at mga stakeholder sa produksyon at pagbebenta ng mga produkto. Mahalaga rin umano ang regular na harvest projections upang matukoy kung kailan dadami ang supply ng isang partikular na produkto sa merkado.
2: Todo balita!
1: Para naman sa detalye ng balita, ang pangkalusugan o health news para or mas mababawasan ang kailangang ilabas na pera ng mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth para sa kanilang pagpapagamot sa ilalim ng pinalakas na no co-payment policy sa St. Luke's Medical Center Global City. Ito ay kasunod ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City itong Martes sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng kasunduan, layong matiyak na makatatanggap ng kinakailangang medical care ang mga kwalipikadong PhilHealth members nang hindi nadaragdagan ang kanilang pasanin sa gastusing medikal. Partikular ang makatutulong ito sa mga pasyente na nangangailangan specialized care na karaniwang inaalok ang mga tertiary private hospital. Binigyan din ni Marcos na hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera upang makuha ang kinakailangan ng atensyong medikal.
2: Todo balita!
0: Alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success Healthy Gut Healthy Life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw
1: at Katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita!
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo nag limpyo imaw ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati nag-vitamins ako it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong nga ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment and early medical consult that is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon!

0: Kalibutan.
1: Mga Tradlaw, Banwa, Ita, Kalibo, may Tradlaw, Provincia, Taklan, welcome sa ito nga pagpangalagad, sa ito nga pagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Action.
0: Action!
1: Magkarugad daw kita, Ita, Miyerkules, Pizza, 20, isays na kita, Banwa, sa buwan, Ita, Agosto, Dagon, 2020, isays.
0: Action!
1: Oras, Tran, Banwa, rog agapag-abi-abi, agapag-apadami ako, Ita, maitig ka nagahapo, na may agapag-pamati, sa ito nga magasuki, gatag-apag-amati, sa kabilugan nga Banwa, at Kalibo, kabugusan nga Provincia, Taklan, sa kutob ko pagabutan ko ato nga pagpangalagad macro edition ni tato nga pala tuntunan aro ang kong gikinyo Banwa nga pag welcome pagpanamyaw ita maayad ayad nga udro adlaw maga pagayag ro programang Todo Action hasta alauna imedia macro kada nga hapon
0: action
1: ora sana aro ko kada pag abi abi aga pag panamyaw ita may kada udro adlaw aga may pag ilabas sa aton nga negosyante sa bayan kada kong Kalibo Public Market ang Kalibo Shopping Center na sa aton kada mga bolantero bolantera Banwa ang nakatutok na magkaroon ka naga Udra Adlaw. Kabay no, nangin okay mga katodo raton niya Adlaw Ita Miyerkules. Kapingid no, sa aton niya manegosyante nagamonitor magkaroon ka naga baga panyempo. Iya sa aton niya pagpangalagad sa aton nga pag ililiba.
0: Action!
1: Sa aton man ang mga tricycle drivers sa van nag jeepney drivers ang padayon pa sa Giyapon nga nag-warya-warya sa pila ka naga mayor nga daganon. Ita aton niya Banwa Ita Kalibo kama naman bilog na probinsya kay Taklan.
0: Action!
1: Siyempre makatodo sa pila kabaga terminals no yes aton sa sentro Ita Banwa Ita Kalibo.
0: Action!
1: Nga makaroon ka nagabaga pang oras so nagapupaway na aton niya mga driver. No kay grabe kasing karo aton na init tempo makaroon ka nagadlaw Ita Miyerkules. Kapingid no yes aton sa Banwa kara Ita Kalibo.
0: Maro
1: iba na aton niya mga drivers makaroon nagapatagay ka na Banwa Ita Pago ilabas. Sa pila ka mga karinderya, iya sa aton sa Banwa kay Takalibo. Daw ka man naman sa pila ka mga terminals, daw sa eastern, daga western part, ako aton nga probinsya it Aklan.
0: Action!
1: Sa aton nga mga katodaw nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas. Dong iba nagadigamu pa makaroon sa kusina kung anda ko nga mga panimagay. Nakapingid no, sa mga ulihin na kara nagapahaom nagapreparar ita anda nga pang ilabas makaroon karaga Udra Adlaw pero siyempre no, sa mga wapauna na kailabas kamulang bahala magapreparar inyo nga pahin nagahon makaroon karaga Udto kay kami man magatodro magatod kinyo itapila ka mga balita ganagkaginabu iya sa Banwa Ita Kalibo aga bilog nga probinsya it Aklan.
0: Action!
1: Sana nga magkatodo nga magkapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon ka nga daw. Pwede ka mo nga magkakomment sa itong nga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang gano'n nga pagkatawa at ligwan no, sa kabilugan ko ito nga pagililiba. Siyempre magkatodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Para mas mabu na to no nga mga katodor magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid daw sa mga balita lokal aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba aga syempre magkatodo para nga maging mas updated kamo no sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya kay Taklan. Paki-follow no do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay aton gidon nga pagatawat ligwa no pagabasaon pagatrataron ya sa aton nga pagwaragwag makaroon karang hapon kay syempre no kung nakapalo kamo makatodo no sa amon na Facebook page automatic ron every time nga may inagabaga news and public affairs program may mga breaking news nga gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Taklan makabaton kamo nito notification na agod nga mangin mas updated gid kamo sa managa kadabo sa bugos naton nga probinsya no kapingid no sa mga news and public affairs program it Radyo Todo iya sa probinsya it Aklan yani ha pakipalo pakilike aga pakishare do aton nga pagililiba sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian Todo Action Todo Action
1: sa kinaangdan manging kaibahan sa Ronday kaya nga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola.
0: Action!
1: Maga ililiba kita Banwa hasta alauna imedia magkaroon ka nga hapon Pag-aibang kita, siyempre, taton ng mga todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kung tag sa kabaga areas of responsibility. Mag-check kita mga todo, no? Ito pila kabaga balita direkta sa aton ng mga municipal police station sa bugos naton na probinsya Katakyan. Mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton na probinsya. Kay kung may una ka na banwa, no? Nga mga insidente nga nagkaginabo. Insigida ron mga todo nga igabasyad at aton ng mga todo reporters na hindi na, no? Sa pila kabaga police reports nga igabasyada ani katodong Jezreel Nerbar.
0: May balita, may aksyon.
1: Tama naman, doon pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Sa pila ka mga programa, aktibidad nga gimpatigayon ni aton nga LGU Kalibo makaroon ka mga Udradlaw para man sa binipisyo at aton nga mga Kalibonon na kapinggid na sa managa po pamati makaroon ka mga hapon. Kay makaroon ka mga baga pang orason chansa man da Banwa na itaton nga mga igmangod. Samtang naga po paway, halin sa opisina, halin ka sa trabaho, ay po pamati anay, no, itapila kalaga balita kapinggid iya sa aton sa Banwa Kerta Kalibo nga gusto man masayuran ita aton nga mga kaigbanghuran kapinggid, no, halin sa aton nga munisipyo akong Banwa Kerta Itakalibo. Pero makatodo, no, sa aton nga pagwaragwag igabasyada man ani katodong Rolly Boy Herrera direkta sa aton nga munisipyo ita Banwang Kalibo.
0: May balita, may aksyon.
1: Ila Banwa sa mga balita nga itong pagkatawat ligwa pagkatataroon sa itong pagililiba makaroon ka nga hapon yang makatodo sa itong kagapagwaragwag makaroon edisyon itaton niya pagpangalagad kapin 25 milyones kapesos arugin pa in ka na Banwa nga pundo para sa pagrehabilitate itry ka nga karsada halin sa Katiklan paadto itry ka nga Tabon Port una karon sa barangay Katiklan sa Banwa kara Itmalay aron dahil ka na makatodo nga problema sa number nga ni kahapon ni Malay SB member Renato Dodoy Hilito agaroon dahil ka na makatodo mabuhay na ang mga sentimento itaaton ng mga igmangod na nagapaduong sa isla kara Itaburakay sa hindi manami karagadagan paadto sa bayan kara kong Tabon Port sa nagligad kara nga August 20 nagpatigayon ako nga committee hearing dong komitiba ni SB member Renato Hilito ang sambilog da Banwa sa gintratar na makatodo agdi kara gingrant rong request makatodo nga iga patigayon makatodo ronday kara nga pag rehabilitate itry kara nga karsada adi karon sa paadto sa area ita Tabon Port. Sandig sa confirmation kanton ni Malay SB member Hilito makatodo nga rong opisina itaton nga Malay Tourism Office nagatao kara itakapin 15 million pesos ang pundo no para sa ray kraga pag ayos ay tray kraga karsada at the same time arong opisina iti gender and the development kong LGU Malay makatodo ay may una man kraga igatao no nga pundo nga kapin 10 milyones sa kapesos sandi kraga Banwa no sa aton nga opisyal ita Banwa nga Malay ang bastante naman na ronday kraga 25 milyones kapesos ang pundo no para nga maayos ronday kraga karsada mga katodo paadto sa bahin kong Tabon Port. Na kay makarong dong schedule itabiyahi kay ta motorbangka na patabok ula sa isla kay ta Boracay ay sa area kay ta Tabon na mga katodo that's why nga may experience han gid na ita aton nga mga biyahidor arong indi bagamana no komportable no pagwas sing nagapadugong ka ula karon sa Tabon Port sa barangay Katiklan sa Banwa kara Itmalay. So at least sa katapos tapusan no mga katodo pinaagi na sa bag-unaton nga miyembro kong sanggol ng bayan ita Banwang Malay makatodo matigayon runday kara nga proyekto ang hamba nga ni SB Hilito ang mabuhay na kara Banwang sentimento it aton nga mga igmanghod bukod nyamang ito na sa Banwa Katomalay pati sentimento nga ginapaagi sa social media Banwa sa hindi manami kara nga eksperensya sa ray kara nga dayanon.
0: May balita, may aksyon.
1: So standby Banwa no sa aton nga pagililiba at rataro na ton sa aton nga pagpangalagad makaroon kara nga hapon.
0: Aksyon.
1: Samtang nagpatagay man kara Banwa ita inspeksyon dong MTO akong Banwa kara Itamalay mga katodo sa pila ka mga establishmento sa bahing kong isla kara Itaburakay particular Banwa ronday kara nga nag-operate no nga lima tanan ka mga gasoline station una karon sa isla Banwa ang ginapabutyag ang pasado kara Banwa sa ginpatigayon nga inspeksyon.
0: Aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin mga katodo kampanya kontra sa illegal karaga droga ayas aton sa probinsya kay Takan mas pa nga gimpabaskog Aita aton nga Aklan Police Provincial Office. Ama ka todo agsanti karabanwa sa gipapaguwa ga datos. Ita aton nga Police Regional Office 6. Apang anom ruanton nga probinsya Katakyan. Sa may una karang nga pinaka maabo no nga accomplishment no pag-abot sa illegal karaga droga. A particular banwa na kumpiskar nga illegal nga droga sa pila ka mga police operation mga katodo. Akapinggit iya sa aton sa probinsya kara ita akhen. Sa giyapon mga katodo kung aton karaga tanawon ro day karaga datos gaging papagawa itaton karaga Police Regional Office 6. Mga katodo rong sentro gid banwa itray karaga grabe kalala ga problema sa illegal karaga droga isa rong syudad ita Iloilo aga part kala ita Bacolod mga katodo. Rayagi kala mga katodo rong grabe rong bulyom illegal nga droga nga nakakumpiskar mga katodo iya sa aton nga Western Visayas kay iya mga katodo sa aton sa probinsya Takyan sa suot itatlumbugan aga pag-operate banwa it aton karaga mga otoridad nakakumpiskar it masobra 2 milyones ka pesos ang ahayga it illegal nga droga banwa rong natagan karang nga makumpiskar no ma-recover it aton nga mga otoridad sa pila ka mga police operation naging patigayon sa bugos naton nga probinsya sa suod yamang itray karang nga tatlumbungan mga kaabyanan.
0: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Now, agasunday ka mga katodo no nga mga ginpatigayon 21 tanan no ka mga police operation ayas aton sa probinsya Katakan nagkaresulta da banwa ang makaaresto itakapin no ginakabig apat no ka mga makabig ay value individual no mga katodo sandi kra banwa sa pagklasify ita aton karo nga mga otoridad this is size wrong street level individual ang may una kra banwa nga apat no karaga bago karanga na identify it aton nga mga otoridad nga naga engage saray kra nga paggamit ang pagbaligya kat illegal nga droga sa aton nga probinsya kra Itaklan. O kahapon no, rung isla kara Itaburakay, may una naman kara police operation. Aga ginabubanta to, masobra 3 milyones, 300,000 pesos man. Aronday kara nga kantidad, itaronday kara nga illegal kara nga droga. Aga sa giyapon banwa, kung aton kara nga maobserbaran, aapisar nga maitintro kampanya at aton nga mga otoridad. Pero sa giyapon, kaabu kita, giyapon nga mga individual, nga padayon kara banwa, nga naga-engage sa makaronday kara nga mga hirimuon mga kaabyanan.
0: Aksyon!
1: Daya kara mga katodo, duna na, no, nga problema makaroon, iya sa aton, bukod namang itsa sa akin, especially, iya sa aton, karo gabilog kara nga Western Visayas, na no, mga katodo, daya kara nga mga senaryo nga rakun hindi, no, magpatigayon, itapila kara nga police operation do anton nga mga otoridad, ay siyempre, magalala, nga magalala, mandong problema, ta sa illegal kara nga droga, aga permigid na to, nga tandaan, mga katodo, nga pag once may problema kita sa illegal nga droga sa sangka lugar, permi na karon nga kaakibat aron pila ka mga posible nga mga krimen nga pwede ka na banwa nga magkaganabo like ron dahil ka nga pagpatay mga katodo pagpanghimuos ay kay siyempre kung lango ka na sa illegal ka nga droga mga katodo huwa ka na kasayod kung ano karon imo karon nga obrahon pwede man manabo ron dahil ka nga mga kaso gara itapaga na kawan dahil kay siyempre kung huwa na ikaw ka na banwa ita ibakay ko imo karon nga bisyo huwa na ikaw ka na pangbakay ita illegal ka nga droga sumabahod yung posibilidad mga katodo nga mga watkaw manakaw ikaw no mga katodo matintar ikaw no magkomiter ita pila ka mga bagay abangod sa ronday karanga halit kara ita illegal karanga droga mga kaabyanan aga ronday kara mga katodo mga nagagamit ita illegal nga droga na no, pabata nga pabata makaroon mga katodo that's why doanton karanga PNP padayon kara banwa no rung ginapatigayon ang mga information dissemination drive na no, sa aton karon nga mga eskwelahan na no, para nga ipaintindi banwa runday kara nga halit itiligal kara nga droga especially sa aton kara nga mga pamatanon na mga katodo kay nagliligad kara nga mga binungan hagos sunod-sunod kara banwa nga hagos mga pamatanon naro na aaresto it aton nga mga otoridad.
0: Aksyon!
1: Na kay sambilog da banwa abi no nga madali gid maimpluwensyahan no ro aton kay mga inunga That's why nga tama ka importante kita nga mga ginikanan aton gigarabanwan o ginamonitor dong ginagiho ginaobra it aton karang nga mga inunga na no, especially no kung mga yo sa inyo karang nga panimagay like mana kung iya ka nga eskwila sa banwa kaya ita kalibo alin kapat imo sa iba karang nga banwa kaya kung namat may mga senaryo karang nga pag-uli karang sa anda karang nga bagay mao tama kabutanan si Toto aga si Nini na no, wagi karang banwa itabisyo pero pag once nga bumalik iya sa kalibo iya mo makita no sa pila ka baga disco bar na iya sa aton sa banwa kara ita kalibo arong ginatao kara nga once kung anda kong maginikanan bao permigid naga preparar no naga pabilin gid para sa adlaw kara ita biyernes no kay aton ko namat nga naobserbaran no magkatodo especially no sa pila ka baga agatunan gid iya no sa aton nga ban kalibo kung adlaw nga biyernes kaabuan kara banwa mga estudyante rong suod kung pila ka mga bar establishment.
0: Aksyon!
1: So standby banwa sa aton nga pagililiba sa aton karang pagpangalagad na magkaroon karang hapon iya sa aton nga palatuntunan sa Miyerkules nga edisyon it aton nga pagililiba. Aga sa gyapon banwa rung pagpadumdomi aton nga Police Regional Office 6 pinagi karang sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo aro aton karang Regional Director ang akong matandanta nagligad karang mga inadlaw mga katodo nakibot kita no nga makitaan aton sa aton nga mga social media account. Kabu-abu tamakundong gulpi at ang nag-pulis daw kay kabuan ta makita hagos nakasuksok ay try ka nag police uniforms mga katodo mga AI generated the picture nga anda ka ginpost banwa sa anda ko rin yung mga Facebook account agawa kita nakasayod kung pila ka baga circumstansya daw nga pwede banwa makasuhan harong sin oman mga katodo apisar nga AI generated picture don pero pag once nga imo gin post sa imo karga social media account mga katodo nga nagasuksok ikaw itry ka nga uniform ita police pwede ikaw banwa no makasuhan ha naligad may ginambagan kita ba hindi pa magpati nangakig pa manay iay malaman mana ron. O galing siyempre watat problema karon banwa o galing rung problema di karon kaya nagagamit kita mga katodo itry ka nga official uniform itatoy ka nga PNP ginapadisplay tapasa aton ka nga mga social media account o diba pagpaguwa ka na banwa ita abiso itatoy ka nga PNP nga tanan mana mga katodo nga post dahil aray ka nga picture suksuk ruday ka nga uniform ikata polis pwede makasuan banwa mga katodo apisar nga yun ay EI picture that's why toro ato nga pila kay manguran nagasala man toro espiritu para nga i-delete doon dahil nga mga post toro akong kilaga naligad to pag kita ko nag-comment ako ba o dali-dali man kika erase ka akong nakilaga lipay ko to lalo nga wa matat magain no kay wa matat magain karong intention kay nagsabay kita ko namat kung anano karong trending sa social media o galing dapat binagbinagon man aton aron pila ka mga circumstansya ay han hindi ako mabutang sa agang-agang makatodo no sa aray karang nga ginaobra ko especially abi banwa no nga rung pagsuksok itry karang uniforme karang tapulis makatodo that's why dapat antes kita makatodo magahimo no itapila ka mga bagay aton man ko namat no nga isipon nga hindi man kita mabutang sa agang-agang
0: may balita may aksyon
1: no kay mismo banwa do aton karang regional director no kay General Tuanyo aron nagpahayag ka na magkatodo that's why nga sa Giyapon anak ka nagpagpadumdum sa publiko especially iya sa aton sa bilog nga Western Visayas.
0: Pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
1: kaya magkatodo pila ka mga balita nga ito nga pagkatawat ligo pagkatrataron sa ito nga pagililiba makaroon ka nga hapon sa Giyapon na padayon ka mo magkatodo nga magkapadagay inyo ka mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagwaragwag makaroon nga hapon kaya ito nga ito nga pagkatawat ligo no, sa kabilugan ko ito nga pagililiba. Hoy, may galing hapon, nagmay nga pagpamatihan sa ito nga mga katodo. Una karon sa Isla Caraita, Boracay. Una kanday Bro Russell Senyeres. Kay Papang Sani. Oh, nahidlaw man kita kay Papang Sani Senyeres. Sa Senyeres family, una karon sa Isla Caraita, Boracay. Oh, nakita kami kaina ni former Vice Mayor Romel Rojo. Itabanwa Kataburwanga kaina sa Prosecutor's Office. Nakita kami ito kina. Wa, gagin mana, nakapamasyar na. Ambay ko, masako na abimakon karon si Papang Sunny Sinyeres. At ayaw naman ako nakabalik una na sa area Ita Barangay Nyo Buswang. May kapagpamati kay Sir Romel Ruho, no? Ita Banwa Kataborwanga. Pero iya makaroon no? Sa Banwa Ita Kalibo.
0: Aksyon!
1: Una, kanoy parang Romel Kahilig no? Sa Isla Kraita Burakay. Nag-monitor man no? Sa Kahilig Hilito Family. Una, karon sa Cargo Port. Sa aton yung mga truck driver. Una, nga nagapupahuway kay grabe kasingkay. Arong tiyempo naton makaroon niya sa aton na Banwa Ita Kalibo.
0: Aksyon.
1: Oh, masubo-subo man no, ro natabo sa aton karang kilaga. Condolence gyud sa pamilya no ni Japs Pilayo. Aw na karon sa Barangay Hawili no sa Banwa Katangalan. Na nakibot kita kahapon or kabii. Tay nakabaton kita no ita impormasyon sa lay karang masubo-subo no nga pagtaliwan. Na mga katodo kay kabuway kami karang nag-iba no sa isla Kraita Burakay. Na mga katodo that's why nakibot man kita sa anak natabo no kana. No kay gulpiada no gulpihan ang mga hindi man kita ron makapati.
0: Aksyon.
1: Una sa aton yung mga negosyante sa Uyotorong no kay nung Woody Navara may giga hapon no sa aton mga negosyante na takarning baboy baka na nagapupa wayra makaron kay awa manahus pa ita customer kay nagapamakay. O naman kay nung Ili Navara sa Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsa Restaurant na sa Managao Ilabas una makaroon ka na baga panyempo kay Sergino Ambito arong gwapo nga principal it Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Barangay Arcangel sa Banwa Katabalete. Hambay na kabi gaoy gid man na ako pre ba ito gres ang kabi nag iba-iba kay no Harley dito mas
0: aksyon.
1: May mga papamati una sa Harley Spindong Guwan. Okay, no Harley. Una kay Master Nonoy Nicolas sa Nelias Etery. Una naman kay Parikoy Jonel Gregorio sa Bacau Sur, Kalibo. Sa Gregorio Family. Una kay Paring Joffrey, kay Tatay Freddy. May giga hapon, aga mayagid nga pagpamati. Sa kay Migo Carle Torne Santiago sa Burakay. Oy, kay Parikoy Kagawad Josel Arbolida Quadernal. Na naga-monitor makaroon. Nagapamagayi gid do mga special grand o nagapamati aro mga special grand security agency personnel sa Puok Airport Kalibo, Sanday Cesar Bindoy, si Rixel Sabaliero, si Larry Quales, Senior at Junior Tuto Azar Concepcion, at si Elias Silvestre, nagapamati magkaroon na sa aton na Kalibo International Airport. Halin, no, sa gwapo kay Kagawad Parikoy Josel Arbolida Quadernal.
0: Aksyon!
1: Oy, kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning! No, kay Agawad magkaroon, no, sa Pongsyo Germany. Una, kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. O naman kay Madam Noemi Santa Maria, a.k.a. Bukol Queen sa Dubai. Boom! Naabo na rong kilaga ni Madam to. Kay bangod sa anay, kailangan ginasuksok nga may tatak nga akyanon. Kay Sir Ricardo, si Leres Inohalas. O na sa Sitso Kuntang, no? Barangay Ochando sa Banwa, Kratan, New Washington. Ba, nag-agi ko dyan, nagligad, Sir Ricardo. First time ko nagtabok pabatan, no? Sakay sa peribot. O na karoon sa Barangay Dumagit. Marami na lima kondor service, no? Kaboy buhay, takita na uagit abin nakaagi. O na karoon sa Barangay Dumagit. Pero kung ano nga lunes, no? Nakatabok kita pa Banwa, Kraita, Batan. Happy birthday kay Ninang Virgie Qualas, retired head teacher una sa Kaleso Balete. Halin sa anak ko nga gwapa nga inaanak kay Madam Noemi Santa Maria rumbabayi nga masako gid perme.
0: Aksyon.
1: Kay Marley Gaspe nagapamati man sa Barangay Mabilonyo Washington. Kay Ernesto Bindulo may mga pagpamati. Happy happy birthday alang sa ang kaibahan si sa RG Paint Station Lagin Banwa Est Nomansia. Si Gino Tamayo, happy birthday. No, nagaselebrar ita na karong kaadlawan so man happy birthday kay Gino Tamayo. May mga hapon sa akong gwapo nga gumankon sa Saudi ba si Bong Banjola na nag-monitor sa ato pag-ililiba kay Will Andrade Tambong. Bag ulang balik power iya sa si Kimpo sa Amon office. It aktuda brown out. Ilabas kita katodo sa gamat kay Sir Will Andrade Tambong una sa opisina at aktuda sa si Kimpo ang nagapamatigid makaroon. Ah, nga wa ko nga kada agi ko kun after program, mag-uli ko kaabo-abo kamo una nga nagakuan. Ya na kun na terminal ninyo. Una gigali karon inyo karon nga opisina, Sir Will. May nga magpamati ha, sa aton nga mga amigo nga mga tricycle driver nga nagamonitor makaroon karon nga hapon no sa aton nga pagpangalagad. Kay Sir Ramon Salido sa mga taga-barangay Agbago sa Ibahay, good afternoon. O naman, kay pong Neng, no? Kay Ma'am, nalipat ako sa Tangalan. Ano na, Madam, malipat ko't imo karon nga matuod-tuod nga pangangan.
0: Action!
1: No, nag-monitor, no? Una sa ato nga mga kaapin sa Barangay Tamalago, no? Sa Banua, Katangalan.
0: Action!
1: Kay Sir Mario Torreya, happy viewing! Kay Lorena Ropa, may mga pagpamati sa Barangay Tinapuay, sa Banua, Itabanga. Oy, kay Mari Angie Romakin! Rong babayi nga permiman masako.
0: Action!
1: Asa scatter! May nga pagpamati. Oy, kay Migo ha, Migo Papang Bernie Ibisate. Bo, nahidlo magkita sa aton nga amigo. Masako man imora nga mayan. No, nag-monitor, makaroon ka lang nga hapon. Siyempre, kaibahan si Jassy Reyes. Oy, sa kay Papang Bini Clarete. At siyempre, no, una sa mga empleyado ni Sir Jesus Oy Daroy. Sige mo, sa Andagaw, una sa Kapitol, or sa may Sitsulibdong. Sayod to gidri mo karon nya mga lungga Papang Bernie. Ah nahidlaw man ta to magbalik sa kano kay Papang Bernie Javier sa Parkside. Sa ginausoy kana nagkara permi Papang Bernie. Todo action. O naman kay Sir Nel Crispino Ray sa mga taga barangay Badjo no man siya. Ah may gig nga hapon no sa Nel Crispino o sa Ray Crispino family nga nagapamati no, sa ito nga pagpangalagay. Kay Sir Mike De La Torre, ha? Ula karon sa Uyotorong nagamonitor man sa mga taga CBM Pawn Shop nga always kid nagamonitor sa aton nga pag-ililiba.
2: Mga balita ay siguradong totoo.
1: Una, kay Migo, kay Boss Liobel Ibardula sa Noblesa. Asin ikaw, una sa aton o sa Banwa, kada ita Libakaw. May giga pagpamati at may giga hapon. Kay Migo Bong Swa, log nagamonitor man baw sayang matiga ina na libre ro ako nya pamahaw.
0: Action.
1: Bonus pa kay nabugong ro ako nya kahidlaw nga magkaonit pugita halin sa Banwa Itborwanga kana miton kay narong adubo nga pugita sayang matgid a libre ro pamahaw daga na ro patirong ilabas. Oy kay Police Master Sergeant Alba una sa aton nga matagnabas PNP na nagamonitor makaron sa aton nga pagpangalagad makaron kra nga hapon mga katodo sa aton nga palatuntunan. Una kay Bro Julio Garbo sa mga taga Global Paint ag sa RG Paint no nagapamati siyempre sa tagana rong maalwan no nga mag-asawa kay Sir Dante ag kay Ma'am Ruth Garbo ag siyempre sa mga alwan pagid nga mag-asawa una sa kay Sir Ramon ag kay Ma'am Maymay Munja sa Barangay Bagto Leso nagamonitor makaroon nga hapon. Siyempre sa mga taga RK Ukay Ukay sa Kulasi Antique sa Roxken Motor Punch una sa Leso ag sa Boy Boy Motor Punch siya sa Cabaonit Osmeña or Amy Cardinalsin Avenue sa Banwa Italibo.
0: Action.
1: May 34 minutos Banwa nakataliwan sa oras si Talos Dosa. Oras magkatodo atod kenyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sa Raga Mabakar dong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon Calibo, Aklan. Now kay si Auntie Jessie so kikidra it more power. Now mga katodo kada kita namon pag once nga sang kabaks na rumabilin ay dagi ako it more power. Now nagapamati no si Auntie Jessie Marte una sa Marte family sa Ruas Avenue ya sa aton nga Banwa it Calibo. Sa aton Banwa kapag panumbalik rato na nga pag detail it aton nga maging headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igbahon. Balikan naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010

0: D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikutin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
5: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Aghara pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit Kuya Boy, in October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Pagkana sa palanghalian, todo aksyon, todo aksyon, may balita, may aksyon, todo aksyon.
10: Balik sa Tagapaga, pangalagad sa Tagapaga, ililiba, may 48 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12. Now, sa ato nga pag ililiba, magkaroon ka hapon sa ato nga pag waragwag. Now, yes, sa ato nga pala tuntunan ang mga kaabyanan. Oye, viewing nga, may pagpamati una sa ato nga mga kapin sa grupo at Gin Master sa Barangay Mutag sa Banwa It Malay. Kay Pagno din, pilayo si Ani nga makandidato at kapitan. Nagpamati ulato nga mga amigo na sa Banwa Karita Malay, no? Sa Barangay Mutag, no? Sa Malay Community Riders Club, no? Happy listening. Sa gwapo nga si Rodin Pilayo, si Hane. Okay, madam.

0: kay Ma'am Will Barnes Daes, no, nagapamati sa Iloilo, no, magkaroon ka ng mga panimpo. Why ikaw, Duty? Gwapa? Wala ka, Duty Subong, no, nag-monitor, no, si Ma'am Will Barnes Daes, no, nagapamati. Yes, ato nga pagpangalagad. Magkaroon ka ng hapon. Sa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa Matagabarangay Lagin Banwa, sa anuman siya, kay si Roger Lozaro Nagales, nagapamati man magkaroon ka ng hapon. Iya sa aton ka palatuntunan na mga katodo sa aton nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ni taton nga pag-uwaragwag mga kaabyanan.
1: Pagpagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Todo aksyon! Yan ang kita mga katodo, no, sa pagkatao italigwa sa pinagkabaga balita. No, nga ito nga pagkatrataron, magkaroon ka edisyon ni taton nga palatuntunan. Ginpabot siya gabanwa it aton niya Police Regional Office 6, pinagi sa aton niya Regional Director, na sa kay Police Brigadier General Randall Tuanyo, na mga katodo, nga sandig kara sa datos, no, ita aton karo nga mga otoridad kay mas pagid, no, nga gin pasanyog makaroon, no, ro operation kontra sa illegal kara nga droga, na sa bilog kara nga Western Visayas, kagkun aton nga tanawon mga katodo, no, baseman sa pinagkabaga police operation nga ginapatigayon ita nagkayanyain karagabaga unit, no, ita aton karaga PNP especially sa part kila ita Iloilo nga grabe banwa, no, ruray karaga bulyom it illegal nga droga nga nakukumpiskar every time nga may ina karaga mga police operation nga ginapatigayon do aton karaga mga otoridad.
1: Action.
0: Yes, aton action. Sa probinsya katakyan mga katodo, sandig kara sa pagpabutsyag itaton kara nga PNP, nga roanton kara nga probinsya, mga katodo itakyan, nagapang-anom, no, nga may una, mga katodo, nga makabig naton, mabahuman nga nangin accomplishment pagabot sa illegal kara nga droga, sa suod gidyamang itatlumbuan nga operation, itaaton karon nga mga otoridad.
1: Action!
0: Now kay Iyamanwa sa aton kara nga probinsya katakyan, sandig kara sa datos, na no, naging papagawa itatong karaga PNP nga nakakumpiskar mga katodo ita mas o menos 2 million pesos plus ang high grade illegal nga droga. Na no, sa sudro mga katodo nga tatlumbungan nga operation naging patigayot aton karaga mga otoridad. Kumatandaan ta banwaro rato karaga operation, no, nga makabigta nga pinakaabo ang nakumpiskar karaga illegal nga droga, ronggin patigayon itatong nga Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Major Manahan, ag siyempre doaton karaga Altabas PNP. Na kung matandaan ninyo, last month I think, no, tag na to karabanwa nga na corner di karon sa may Banwag at Altabas, halin sa probinsya kat Capiz, nga mag-deliver banwat illegal nga droga, iya sa aton sa probinsya kay Takyan. So kung aton ka na magkatudong atanahon, no, saray karang datos, itato karaga PNP, sa tatlong buwan nga raman katodo, daya kabaho, no, runghalgat illegal nga droga. No, kumbaga, makahambay kita banwa nga, mataas rung demand, na it illegal nga droga, iya sa aton sa probinsya Takyan, that's why, nga padayon dong supply, na nga nagasuod makaron, iya sa aton nga probinsya mga kaabyanan. No, ag saray ka nga mga operation kay nagpatagayin banwa, itakapin 21 tanan ka mga police operation, roaton nga Aklan Police Provincial Office sa nagkanyain karon nga mga banwa iya sa aton nga probinsya. Si Inabi Masami, no, may mga operation like iya sa aton sa Kalibo, sa Isla Kataburakay, Banwa Katleso, Nomansya, una karon sa may Banwa Kat Altabas at iba pagid naton nga mga kabanwaonan rong latest, no, nagligad. Una karon sa banwa ibahay ginsundan ita Isla Kataburakay. Nao nga kun aton kada banwa nga tan-awon, maidid banwaro, ray karaga ginapatigayon nga mga operation itato nga magkapulisan. Pero sa gapo, nagakangawa kita nga, wa gidgihapon banwa na nakakabatsag itko ba rumpila ka mga naga-engage sa makarunday karaga mga aktibidades. Na kahapon, no, sa Isla Kataburakay, masubra 300,000 man, no, nga higa illegal nga droga, ro nakumpiskar itato nga magkapulisan. Now that's why kung may pilat ka mga police operation mga katodo, nga ginapatagawin banwa ag kung makitaan ta mga garong sitwasyon ka na tao, pamilyado man, kung kaysa nakakamatsag mga kita mga katodo, itry ka na nga, kaguoy, no? Kaya actually, hindi man tanan totally naga-engage sa nagkaragapagamit pagbaligat illegal nga droga, ay a problema na gid bala makabi nato nga problema na gid kay rog iba di karabanwa biktima lang man no itapila ka baga circumstance. No, that's why nga ni tama ka importante makatodo nga aton man hindi naton pag sayangon dong oportunidad pribilehiyo nga gitaot gobyerno kato no kapin pa sa mga nauna na nga nagkagadakpan naka-avail itry ka nga bargaining nga ginatanyag itato nga gobyerno o galing mataas dong porsyento makatodo sa pila ka baga nagkagadakpan sa rekrega baga police operation. Hay mga dati na karabanwa nga nagkagadakpan no mas naglala pa nga ni no kay nakaangkon sanda ita connection while aga una karon sa sugod kat kulungan. Pero may una matabanwa nga mga drugs suspect nga makita taman makatodo no sa physical landa baga no nga agawas rumpag hinusol kay hindi man kita karabanwa masugiran kay hagos kadabugan no nag-attender kita kat hearing na sa pila ka baga police operation especially nga gipatagayon sa isla Kertabura kay makatodo kay rung kahapon da komandi kunta no aro akon kunta to nga hearing isa 2016 pa no sa kasagsagan gito banwa no itry karaga operations pag abot kara sa illegal karaga droga no kumbaga makahamba matar ibay ay okay taron no kay 2016 makaron 2026 na kita mabuhay na ima una karo sa sud kulungan deserve naman siguro nga tawuan mat chance nga makaguwa. Nga kunta bagahay kabigon iti banaton nga mga igmanghod nga padayon nga naga-engage sa makarunday kaya nga aktibidades nga mangin mensahe kanda nga dapat hindi kita no mag-intra sa makarunday kaya nga hili moon no kay pag once nga may una nga problema sa illegal nga droga sa sangka lugar kaya makatodo ka para sa nahambay kokaina nga permi na kaya makatodo kaakibat rompila ka mga kriminalidad nga pwede kaya makatodo nga magkaganabo. Una karong banwarong posibilidad nga posibly ikaw makakometer ikaw ikrimen like rung pagpamatay na no, pagpanghimuwos or na no pagkarabanwa nga mga kaso nga imo karon nga maimbulbara no kung ikaw lango ka sa illegal karaga droga. Raton ka nga PNP wagi karabanwa no nagakugang sa pagpadumdum sa publiko every time nga may ina nga mga police operation nga ginapatigayon doaton nga mga otoridad. Ro iba nagapanguta naman na katodong Reynald, saray ka nga bulyom, harga, itray ka nga baga illegal nga droga, nga nakumpiskar sa pila ka baga operation sa bilog nato nga Western Visayas, makahambay ka pa baga nga uwa giyapon it drug lord, iya sa aton sa Western Visayas. Now, dahil mga katodo ay mga pag-observal mandat aton nga mga kaigmahuran, kay siyempre kung pahambagun, doaton ka nga PNP, manageable sa Gyapon dong problema sa illegal nga droga sa bilog karaga Western Visayas. Wa man manat na identify ang makabigit-abit drug lord ang mga personalidad iya sa aton karaga Western Visayas daya karabanwa ginpabutsag na hindi lang sang beses no nga gin hambay ito karaga PNP at the same time do aton karaga PEDEA na mga katodo pero hindi naton banwa mabutang sa kampante mga katodo rong pila ka mga sentimento nga ginapaabot itato nga maigmangot. Kung wama na kareta drug lord, no, yes, sa Western Visayas. Ayan, may kapasidad, doon tayo ka mga ultimo, anaton nga maigmangot nga nadadakpan sa pila ka mga police operation, nga magupot it million nga haigat illegal ka droga. Kung baga, may punto banwa, rung pila ka mga ginapaabot itato nga maigmangot. No, di ba, kaabuan naton nga sa mga police operation, nagkakangawa man, no, kung baga, observation da, makatodo, itato nga maigmangot. No, di ba may mga police operation na man ay ginclassify man ay maroon nga high value individual. No, makatodo nga miskot, hindi man gani maka-insrot, hindi gani makabakay kung anak karong nga naog. No, mga katodo, rung pila ka man nadadakpan sa pila ka mga operation. No, pero rung nakukumpiskar nga illegal nga droga, a million dong halga, no, mga katodo, pero gambong to, short, bisan brief na gani, hindi mo makabakay. No, pero rung million ka nga illegal ka nga droga, no, nabubuo itaton ka nga mga otoridad. Surong sa likod ka nga makatodi, try ka nga mga makabig na ton sindikato pagabot sa illegal nga droga. Kung baga, naga-enjoy ta, no? Simple-simple ka ta. Kaya hindi man dabanwa, ma-transaction direkta, itaton ka nga mga otoridad, or aton ka nga mga police asset. Kaya nagagamit masanda ka na banwa, itry ka nga mga igmahod na ton, mga katodo, nga raya masami nga nadadakpan sa rekrega baga police operation, kumbaga mga sugugoon lang daban, waro rekrega naman nagkagadakpan. Nga dapat ka na mga katodo rong hambat iba na to niya maigbangod, nga kunta rompi na kapuno banwa, ruray ka nga madakpan, no, para nga ma-paralyze tong operation. No? Sala ka nga illegal ka nga droga, especially iya sa aton ka nga Western Visayas. Dahil ka nga magkatong observation ni taton ng mga igmangot, na ginapaabot, no, every time, no, sa inaton, may mga police operation di karon. Ah, kung naman, nagabasa lang kita, itapila ka mga komento, na itaaton ka nga igmangot, although nga, kung naman, no, hay, may punto man, pero kung naman, yaban-yaban, wag ito ron, ay siyempre, kung naman, di ka, kabatas ka timo. Pero aton yung mga otoridad nga naga obra gidyamang kwanda ko nga obligasyon naga trabaho banwa para nga mapapas ng problema sa illegal nga droga ipakagay inunta naton. Diba? Rong risky sa part itry ka nga mga kapulisan nga naga patigayon itry ka nga mga police operation. Ah, pero kung naman no, makahambay kita ita ah, mga negatibo, ginabuyayaw ta, ginapakagain ta ro aton yung mga kapulisan nga naga patigayon ka nga police operation. No, mga katodo, bukod niya mang itiya sa aton karaga probinsya katakan, kumbaga, doon na narabanwa nga senaryo, ang aton karaga naobserbahan pag-abot sa illegal karaga droga. Ah, kung naman, mga katodo ay, ah, kung may mga pulis kita, nga mga ah, natitiruhan sa pila ka mga pulis operation, no, mga katodo ay, kung naman ay negatibo para aton kagina, ah, hambay, no, nga sa bailukunta, may aton karaga mga impormasyon nga nasayuran, ipaabot naton. No, mga katodo, pero kung may una karabanwa nga, kung hindi gani magpatigay kat operation dato nga mga otoridad, magain man gihapon. Kung magpatigay kat operation, magain man sa gihapon dato nga otoridad. No, ano ba nga kung na matrong gusto dato nga mamanghod nga, may una pa nga ipatay ka ita adik, may una karabanwa nga ihimuslan, abanghod nga lang sa illegal ka nga droga. Daya ka na mga katodo, rung pila ka mga sitwasyon, no, nga anton ka nga naobserbaran, na mga katodo, sa pila ka mga senaryo makaron ang nagakanabo bukod yamang itiya sa aton nga probinsya katakyan ang mga kaabyanan. So 21 mga katodo no ka mga police operation arong gimpatigayon ni aton nga Aklan Police Provincial Office. Agasaray ka nga na aresto no mga katodo nga mga drug personality. Mga katodo hay may una ka no ginakabig nga up-at, no, ka mga high-value individual nga gin-classify itatong karaga PNP. This is high-stick na banwaro, ray karaga street-level individual. Ang may una, no, nga up-at, no, ka mga panibag-o. Ang makabig, bag-o ka na identify itatong karaga mga otoridad, no, nga imbulbar sa roday karaga paggamit, ang pagbaligya kara illegal nga droga. Na uwagi drama ka todo, ita, may maitaaw ka ton nga mad-ayad, no, kapinpa sa aton kagapagpagabuhi. Oh, like partneligan no last week nga to sa like karaga police operation nga gipatagan niya sa Kalibo no nadakpan na imaw itaniligan karaga mga dinagon na tawat pribilehiyo ang makagawa kumbaga kanugon no rong chance nga gintao katot gobyerno nga kay papano matawaan kita kay gayunan nga magbag-o kita kay basi ibiktima laman kita ita circumstance nga hama na tentar kita sa paggamit na ang pagbaligya karita illegal karaga droga
1: action
0: na pero kita action. Mismo no nagdeprive sa aton nga kwan. No, sa aton baga nga kinamatarong nga baguho na to nung dagagan ko aton gagapagpagabuhi. No, mga katodo especially no sa problema nga pagabot sa illegal karaga droga. Kasi ro makaguoy pag once nga may pamilya ikaw, madakpan ikaw makatod, maintok pa yung mga inunga. No, nagabahog ing mga unga. No, mga katodo, nga uwa ikaw no, uwa ikaw sa anda ko nga paghinakop, uwa ikaw sa anda ko nga puder. No, mga katodo kun amat may magsabay-sabay rong hearing, no? Mga katodo sa drug suspect, naligad to. Hagos kin si Bilog, no? O ka mga puro drugs rong kaso. Ha? Kaya ko naman ron, nagasabay-sabay din ko sa guwa while yung nagahugat, ita schedule it oras. Ha? Nag-istorya kami ko rong mga katodo, itry ka lang mga nadadakpan sa illegal karaga droga. Gina-istorya doon kabudlay. No? It's sitwasyon, itatong karaga mga PDL. Nauna ko rong sa sudgat kulungan. No? Mga katodo, kumbaga ay kung tabagay, kumbaga, huwag kita iba-abi, huwag pag itanda baga man ma-experiensyahan kung ano kabudlay. Actually, kaabo karabanwa nga mga ginapaabot katon nga informasyon. No, every time nga magkililita kami una, no, sa korte, no, mga katodo kay, siyempre, nag-ausad na rong dagagan kung anda karoon nga kaso, nagtiner na ito banwa, itapila karoon nga dagon. No, mga katodo, kumbaga, rumabudlay nga sitwasyon, kapin pa kun, bukon ka timo taga iya. Number one ko rin banwa nga maga tao kikimo it grabing kasubo kun ito kasuot kasi pre wakat membro pamilya no nga maga duaw kimo to na maga pamasyar kimo hakay kun halin kat imo sa iba koron nga na probinsya iba koron nga lugar no mga katodo arong sitwasyon ko namat nga makitantang una ro anda ko nga membro pamilya tabugan naga makaadtugan ko may una karang hearing na o mga katodo roray karang mga drug suspect ang nagkagadakpan. That's why nga aton gidno nga ginapadumdum always na sa aton nga mga igmangod especially na sa aton nga mga tagpagamati nga likawan na to nga mag-imbulbar kita sa makarunday karang aktibidad na o mga katodo kay uwa gidra banwa ita may maita o nga kamagairan mga katodo especially no, sa aton karon nga mga kaigmahuran, kay target makaron dahil karon mataas ng porsyento nga pabata, ruray ka lang managagamit, kaya ita illegal ka nga droga.
1: Action!
0: No, mga katodo, iya sa aton sa bilog ka nga Western Visayas, akong urato nga paghahambagan, is runday ka nga problema sa illegal nga droga mga kaapyanan.
1: Action!
0: At makaron no, ruhagos do, adlaw-adlaw, like sa Iloilo, part it copies, Bacolod, no, sa San Domingo, halos katlo, apat, limang beses may una nga mga police operation. No, kay, mintras tanto, banwang, may una nga problema sa illegal nga droga, hindi man da mag-uungkat. Ruaton ka nga mga kapulisan, ay pa, madali, mga sa, ay, ninyo, madali lang sa part, atong karaga PNP. Ruaton ka nga PNP, imbis kung taro nga, inugpahuway na nga, parang inuguli na sa anda ko ng member pamilya, uwa na, no? Kunamat, no, gaban ng oras itaton nga mga otoridad, una lang sa operation. Asang kiniti lang ang oras nung ginaalukar ko naman sa anda ko ng member pamilya. Like, may akong kilaga dati, no, nga membro ita enter sa Isla Catabura kay makaroon una sa Provincial Drug Enforcement Unit na ita Iloilo. Naligan, nagtawag mo kakon, mana pre, hey, wag ita mana at chance nga makauli pa ko sa kong pamilya. No, kay magwas nga sige, das, ro, right, kailangan baga police operation. Hay may mga kaso pa man, may mga hearing pa man na naka-schedule. Bangod sa kaabuon na no, itry ka mga operation, nga ginpatigayon itaton ka nga mga otoridad. No, sa makahambay man kita nga nagalala nga nga problema, it illegal nga droga sa Western Visayas, pero kahit papano magkatodo, maswerte kita iya sa aton sa probinsya Takyan. No, kay runday ka nga mga illegal nga droga, mga katodo, nga nakukumpiskar sa pila ka mga police operation is hindi gidirekta nga iya kato nagahalin.
1: Todo action.
0: Kapalas gani sa ginambay at aton kaya pedaya nga nagaserbiyang kita iya sa aton nga probinsya Takyan. Nga agagyan itry ka nga mga durugista. No, bangod sa aton kaya nga Katiklan Port. No, makatodo ko nagahalin dong supply sa area kat Luzon. Mag-aagi iya baya Roro makatodo. Agrong repacking rayon itry ka illegal nga droga, I think Bacolod or Iloilo, no? Although, daya, nga mga impormasyon, ruato na mismo nga mga otoridad nagpabutyag. No, kung naman yun, nakikibot kita nga, rong contact pa itry ka nga illegal nga droga, apisar nga rong tawo ito sa suod it believed, pero sa giyapon makatodo, nakakatransaksyon pa. No, itry ka nga illegal nga droga.
1: Action!
0: Ang kumpirmado tara magkatodo kay mismo karon doanton nga PNP. No, at the same time doanton nga pwede yan nagpabutyag. Kung ato nga matandaan, taga dati anay nga head, itaton nga arong provincial officer, ita pwede yan aklan, no, kay Sir Gomez. Daw magkatodo nga during man to sa anay ko nga time, hagus nga sunod-sunod man doon pila ka mga police operation. Nga ginapatagay kay pag once nga rong pwede yan banwaro mag-operate, magagkuan doon magkatodo nga operation. Magagkuan nga bulto, itry ka, bulyom, it illegal nga droga. Pag once nga rung ato niya pedeya, rung magapatagayin kata police operation, na iya sa ato niya probinsya katakyan. Pero naligad nga raming ko, wa na kita, no, nakakuan nga, may una ka nag-operation, naging patagayin do ato niya pedeya. Ay, nakampal man na kita, siguro man na, naglaylogi man siguro makondo, aray ka nga mga addictos, no? Pero man nag-engage ka sa illegal ka nga droga kay siyempre kung manami man no, sa pabatsaga, manami sa pamatinan nga kung uwa ka na makatodo ita police operation pag-abo sa illegal nga droga ay butang bagon nga basi makon kung uwa man it problema sa illegal ka nga droga pero makaroon sa aton nga na-obserbaran na mga katodo saray karang nga hagos kada bugan amay una agid nga mga police operation. Ag-identify naman aton do makatudo kun siin nga mga banwa iya sa aton nga probinsya Takian. Aro may una karang makatudo nga makabig naton problema sa illegal nga droga.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: May 90 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una sa ato nga pagililiba makaroy kara nga hapon.
1: Aksyon.
0: Sa ato kara banwa nga pagpanumbalik na oras ato na kara nga pagsikyar ita pila ka mga balita nga tipon na ita ato nga mga todo reporters no kay katodong Justral Nermar ag katodong Rolly Boy Herrera balikan naton pagkatapos alit dugang pa nga mga pahanomdom.
1: Todo aksyon.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin.
5: Oh.
6: Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
5: Uh-huh.
6: Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Southbound Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu,
9: isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto, kakon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
14: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
15: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
15: Opo, tapos?
16: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
15: Wow.
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon. Balita. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon.
17: Balik sa itong kapag-apangalagad sa itong kapag-ililiba. May 20 minutos banwa nagkataliwan sa oras itaala una.
4: Aksyon.
17: Now, yan sa itong kapag-apalatuntuna. May gahapon no, kay Roosevelt Herman ang nag-monitor no, sa Barangay Munlaki Ibahay kay Mark Lowen Batoy, kay Irvin Magluyan, at sa grupo It Defenders na no, ang nag-apamati iya sa aton na pag-ililiba magkaroon ka nga hapon, no? Sa aton karon nga pala tuntunan, no? Mga kaabyana. Bo, kay katodong KV Revesensio, nagamulitor. Bo, musta na ikaw? No, madya masako, gidmayad makaronda, no? Mga katodo, ang siyempre no, sa taga 82nd Bantay Laya Batalyon, no, sa Camp Libasis Mundo Banga, no, sa Guapo ng leader, no, ito Bantay Laya, no, mga katodo, kay Colonel Elmar Salvador. Check taro linya ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa munisipyo Itakalibo.
4: Radyo Todo Online. Report, report.
17: Sa line number one, Katodong Rolly, with the report, please come in.
9: Yes, kabuang rin ang napadahan niya po ang activity kung atong yung local government unit, no, pinagi sa pag-disburse at local government support fund, no? Pinagi sa 10 kilos na gas, no? Sa ating yung ingredient, individuals, families, ng mga kumbaga ng middle income employees o aton nga LGU kalibo ang makararong na mag-abilitisyo yung miyembro FAP WD yung para kalibo ang mga solaparan ang mga mangunguma no? Kung siya unang naging na Rizan, 18 kilos na bugas.
17: Kung
9: atong karangan ng PWP at kung atong mga farmers, no? Kung hapon, kung masagana na magbaton ng 10 kilo na bugas, kung atong mga job order and employees at manuwa at kalibo. Oo. Ang ginasipiyan ko atong nga, personal ko atong nga in SWD, kung personal ko atong nga PWD office kung atin nga now at yung office of the mayor, no? Na mismo rong distribution sa Cabot Court, no? It atin nga kalibo pa sa Trana Park. Hasta para makaroon nga atin kay Tudong Reynald, sino sa atin nga nabuong information alin sa office of the mayor, no? Kaya rong pangaywa ron. Nga man, apat kunura sa Tudong Reynald, no? Kaya nasambit nga bugas nga ginatao sa mga full income employees kung atin ng LGU. So, pangdaywan dahil na bisis na pag tao itbugas sa atin ng mga job order employees, PWD, solo parent, at mga farmers iya sa Banwa it Kalibo. Di man lang pila ka mga activity, magkaroon nga daw iya sa atin ng Banwa at Kalibo maglawasyan sa pila ka mga walking transaction. Kasi naman nga nag-abot iya sa aksina ni Mayor nga mga individuals naton nga may kinangganan man sa aton nga kaldi. Maglawas ka rin huwag natin ba nga mga activity katodong Rinaldi. Nga hindi sila mga tumutin nga matuloy ng information nag-report nga rin sa aton nga area of responsibility particular sa aton nga municipal hall at LGO Kalibo. Para sa todo aksyon, ako naman si Katodong Rory Boyerera at ang ditodo kaibigan mo.
4: Radyo Todo Live! Report! Report!
17: Abugin nga siyamat sa report ni Katodong Rory Boyerera direkta sa Tonya Municipio kay Tabanwa it Kalibo.
4: Todo aksyon!
17: At check naman harulin yan ni Katodong Jesral Nerbar direkta sa Kalibo Municipal Police Station.
4: Todo aksyon!
17: Ba, kamusta mo garo anak rin ang mapatsay? Medyo manami, gito anak rin ang... tugog kami eh.
4: Aksyon.
17: No, ni Katodong Jesral kay naghataw git no kabi.
4: Todo aksyon.
17: May gigna pagpamatian niya sa tuwag mga van driver no na karon sa GM's terminal. No kan denong Janing kay Part Barok Distura no na kay Tudet Alayon nga nagapamati man no sa ato nga pagpangalagad maayad-ayad git nga otro adlaw.
4: Todo aksyon.
17: Sa report no ni Katodong Jastrel, no di karagasang kayaki, no, aksidente nga gabu, o anakron nga kaugalingon, ano kararo, ang lastro, batiis, or nano, siya nga part, o anakron nga gawas, ag mahilong karaga driver, no, karaga sunggab, ama Katodo, sa sangka bihikulo man, sa Banwa Itbanga. Check na to, no, rong detalye, sa kay Katodong Jastrel Nerbar.
4: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Radyo Todo Live! Report! Report!
17: Sa line number one, Katodong Jesral with report, please come in.
18: Yes, Katodong Reynald, no, sa pilakan matipon ka ng balita, yakar sa Banwa at Kalibo. Dahil nga Katodong Reynald, no, Sangka Sangka Baraka no rugi nga suod yang sa mibahin matakarang to dorin kita di magma no ka ina kara ita agaw ko tudong ari no kusa si ina bis information na buna ton magani ka sa tong kalibo PNP is namitiran kara kadto ko nakita kadto no rugal dor daywa kara kamam nor di dad na nagagi kara sa likod no itan sa bitang kara nga baraka kusa si ini suwa mata kadto dong Rinald it nabuo dahil diyan kara nga medyo baraka kara is parang anon baga asarado tay mga katadong nga Rinald agawa kara ita mga baligya man sa sugod apang ging wasak ng nakatadong Rinald dong likod kara ita ng sabitang kara baraka kung sin pagkasugod matananda isang mga pilang minuto malamang katadong Rinald aga gumawa man kara sabitang kara nga lugar no so nagdangop yaka sa tong kalibo pin pero tag iya kara katadong Rinald para lang iparecord no dahil sa nasamad niya nakatadong Rinald nga dingding it na sabitang kara nga baraka no aga samtang makaranda isa pa tayong panganginibistigahan man ita tong karang kalibo PNP no nasambitan karang insidente aga sigidas pro pag-usoy man sa nasambitan karang daywa ka mga minor de edad katodong Rinald samtang sa banwa matata libakaw katodong Rinald no rin karang sangka mangumamando hagabo para nakatodong Rinald no rin karang siki sana karang wala nga siki kapang katodong Rinald habang nag sap-sap baga sana karang ganas nakasamay barangay Alfonso 12 no sa banwa karta libakaw katodong Rinald sa naburtong information magaling karang atong karang MDR rin mawali bakaw is hagabo na nakatodong Rinald anak karang wala nga siki kung sin is naguli patay mao kay bana nakarang mga kibahan sa ganas man nagapaibay mo katodong Rinald ag pag-abot sa nakarang panimalay is naduraan tay mo karaita animo no kung sa inyo siguro madagum-dagum abe katodong Rinald pero igo kara ita sando ita ispading no sana karang siki aga din siguro rason katutorial nga manaduraan mo karaita animo no kung sin pag-abot sa napanimalay pagkalipong na nakatodong Rinald is ana mga itong mga kibahan man pero nagbulig man ka na para dagon sa karsada katodong Rinald agay magayo-gayo abe nakarang mabagay sa mismo karang karsada kaya gimbuligan ano yung mga kibahan na para mas mapadali katodong Rinald pero pag tao ka nakarita first aid ita anda karang intawgan man ng mga member karait MDR rin mauli ba ako pag-abot ito kara sa karsada katodong Rinald is ging ano pa ging tagkusan pat anak karang mga kibahan man noro anak karang ina para magkundo katodong Rinald rong pagdugo no sa nasabitan na karang sike so insigida yung mong indaga una kara sa infirmary hospital itatong karang banwat libakaw usin katodong Rinald no is ging tahi imura wag natin information pilang bisis pilang tahi buka katodol dahil wamat idea katong karang pila ka personnel itatong karang MDR rin mawali bakaw apang ging tahi mata katodol Rinald aga makarang isa discharge mata no na kara sa itong karang infirmary hospital sa banwa kara ita libakaw katodong Rinald samtang dugang pangabalita yung takar sa may bahing karaita banga katodong Rinald yung matang matabu karang vehicular accident no di kar sa may linabuan sur kay naman katodong Rinald karang agahon no rin karang daywa ka motorsiklong bulbado isang ka Mio Sporty no nga kulit puti agri karang asang ka smash man katodong Rinald na Suzuki kung sasin sa nabuna tong information na magaling sa banga PNP hilong katodong Rinald no rin karang naga driver no ito yung karang smash karang katodong Rinald aga ana ta karang banggaan do na karang ginasundan nga Mio Sporty nga katodong Rinald no maid matangani is wa matakaraita last row nga nangkon ang driver ita Mio Sporty nga sunggaban samtang day matakarang driver no it nga rang Suzuki Smash is may ninakar sana karang siko aga tuhod katodong Rinald ag mga minor injuries mo lang man ronda karang naangkon no so pag agto ito sa atong karang Banga Municipal Police Station kay nagkariglo mata katodong Rinald parehas karang parte aga ging pasiguro lang man it driver ka right there nga Suzuki Smash nga viral lang na katodong Rinald matanorong nga nasambitan ka nga damages sa motorsiklo it nasambitan matakara nga tag-iya it Mio Sporty nga katodong Rinald samtang sa pagsikir pati iba karang mga municipal police station mata matutaway man katodong Rinald agwa matagid ka rano ito mamadugugid nga accidenting respondian mata tatong ka mga otoridad para sa todo aksyon na kuman si katodong Israel Narbar ng Radyo Todo kaibigin mo
19: Todo Aksyon. Todo Aksyon. Live report. Report.
20: Yeah, yeah, yeah. Radio Todo Aklan.
17: Abogin nga siya mata sa report ni Katodong Gestral Nerbar, no? Direkta sa Anacron nga area, no? Sa pinanaton ka mga municipal police station sa probinsya Itaken. Ako nga po si Taban, what's tempo? Sa itong pag-ililiba, sa itong pag-pangalaga, dropin ang kamaga balita, nga wata magabot, wata matatar sa itong pag-ililiba. Bantayan sa pinag-kamaga news and public affairs program, itradyo todo sa Aklan. Uman kita nga mga ilibati naga karagadlaw sa webes edition ni Tatong nga pala tuntunan. Partner naton sa technical science si Katodong Jan Albert De La Cruz. Ako man din Katodo naging ka-aksyon magkarakra nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan.
19: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa Habang Kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
0: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
19: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
21: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
19: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga, kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansa Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Okay,

0: magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: TDX 500!
3: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Mahir ay gid nga afternoon sa nga mga suki nga mga tagpagamati. Ito sungaw. Waka! Masat nga magpangalagad. Makaroon nga adlaw it Miyerkules. Bet sa 21 is na sa bungan. It Agosto dagon 2021 is. Ay, kalain mo 8-26-26 na tayo. Kumusta ro ato yung mga pinalangga nga mga tagpagamati sa nga magpangalagad makaroon nga Miyerkules. Gabalinto nga arong aton nga Domingo last week actually no. Raya nung ulihing Miyerkules sa bugan nit Agosto nga aton nga pag nga ato syempre nga maagyan. Aton nga maagyan. Aton nga maagyan makaroon nga adlaw. Miyerkules. Ulihing nga Miyerkules sa bugan nit Agosto kasi next week Friday 31 is Monday na yon. And 31 is holiday, National Heroes Day ba? Oh. So, kasi pularo ano kalendaryo. Gin other side ko ra ako niya. Na hair para di naman siya palaging dito. Perfect para man. Okay, sige. Sa ating mga sakit ka, mga tagpagamali, kumusta ka mo? Oh, sa ating mga kaigmanguran. Thank you gid sa inyo nga pag-iba sa pagpangalagad naton everyday sa nga programa ya sa Radyo Todo. Of course, syempre pala utuhasan mo with your masinadyahon. Your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Maga ililiba kita sa alas 3 ng oras sa hapon. Makaroon niya adlaw it Miyerkules at nga pagpangalagad. Papasinsya kami, dito ko panimbang ako magambakay. May sungaw. Alikas na ako adlaw, gamumog manaw. Yung iwasan sa init, siguro sa init, you know. Sa init, you know. Thank you again kahapon, gali sa ano? Sa imbitasyon ni, ano, ni Katodong Judel, sa andang abagay, o sa andang mismo kay Konsihal, kay Konsihal Inday, o rin din yung Norly, nga nag-invite kahapon ito sa andang abagay, it launch. It lunch ay fiesta galing sa Mabilo kahapon. Mabilo kalibo, happy fiesta belated. Nakapamiesta kami ito kahapon. May invitation si Katodong Judelmo. So eto inagtunan natin ginaimbita man na daan, ti natural, di ba? Kung ginaimbita ti agtunan kung chimpo-chimpo lang. Kung chimpo lang man. But anyways, sa mga may mga fiesta patagalit Agosto ra no, yung sa part 8 ng isa ano ganin ho? Iya sa eastern side, no? Eastern side, kung ato na probinsya. Sa mga barangay, may mga gafiest. Agaliit makarang abugan ito Agosto. May ko, raya man sa August 27 tomorrow. Medyo fiesta man una sa ano. May isang ka sa barangay. Barangay or sityo? Ako naman ka sityo, maka may fiesta. Hindi lang barangay na may fiesta. Maka even the sityo, may fiesta. Actually, sa Amon, gani. Sa Amon, sa barangay, bye-bye. Doon si Chilawod may fiesta taron santa. Kodero barangay bye-bye is Mayo ko na nga fiesta. Doon si Chilawod ay October. Oo, October 21, 22 yata ana it Ilawod. Ah, si Chilawod. Aro anat at si Chuhagakak may fiesta pagid min ko February. Sa Hagakak. Oh, di ba? Isang barangay lang yan pero mga sityo may kanya-kanya nga fiesta. At sige, importante. Enjoy ka mo. Kamu mataan naman naghahanda. Kamu naman nagagastos. So, go, gawa. Gwapo, Sir Jason, na. Bagong gupit sara. Sir Jason, wow, gwapo, ah. Sino nadali si Imo nga ron niya hairstyle nga mingko. Buhay na buhay, ah. Buhay na buhay. Alright, sige, ah. Sa ating mga saki ka mga tagpagamati once again. Rungakon, gid, kinyo nga pag, abi-abi itsang kamahida iton nga pang-orason sa nga pangalagad sa makaroon ni Adlaw it Miyerkules. Kumusta rin inyo nga Adlaw it Miyerkules? Hopefully, nagiging okay, maayos, and hopefully nga rung inyo nga pamatsyag ay okay lang din. Hopefully rung inyo

0: adlaw is okay lang din rin. And hopefully, everything is okay. Ay, pangarong tanan ay okay lang. Ah. Siyempre, pero at least masaya lang, no? Thank you so much, Gideon, for always making me feel good. Pero ako ginadayo, mabi ni John. I look gorgeous dot the day. So thank you so much, Gideon. Si Jim, alam po may nakapansin. at least may nakapansin. May nakapansin nun, pero hindi nila masabi-sabi. Hindi nila ma-describe kung anong klase. Anong klase ang kanila nakikita. Hindi nila masabi-sabi kung paano nila i-describe pero andang pagkakita ka na yun. pagkakita sa aking pagmumukha. Ay, naku nga naman talaga, oo ah. Importante, masadya lang tayo, enjoy lang life. Alright? May mga nag-aagi man katon nga mga gaot kun sa mga sapat pa ginagaot man kita, no? Pero sige lang, lover lang kay... Wala naman kasing lumalaban para sa atin eh. Walang lumalaban para sa atin. Matutunan lang, John, di ba, John? Walang lumalaban para sa atin kaya matutunan lang tayo lumaban sa buhay. Kahit tayo nag-iisa, walang problema yan. Sa kasama lang natin ng Panginoon. Salig ang tanatan sa Ginoo ah. Pero ato niya mga worries, ato niya mga kabugaton sa mga buhi. Kaya... lilipas din naman ang araw, no? Maisip mo, nagtaliwan, maruadlaw nga. Diba? Di naman pala kailangan talaga mag-overthink ka ng sobra-sobra pa. I mean, is, di ba nang palagi kinahanggan yan nga magpasobra ka gitit pag-isip? Kasi lilipas talaga ang araw na, kumbaga, nag-isip ka rin kung anong gagawin mo, pero... sometimes, parang ang ilap naman talaga ng solusyon sa mga problema, di ba? Maila. Yan. Kung sa mga, ano pa ba, maila, baga nga rin, medyo, ang hirap mong hanapan ng solusyon ang mga problema. Pero ang importante doon, meron talaga siyang solusyon. Hindi man siya ganun kadaling hanapin, hindi man ganun kadaling makita ang solusyon sa ating mga problema, pero alam natin merong solusyon. At yan po ang nabibigay ng inspiration. Doon din nagkataokaton determination to move on. Doon nagkataokaton drive nga magpatuloy lang sa buhay. Kasi alam natin na may solusyon ng mga problema nga nag-aabot sa ating pagpangabot. Mahambang man ka mga problema, umatay titali lang sa ginatopic. Hindi man. Kay, syempre, sayod ko man itong ato niya, mga sitwasyon niya. Gusto ko ang kamo nga i-motivate. Okay? Gusto ko ang kamo nga i-lift up. Gusto ko ka mga i-cheer up sa ato nga pagpangabuhi kay sayud ko nga hindi man sa adlaw-adlaw ta nga pagpangabuhi hay nang hayahay rong ato nga pamatsyag, no? Kita nga mga, you know, sa mga ano naton, sa ato nga mga kaigmanghuran niya, igahikahos man sa pagpangabuhi, di. Sayud man kita karon nga wa madunawa di it problema. Yun nga lang, alam lang din talaga nila kung paano dalhin yung problema. Diba? Sa'yo dyang gid naton kung paano naton daghon. Yung ato niya mga problema. Yung mga kakugangan man kita, bukong man kita it ng kwan. Bukong man kita it. Kung baga mahambabaga naton yan. Hindi naman tayo pinanganak with a golden spoon. Diba? Kung man kita natawa is ibabaw at kalibutan, yung may... nga, mahayahay no ating pagpangabuhi, di ba, Rex, no? Huwag man kita ginbunag sa ibabaw ay kalibutan niya. Di ba? Nga, tagapagmana ka kaagad. Utang siguro. Huwag ka pa mana kagawa sa kalibutan, may utang ka. Utang it gobyerno, ay pa, ginapasaan natin kung ikaw ang nagpanarabaho. Yan. Pwede ko rin ka panarabaho yung mata-mata mo na ginabayaran kahit ikabahay ka at buwis. Kaya ito yung buwis nga maliban sa ginagamit nga pagbalik magka itong assistant. Sabi, are you daw? Kung ano mo yung klase ng mga services. Iba mga kar, pambayad man sa ating utang itato yung gobyerno sa nagkasari-sari. Nga nasyon man yan, nagkakautang man kita. Ah, diba? So, mean ni nga intigidron malikawan nga katon nga mga kubos hay una git apermidong problema sa kung ano man nga bagay. Di ba? Una gid aron may kakugangan gid anak kita. Kay iya ba tagani nga wa man kita natawo nga mga milyonaryo. O di ko natawo ka siguro nga milyonaryo ka gira imo o bilyonaryo ra imo nga angkante. Ayahay buhay eh. Di ba? Ayahay imo nga buhay. Pero since nga kita wa man kita nga natawo nga bilyonaryo te normal nga aton gid ron nga ma'am eksperyensyahan rong mga pagpangabudlay o kabudlay sa pagpangabuhi. And it's very normal. Hamadong iba ay nakaya, bakit yung iba ay parang hindi naman nalata na may problema? Eh kasi marunong lang silang magdala ng kanilang mga problema. Kung kaya nga nilang dalhin yung problema nila, marunong magdala ng problema, ikaw pa kaya? Oh, so, wag na kayong masyadong malungkot. Pasayahin nyo lang ang buhay. Okay. Paano bagamana kinaya? Paano bagamana ra ka? Bagat ni mapulot water sa mapalipay ka to pangabuhi ka ratita. Lilo sa ibaw, Ginoo. Arama na kapirao tayo. Ah, taliwan. Taliwan yung maroon Agosto, di ba? Ba ninyo? Pero bugan ito Agosto ay kwanting kiriwi. Oh, di ba? Isan bugan, madunin mo Disyembre kun... Ha? Waka man timo, nagapaninguha, tikiriwi, madyapon. Wala pong buwan, walang araw, or ano man niya, mga belief. Pero, mahabag kapag buwan, it Agosto is tikiriwi. Basta nagatinguha ka, although, mabudlay, good man kay, syempre, ay, nako. Mahabag ka mo nga, what, siguro man, titelis nga nagkakalisod, kay what, ay mo nakaintindi, itikiriwi, abaw, ah. Sinimuron. Sinimuro niya, wag kita kaintindi ba o agra? Kung tingkiriwi ang gidmano ato niya, kung tingkiriwi ang gidmano inyo nga ginamba, ay magamot ang tingkiriwi, irma na agyan na natin. Pero syempre, marunong, kumbaga marunong lang tayo magdala kay man, kay kung pasugtan mo rin imong kaugalingon, nga magpa-apekto ka sa imong sitwasyon gida na, ay ah, mabuhay ko niya na, na ligwak sa kalibutan. Aman, kay ang stress nakakamatay. Tandaan nyo yan. Nakakamatay ang stress. Normal makabatsyag at stress. Pero wag nyo silang patagalin sa buhay nyo. Diba? Wag nyo patagalin. Kasi pwede nyo naman talagang ano yan eh. Pwede nyo silang palayasin yan sa inyong sarili rong stress. Depende yun ako paano ni mo. I-manage kung paano mo dalhin ang manibela ng buhay mo. Saan ba dito yung destination na nakaka yung stress free? So kung alam mo yun, doon mo dalhin yung sarili mo. Kasi kung hayaan mo lang yung sarili mo na malunod ka sa stress, ay nako, wa ka matuon, nakikibot yun lang kakilaga mo. Wa ka man din bati ang nagmasakit ka. Wa man na sa iri nga may malala ka mga masakit. Pero naligwa ka, bangod sa stress. Because sabi ko nga sa inyo, stress is nakakamatay. Totoo yan. Kasi pag stress ka, hindi ka makapag-isip ng maayos, lahat na lang pumapasok sa utak mo negatibo. Oo! Tanan nyo lang ang nagasugod sa utak mo negative. Hindi ka na makapag-isip it maayos. Hindi ka na makafocus sa imong kaugalingon. Wala nang direksyon ra imo nga kabuhi kay man. Stress na stress ka. Pati yung beauty mo, rung kagwapuhon mo, ha? Baga, rimong ka gwapo, rimong ka gwapa, nawawala. Why? Ay, mana-stress ka. Kung ano ba yung nakakawala ng stress mo, yun ang gawin mo. Kung nakakaduwa kayo may stress, rung pagsaot, mag-intra ka sa Zumba. Kung nakakawala ng stress rong kimo yung pagkanta, magkanta ka, kumanta ka. Oh, kung ano rong mga himuon nga nakakaduga ko imong stress, yun yung gawin niyo po. Totoo yan. 'Di ba? Kasi ikaw man rong nakaano, ikaw man ang nakasayod sa kaugalingon mo, wala namang iba. Ay, speaking of mabilo, may regit nga hapon. Baka sulit yun daw. Sir Marley Gaspi dyan sa ano? Sa Mabilo, o Legaspi family ko, no? Sa Mabilo, New Washington. Sulit gid ni nagapamati. Ay, wow naman! Ranta na! Sulit! Di siya liquid, sulit siya. Oh, ang bumangga. Giba! Yan, sulit yan! Pag sulit, Sir Mar, di ba? Pag bumangga, giba! Yan ang tinatawag na sulit. Okay. So, balik kita sa aton niya ginaisaryahan kay gusto ko kamo nga ma'am. Gusto ko kamo nga ma, ano, nga ma'am, ano ganun ako, ma-inspired sa pagpangabuhi. Kay makaroon niya mga chimpo sa matuod lang, gid, kung pasugtan niya't animor, imong ko galingon nga magpakalugmok sa problema or sa stress, talagang dadaigin ka niyan. Ay, nako, sinabi ko sa inyo. Ngayon, ang mga tao sa matuod lang, gid, di ba, mahambagat anarong iba nga, walang problema. Pero it's a denial. Alam mo, habang dinideny mo yan sa sarili mo, habang dinideny mo sa imong kaugalingon doon yung mga bagay, mas lalo kang nadidepress. Wala namang problema pag, wala namang, waman it may makaso kimo, waman it batas, di ba? Wala namang batas na magpe-penalize sa'yo pag sinabi mong meron ka problema. Diba, at least kung may sinabi mong meron ka problema, baka makabulig para imong kakilala, makabulig para imong kapitbahay, makabulig para imong amigo, amiga. Yun eh. Pero ang punto ko lang is this. Hindi ninyo pag i-deny sa inyong kaugalingon. Sayod git ana ako. Sayod ako karon. Kasi sayod ako karon kasi nababasa ko kayo inyong mga isip. Joke lang. Hindi naman ako mind reader. Hindi ako mind reader. Ang ginamin ko lang is, ako hindi na ako maghihalimbawa ng iba. O, ginhalimbawa ako lang, pero ako niya sarili. Hindi na ako lalayo. Sarili ko na lang. Diba? Sarili ko na lang. Sabi, abuon kita nakaroon naghihinambag ako. Every time nga may kakilaga ako, nga nag-meet kami, nagkita kami, Roanda lang kita ka-confirming nga approach. Nga, huwag kita man na nagabag-uman na yung mga itsuran. Sa isip ko, paano siya nagbag-uman? Eh, dati, ano ako, bata, yung makawang matanda. Di ba? Eh, dati bata ba ako makawang matanda na? Medyo bakit yung man at problema? Pero kita permiro, ano ba? Pero kita permirong, pero ang dangang linyahan niya. Bakit siguro man at problema, no? Swerte kahit yung man at problema. Alam mo, doon yung mga bagay. Although, yun ang nakikita ng iba sa sarili mo. Pero syempre, alam mo sa sarili mo, meron naman talaga. Pero hindi mo may kailangan din niya nga magiging visible ka, gid. Mga invisible ka na problema. Sa itsura mo. Di ba nga, Sir Mar? Di ba kailangan niya magiging visible ka sa itsura mo nga problemado ka? Kaya pwede ka naman mag-pretend na masaya kahit problemado ka. Pero pwede mong i-project sa sarili mong masaya ka. Eh kasi, ganito naman kasi yan. Pag i-project mo kasi sa sarili mo na problemado ka, parang nagsiself-pity ka. Gusto mong kaawaan ka. Gusto mong maawa sa sarili mo. Kaawaan ka ng mga taong nakakita sa'yo. Parang nakakaano naman yun. Alam mo yun? Ikaw man mismo nung nagapalumural sa imong kaugalingon. Pero kung ikaw mismo man rong naga-encourage sa sarili mo, problema lang yan. Italil sa ko, oh, problema lang yan. O, di ba? Kung ikaw mismo naga-encourage sa imong sarili, di ba nga, John? Kung ikaw mismo naga-encourage sa imong sarili, ha? To fight. Never give up. Yung mga slow ang moto sa kabuhi baga nga ikaw mismo rong naga motivates imong kaugalingon to love earn lang. Oh, magagawa mo yan kasi wala, sabi ko nga kanina, wala namang taong na kasing taong kasama kang lalaban sa buhay, di ba? Peter. Totoo naman yan. Eh, pareho kakon. Oh, John. Sinong ano? Ma'am Bet-Bet, di ba ma'am? Oh. Bakit? May kasama ba ako? Kayo may kasama ba, John? Para lumaban sa buhay? Wala! So kung ikaw mismo sa sarili mo, ikaw mismo sa imong kaugalingon, ha? Kung ikaw mismo sa imong kaugalingon, wrong! Hindi marunong lumaban, ay, don't expect na may mga taong lalaban para sa'yo. May kanya-kanya din po tayong laban. Di ba ka? May ano kita? May kanya-kanya kita nga laban, di ba ka, Arby? So don't expect na may ibang taong kasama kang lalaban sa buhay na tulungan kang lumaban. Why? Kaya may sarili ding laban sa buhay yan. May kanya-kanya rin tayong laban, oh. Hindi nga ni Nana masasaruan na ang laban sa buhay niya. Tapos tutulungan ka pa. Unahin niya muna sarili niya. So meaning, ang paglaban sa buhay ay kanya-kanyang responsibilidad. Huwag mong iasa sa iba. Huwag mong iasa sa kung kanino. Kasi may kanya-kanya tayong laban. So, sometimes, isang yan ay mag-asawa, nag-iiwan na. Ito na naman tayo, RB. Di ba? Minsan, or madalas man, bisan gani ro mag-asawa. Ha? Bisan ro mag-asawa, naghihiwalay. Kasi hindi na nila kayang labanan kung ano man ang hamon ng kanilang buhay. Na dapat ka magtulungan sila, pero hindi nila nagawa. Nga dapat gani magbuhuligan sanda, pero uwa ng danahimo. See? So mas ginpa kamay, yun lang na dito, separate ways. Kaya hindi nila kayang labanan kung ano mang meron, ha? Sa kanilang relasyon na kanilang kinakaharap na problema. Na instead na magtulungan sa kung ano mang problema meron sila, hindi nila nagagawa. Why? Kaya ibig sabihin, hindi nila kayang mag-join force. Kaya may kanya-kanya silang laban. May kanya-kanyang laban. Oh, nag-gets nyo? Even yung magka-relasyon, mag-asawa, naghihiwalay because hindi na nila kayang labanan kung ano mang merong problema sa buhay nila. So, hindi mo pwedeng sabihin na ang laban mo ay laban din niya. Kasi meron din sariling laban niya. Meron din sariling, ano yan? May sariling ipinaglalaban din yan. Sipin nyo yan. Diba? Rino ako niya ginami. Sa ato niya life, ang laban natin, meron po tayong kanya-kanyang laban. So, depende yung akaton dun, kung paano natin dun sukuan, kung paano tayo magiging courageous para harapin, para atubangon, rung aton nga laban. Kaya, ang laban nyo, wag yung iasa sa ibang tao. Suluhin nyo yan. Totoo yan. Eh, once na ikaw mismo ang lumalaban, ikaw mismo nagasuko sa kung anumang klaseng atake yan sa buhay mo, yan mo masasabi sa sarili mong kaya mo. Na wala kang inasahang ibang tao. Diba? Na wala kang ano. Diba? Kung nanalo ka man, solong-solo mo talaga yung credits. Solong-solo mo, why? Kaya ikaw mismo yung lumaban. hindi ka ipinaglaban ng iba. Pero no, dapat natin niya tawaan it. Diba? Doon no, dapat niya tawaan natin it. Ano? It. Priority sa atin niya life. It's very important doon natawag natin niya mental health. Hindi ka makalaban sa buhay kung weak ang mental health mo. Kasi it's all in the mind. Sa utak natin yan lahat. Kaya, ang buhay natin, bisan hambagon pa natin nga may karelasyon kami, asawa kagitabi. Oo, totoo yan. Tabi-tabi lang ha, sa mga mag-asawa. Dahil, pag sinubok talaga ng panahon ang buhay ng isang tao, diyan mo makikita kung sino ang mga taong masasabi mo na kasama mong lumalaban. Kaya hindi lahat merong kakayahang lumaban, di ba, nung Victor? Hindi lahat. Why? Dapat mamba ko nga, hindi lahat kayang lumaban. Because, sabi ko nga, marami ng mga instances na ang mag-asawa ay naghihiwalay because hindi na nila kinayang lumaban sa kanilang relasyon. Oo. Iniwan ang asawa, iniwan ang... Kasi hindi na nila kayang... Hindi na nila kayang, hindi na nila kayang asukuan kung ano mang laban ang meron sila sa kanilang relasyon. See? So even your husband or even your wife. Yeah. Even your wife. Even your wife, even your husband. Hindi mo talaga yan masasabing solid, Mar. Sir Mar? Hindi mo yan masasabing sulit hanggang sa umabot yung time na talagang matitest mo yung pagiging sulit ng inyong sama. Pero hanggat, my God, sipin nyo nga ito ha. Sa kritik nga ni ka misunderstanding it mag-asawa, diba, away. Sabi natin, normal. Kasi, normal mo lang manaroon niya nagpasingal ka mo, nag-aaway ka mo, because of the misunderstanding, may kanya-kanya kayong opinion, may kanya-kanya ka mong, ano ganila, may kanya-kanya ka mong pananaw sa sitwasyon. And it's correct. And it's normal. Totoo yan. San kiri ang gidron niya, diferensya ha? San kiri ang gid? Pero diba, meron agad nga naga-ignite nga fire. Bisan sa kritik nga ano tawag ron? Silan kung inyo nga hindi pagkakaintindi. Konting ano pa lang yan, nagasangag ng kamo, may diskusyon na, may pagtatalo ng nangyayari, may sigawa na, may hagabyan yung taldero, may ginagapo kung gamit sa pagtatalo. How much more? Paano kung itong pressure ay talagang tumataas na? Ma-handle nyo pa rin kaya? Ha? Siguro napaplantsa pa yung mga konting problema, konting hindi pa kaintindihan. Paano pag uminit na yung pressure sa inyong relasyon, ma-handle nyo pa kaya? Ngayon lang konti nga lang, sangkiriti yung gid, nga silaan kung inyo nga relasyon is nagabasingagon ka mga daywa. Paano kung tumaas yung pressure? Kaya nyo pa ba? Yan. Pero you know what? One of the solution, isa sa mga solution lang na naiisip ko, pag nagkataas ng pressure sa inyong relasyon, dapat may isa talaga sa inyong marunong magpakumbab. Totoo yan. Dapat alam mo kung paano mag-say sorry and you have to mean it. kinahanggan niya pang mag-sorry ka. It's coming from your heart. Hindi yung para lang... Yung ba parang para matapos na sorry ka na? No, no, it's not. Kasi yung sincerity to say sorry. Mafe-feel mo naman yun eh. Diba? Pero pag say sorry sa imong karelasyon, if ever, suyahan natin mag-asawa. Mafe-feel yan kung you are really sincere sa paghambaw mo itso. Nag-gets niyo ako? Kahit gaano pa kataas yung pressure. Tataas lang na naman kasi ang pressure sa isang relasyon once na walang marunong magpakumbaba. And that is because of the pride. Dahil pareho kamong mataas yung pride. Nag-agagawan ka mo sa pwesto. Pataasan ba? Okay? Pataasan. Pataasan kayo ng pride. Yan yung nagiging isa sa mga dahilan kung bakit ang mga magkarelasyon ay madali lang silang mag-give up sa bawat isa because of their pride. Pero once na may isa sa inyong marunong magpakumbaba, kahit hindi niya mali, kahit hindi niya kasalanan man niya or hindi, kasi marunong ka lang talagang magpakumbaba, masusolusyonan niyang taas ng presyo. Magsasubside yan. Bababa at bababa. See? O, di ba napunta na tayo sa ganong sitwasyon? Pero ang usapan natin kanina ay yung laban sa buhay. Pero connected naman kasi yun eh, pag inamba mo nga una ka sa pakikipagrelasyon, connected naman yan lahat. May kanya-kanya kayong laban sa buhay. O, di ba? May kanya-kanyang laban. May kanya-kanya kayong kinakaharap ng mga problema. Kahit kayo'y mag-asawa na. O minsan, hindi nyo na kayang i-share nga yung problema nyo sa partner nyo because, di ba? Gusto nyo suluhin na lang. I don't know. Hindi ko alam kung bakit may mga ganong thinking. Hindi ko alam kung bakit may mga ganong thinking yung mga couples na ayaw nilang i-open up yung kanilang problema sa kanilang partner because iniisip nila na, kaya ko namang solusyonan ito eh. Ha? Diba? Iniisip mo kasi na kaya mong solusyonan na kahit hindi alam ng iyong part. Ganun, may mga mindset na ganun kasi yung mga part. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit merong nagkakaroon ng gap. Alam niyo yun? Nagkakaroon ng gap yung relasyon ng couple. It's because nga, pag mag-abot wrong time, nga may mga makaroon, nagkakanya-kanya ka mo it usoy it solution sa inyo nga problema. At once na mangyari yon nga may mga ganun na nga kamo nga mga hanas sa inyong relasyon is ang unti-unti yan, parang alam mo yon yung nagkakailangan. I don't know, pero syempre hindi ko gid ma describe the correct nga term nga pwedeng gamitin since syempre wa man ako tasawa. Pero ang ginamin ko is, for me ha, siguro, hindi man tanan ha, pero alam ko meron talagang ganun. Na may mga couples na may kanya-kanyang problema, pero hindi nila kayang i-share sa kanilang partner kung ano man ang problema. But you know, hindi man abi pare-pareho rong mga magkarelasyon, mag-asawa, hindi man pare-pareho eh. May kanya-kanya man sandang, alam mo yun, may kanya-kanya sandang strategy, sandang pagtao it-solusyon sa sandang mga problema or what. Puro iba matana is mas komportable sanda na alam ng partner niya na may ganito problema, ganito ganon. Kahit personal man yan or kahit sa trabaho man yan or whatsoever. Na parang komportable na silang i-share kung ano man ang problema nila. That's good, no? Kung yun ang nakasanayan nila, yun na yun. Yun ang mahirap pag hindi nyo nakasanayan talaga na couples na sinasabi mo yung problema mo lalo sa trabaho, personal man, pamilya, or what, sa iyong partner. So, yung nasanay ka lang na ikaw at Ana rung nag-usoy it solution sa problema mo. Kasi ako madalas ganun. Oo. hindi ako masyadong nag-share. Kaya sino ako mag-share? Abago nyo, pagkataan nyo na, ay kaya sino man yan, ititay lang si share. Oo man yan, no? O kaya, ganun ako. So, hindi ako madalas nag-share ng aking kung ano mga problema meron ako because kanino ko nga naman, hindi ko kasanayan yun. Kasi ang nakasanayan ako is ako mismo. Nagka-problema man ako, ako mismo nag-ausin yung solusyon, nag-aisip. Ha? Ako mismo nag-aisip, it's solusyon sa kung ano man dumagig ni solusyon sa problema nga nag-apot sa akin. Kaya ayoko, parang iisip na ako, ayokong mandamay. Eh kasi, yun siguro ako niya mindset why. Kaya, syempre, wala man ako, it may masugiran eh. Diba? Woman ako it may masugiran. Woman ako it may ma... Diba? Sinaman ako niya, pautwasan ko ako niya problema, kayo aman. Kaya nasanay ako, that's my mindset na kung may problema man ako, di suluhin ko na lang kasi wala naman ako nakasanayan kasi na ano. Wala naman ako nakasanayan na hambagan ko ako niya problema. Ang nakasanayan ko ay sarili ko lang. Sarili ko hanapan ng solusyon ko ano ang merong problema. O ano yung problem at hand? Kung yung problem at hand yung nakasanayan ko, so yun na lang yun yun. Sir Johnny Ronazzi, marami tayong bago mga viewers. Shout out idol. Oh, talaga idol na talaga. Watching Stansha. Kasadyagid kahapon. Ganda talaga ng buwan. Ah, okay. Nag-concert na naman. Abi ako kahapon. Dali yung matara microphone. Tinika to, Dog Judel. Nakakaloka. But anyway, sige up. Rin yung mga ginaisuryahan natin. It's, ano taron? Reality. Factual yan. Kasi nangyayari nun. Nagkakaganabog ito aron sa relasyon at mag-asawa. Sa matuod ng kid. Couples, magkarelasyon. Diba? Kaya, next time, ito isipin nyo ha. Once na meron kayo kayo, hindi naman ibig sabihin na magiging distant ka mo sa kada isa ka. Hindi tama yun. Kasi dapat yung bonding nyo, yung connection nyo andyan. Baga tiyagon sa kada isa. Is dapat strong yan. Solid, sabi ni Neymar. Diba? Solid. Yung term natin, solid. Term for, ano nga tawag dyan? Word for the day, sulit. Sulit daw kasi sila doon sa ano, Mabilo New Washington. Anyways, doon yung mga sitwasyon, abis na matuod lang gid, bukod ano rin it, kuris-kuris nga istorya. At alam ko kayo mismo na-experiensyahan yun, na-agyan nyo rin. Diba? Na-agyan nyo rin. Nga, alam naman natin yan, sa ibang kita. Pero pagkipag-alas, hindi naman yan lahat romansa. Sa relasyon, hindi naman lahat yan romance. Hindi naman every time masaya. Although, syempre, manami kihapon isipon yan, mas maraming pagkakataon or panahon or oras na naging masaya ka. Pero hindi ibig sabihin nun na perfect yan, na masaya ka all throughout sa inyong relasyon. Maranasan nyo talagang umiyak, masaktan, ma-disappoint, ma-upset, magalit, mainis. Lahat ng emosyon. Because you are too different individuals. Diba? Two different individuals na amrontana ka mga nagkililita. Diba? Mga magugang rontana ka, may mga ito, may mga isip, rontana ka mga nagkililita, natural. So okay ang inyo nga pagkilala, kahit yung okay eh, pareho ka mong demure, pareho ka mong pa-pretend na nga that you are okay. Pareho ka mga nagpasitanay eh. Kasi syempre, first time nga daan. Unang meet up, natural. Pa-sweet-sweet. But, makilala mo naman talaga yung tao once na nakakasama mo na siya. Sa araw-araw niyo yung pagkikita, pag-uusap. Diyan mo na rin makilala unti-unti yung totoong pagkataon. Hindi man 100% ang totoong pagkataon niya, pero unti-unti makikilala mo siya kung ano siya. The way she or he talks, the way she carry herself or himself, yan. kung paano niya dalhin yung sarili niya, paano niya i-handle ang mga sitwasyon sa buwan. Malalaman mo yun habang medyo tumatagal yung inyong relasyon, natural. Kasi sa unang ano, hindi naman mo agad makikilala yun. Hindi mo naman agad yun makikita. Kasi first month, second month, maybe third month is medyo andyan pa kayo sa tinatawag na una pa kamo, may hangover pa kamo of being in love and may hangover pa kamo sa mga kilig-kilig moments niyo because, my God, first, second, third month, doon yung mga stage. Doon yung mga stage, ha? May hangover pa kamo sa kilig. May hangover pa kamo sa parang gusto niyo palaging magkausap, gusto niyo palaging magkikita, gusto niyo palaging magkasama, something like that. But as time goes by, habang tumatagal yan, nababawasan niya. Believe me. Believe me based on my personal experience. Sasabi ko yun kasi personally na-experience ko yan. And, you know, totoo yan. May tinatawag kasing honeymoon stage sa isang relasyon. Ang honeymoon stage, hindi po yan tumatagal ng taon. Na totoo lang. Buwan, maybe. Diba? Iba nga, linggo lang eh. Mga ilang linggo lang na naging sila. Ngayon, nag-aaway na. Ay, naku nga naman talaga. More of that, mga palangga. Sa ating pagpangalagad, may 27 minutos yung nagtali 1 hour sa last 2. Sorry, may commercial break pa kita. Magkapanumbalik ako. More of our topic. Yung mga kuris-kuris. Ba, hindi kuris-kuris. Pero atong istorya nga makadugang sa aton niya. Kwan ba? Makadugang sa aton niya. Ihibago. Makadugang sa aton niya. Sa aton niya. Paghisayod. Hopefully, makadugang nga. Maka-learn. Kamo sa akon niya mga ginataokin yung mga, you know, something like ganong scenario sa buhay kung paano ang buhay sa mundo, paparelasyon man yan, trabaho, pamilya, or whatsoever. Okay? Magpanumbalik kita mga palangga. Pagkatapos ganyan, mga important mga reminders. Ready, stand by. Partner! Where's my partner? Commercial tayo, part.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagka nito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-tuming, nakakatulong siya dun sa pag-tuming natin. Talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

umaga sa ating pagpangalagad. May 36 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alas dos sa ato nga programa. Kumusta rin mga bago gadya, mga nakamonitor? Sa ato nga pagpangalagad, baka rin kahapon, baka may pag... okay, laban ka mo ah. Okay na. Ginapapanimbangan ko ako nga magambag, kaya kasakit rin ako niya dita. Sakit rin ako niya dita. Okay, sige ah. Oras atin sa inyo. Nang More Power Probiotic 81 Coffee Mix. Ang kapeng aalagaan ng ating kalusugan. Okay? So, ang More Power, alam niya na yan kung ano ang... kung ano ang ano niyan. Kung ano kaganda ang epekto sa aton nga ikamayan at gawas sa pag-inom regular at More Power Coffee. Okay? So, ako lang get is try nyo para... masaya rin ninyo, hindi kayo magsisisi sa matuod lang kid, no? Ah, hindi kayo magsisisi, hindi ka mo magkanugon sa inyong pagbakal it More Power Coffee because may manamig it imaw nga epekto sa aton nga ikamay at gawas. Lalo-lalo na po sa ating bituka, sa aton nga gut, nga kailangan ay healthy yan siya para hindi naton... di kita makaranas at ginatawag nga discomfort sa aton nga chan. Dapat healthy rong aton nga chan, matibay rong aton nga bituka para masuhay lang rong aton nga life. Hindi lamang yan, but nakakadugang man imaw it enerhiya sa aton nga gawas. Of course, mapalakas din niya ro aton nga immune system. Try nyo kahit pa sa shay lang. Sa aton nga mga kaigmanguran, na dumadami na rin po ang ating mga outlets na pwede niyong bilhan ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix mga palangga, ha? Sa ato niya pagpangalagad sa makaroon niya. Pero ito oh, para may idea ka mo, una sa Banwa Itnabas, okay? Sa Banwa Itnabas, sa Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, sa Nabas Public Market. Ba? Thank you so much. Sige, Ma'am Janet. Kikompleto na ang imo nga listahan na. Na-VO na ba ito ni Jan-Jan? May ganun. Ito na yung kompleto na ito nga listahan at ito nga mga outlets, mga palangga. Pamatiin nyo. Basi ina sa inyo nga mga lugar, Banwa, may inaagon. Agsagad ka pakapakalibo para makabakait kape. Una sa Nabas, unahon taan na ito nga western side. From farthest to the nearest kita. Nabas, una sa Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods sa Nabas Public Market. Siyempre, una sa Tangalan, sa JJ Store sa Tangalan Public Market. Sunod kita, una sa May Makato, sa Bilyuni Store, sa Poblasyon Makato, mga palangga. Sa Banwa it Malinaw. Yam! Sa Malinaw, una sa Antoninos Drugstore. Oh, drugstore, ganyan ka rin mo. Antoninos Drugstore sa Malinaw Public Market. Yan. Antoninos Drugstore ha, sa Malinaw Public Market. Una sa Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Ma'am Janet, Lezo Multipurpose Cooperative ra, hindi lang Lezo Cooperative ha. Lezo Multipurpose Cooperative, una sa Lezo Public Market, ina sa Numancia, sa Maypas Drugstore. Yan, Maypas Drugstore da. Maypas Drugstore sa Poblasyon Numancia. Okay? Next ay una sa Carol's Pharmacy sa Provincial Road. Provincial Road ba yan? Carol's Pharmacy sa Barangay Bulwang. Okay? Okay na ba ito dyan? Oh, ano na ba tayo kiti dyan? Sa piyak ka iwaw nga earth. Sa piyak nga kalibutan. Sa kabilang mundo pala siya, di marinig yung aking sinasabi. Sa Carlos Pharmacy, una sa Barangay Bulwang, sa naman siya, along the highway, madun imaw. And tabo kita sa may Banwa at Kalibo. Iya sa ANC Drugstore. Sa Kalibo Shopping Center and Carl's Pharmacy sa stall number 24.
stall number 24. Yan, may stall number na kita. Stall number 24 sa Calibo Shopping Center. Sa Martilino, yan sa may Trahi Pharmacy, Martilino Street. Ta, yan gid lang sa amin yung street nila, oh. Martilino. And, sa, St. Anne's Pharmacy. St. Anne's Pharmacy sa Regalado Street, mga palangga. Inasa may Mabini, hara tatlo gid una aton karanga mga outlets. Sa Mabini, ha? Una sa Mia's Drugstore. Okay? Sa Tia's Pharmacy. Ag sa Vitamed Pharmacy. Tatlo na ka mga drugstore doon na may aton nga baligya nga kape. So, in front gid ron imao, tabok ang gid imao ron it ng Provincial Hospital. Katabok ang gid. Tabok mo't karsada, inaabalas sa Dagalihera ron mga parmasya nga gin-mention ko. Next is All-in-One Convenience Store na sa Cardinal Sin Avenue sa Barangay Puok. Okay, Puok Kalibo. Sa J3M3 Drugstore sa Banga Public Market. Sa Neck Store sa Libaco Public Market. And of course, sa Pukid Store sa Altavas Public Market. Saruntuin nung ato niya mga outlet, Pilanda. 18 na sila. Diba? 18 sa darato niya mga outlets na pwede ninyong bakgan it more power. So, kung maiya sa istasyon, pwede ka mo kabaka kung may available kay Piro Kagabano. Most of the time, abi nakaka-out of stock kita kami iya, no? Nauna kita kami na uubos per me because of I don't know, try nyo lang makam kasi kung may stock sa daya. Wala akong ma-check. Kung may stock sa daya. Pero, para sigurado ka mo sa mga gin-mention ko ngayon yung mga outlets natin, yung mga pharmacian stores, pwede nyo agtunan doon. Kung gusto nyo mabaka pa tingi-tingi, pwedeng-pwede talaga. Okay? Kasi kami iya, wag kami nagatingi. Sa mga nagabakaya per box, so ang tangin na bakal. Kung una ka mo sa mga outlets naton, pwede na magkabaligay it mga tag-tingi-tingi sa shay per sa shay. Pero iya kami, abiwa kami nagabaligay it tingi, okay, it per sa shay. So per box, gidra mo niya pagbaligya. Alright! So hopefully, makabulig kinyo ron dong pag, pag-inom it more power coffee since nag-kape man ka mo. Makaroon niya tiyempo namin yung kapangape. O diba? Coffee break. Pero ang iniinom, tsa ah. You have a tea break. Soft drinks break. Di ba, coffee break. Ano pa yung iniinom soft drinks? Nakakaloka. At tawag doon, break time. Break time naman yung Tita Lil, si din coffee break. So meaning, pag coffee break, talagang dapat inumin mo is kape. Kasi coffee break nga. Pero kung sinabing break time, any drinks na gusto mong inumin, pwede mong inumin. Kasi break time naman. Break time naman. Sige, ah. The more power probiotic itin man coffee mixer, cup of success, healthy gut, healthy life. Okay, may 45 minutos yung nagtaliwan sa oras alas 2. Kaya lang nga, nandato niya topic sa makarang kaya medyo abura

Di ba kamapon? I love it! Tama ni John. Sa taon pa lang, Pastor, sa Love for the Globe. Happy hour, everyone, and be the best. Thank you so much, Gijum. Hi, Rex! Sa mga taga-barangay Ganzon, sa Banwasang Hamindanda, mayong hapon sa inyo, ah. Sang Sunday to tani, Rex, may ano sa ako, may invitation sa Hamindan. Ganin lang, kaya balko kayo walang ani, nagitang chimpob lahat, eh. May invitation sa ako sang Sunday. Di, Sunday may ginako tawagan. Di, pagkaaga nga daan, may trabaho. Di, tani, dito ako gina pa overnight. Di, ang balko daw, walang anin, kid. Gusto mo ko man tani, kay siyempre, ano, abito daw, special gin tani. Ito nga celebration lang. Di, kay wala ko nakakantuan, kay, walang anin, gina chimpo. Pag, hindi man ko ayo tani kung makato kalipo lang bla ti kay Hamindan ni daan kapis from medyo ang distance is hindi siya ano sa akon gid nga to travel pa no kay wala man ko upod amo na lang nga naga drive ka ka motor sigagi ka sa road to forever tapos ikaw lang isa sa meaning forever kay single amo na ba na patsiling mo na Rex. Kaya yung area nga taan to, ginagyan mo agihan mo ang road to forever mo. Dito ko na yung road to forever. Ito kasi buba no? Daw ironic man niya. Gagi ka pala sa ano? Nagagi ka sa road to forever? Tapos ikaw lang isa? Isipo mo yung pala, hala! Forever, lagi ko yung single ya? Masubukin, nagagi ka sa road to forever, ikaw lang isa. Nanami man na naman, nagagi ka man sa road to forever, may upod-upod kami pala, magka-holding hands ka man to, wow. Umisan na nga, joyride, lamala, pero love mo pala, upod mo, wow. Daw ka nami man sa jam, sa blood, daw nami man sa feeling, no, nga nagagi ka sa, ginampali lang ang road to forever, may upod ka pala, palangga mo, wow. Ate, daw ka subo man lang, nagagi ka sa road to forever. Ikaw lang isa. Makita ni ko everyday nag-agi ka na. Hindi ko kiss alang man. No? Kung chimpo na ba lang mga importante, ganyan nga kantoan mo, mo na bala, maka-agi ka dati kay... Hey! Joke lang. Ma'am Bet-Bet, Germany, good morning, good ma'am. O, si Sir Marley Gaspi. Ito nga ba nang i-greet? O, gina-greet ko umana. Ligaspi family una sa may barangay Mabilo. Sa Banwait, New Washington. So, leading ko nagpamati. Thank you so much, Gid. Hopefully, tuloy-tuloy na yan, Sir Mar, ha? Ang pagiging solid, tuloy-tuloy. Yes, ma'am. Giba talaga. Arby! Pareho man dun sa tao. Nga, mayad ka, mag-joker ka, pero sa matuon may problema ka. Totoo yan. Totoo yan, ano, Arby. So, meaning pala, problemado ako, no? Joker ba ako? Joker ako din, braha, may joker. Pero kerebels. Ganun talaga ang buwan. Kailangan mo naman talagang, kailangan mong i-cheer up yung sarili mo. No? Ikaw mismo yung mag-cheer sa sarili mo, mag-motivate sa sarili mo. Sa mga bagay-bagay sa buhay mo, na hindi mo naman kailangan ilogmok mo yung sarili mo sa sarili mo problema. Ay, wala rin mangyayari sa buhay mo. Hindi ka makapag-isip na maayos sa totoo lang. Maginatago ka na problema ba ni RP pag masayahan daw ang nakikita mo daw ang taong masayahin pero sa likod niyan may tinatago daw yan na problema ay totoo naman talaga siguro yan. Di karon nagasugod depression nagapakamatay kung di mo kayo problema correct kaya nga sabi ko nga do problema ron stress nakakamatay kaya hindi ka makapag-isipit maayos. Puro negative ro nagasugod sa utak mo. Kaya yung stress at problema nakakamatayan. Ma'am Rossi Isog dyan sa Barangay Andago, ma'am. May regit nga hapon. Very correct, Gid, Tita Lils. Tulad last week, noong itinakbo ako sa emergency, kung nagpatalo ako sa stress, lalo na nag-iisa ako sa bahay at buhay. So katakot-takot na pumasok sa isip ko paano na lang. Walaban at libangin ang sarili. Video okay lang ang katapat. O, diba? Pwede naman kasi talaga yan eh. Pwedeng-pwede talaga. Kung paano mo lang pagganahin yung utak mo. Kung yung pagiging strong ng iyong personality. Diba? Ang pagiging strong ng personality mo lahat yan,

0: ang gagaling sa utak yan. So kung ang utak mo'y gumagana talaga, makapag-isip ka na kung ano ang dapat na imong himuon sa imong kaugalingon mismo. Oh, sige. You're welcome, Mar. Mar Ligasti. Okay. Sino ko si Mar? What is it? Look familiar. No, Victor de la Tonga, bow. Bow, si Sunal kita nung hao. Bow, si Sunal. Siyadong busy, guro anang linyada ka rin. Gapalaot was, kung may problema ko, parte sa stress. Ah, so, iba mataraan ng stress reliever ni nung Victor, pampatanggal stress niya, iba mantana. Oh, kung waka mo kasayod, available. Gali. Oh, si nung Victor, very ano talaga yan siya. Very accommodating. Okay, gusto sir samahan kita sa araw-araw, baka i-gin ag puluta na ba ni RB, June? Lipay pa kita, hilong ka pa, lipatan mo problema mo, galing pag nahimaswasan ka, madumduman mo guman, problema mo, mainom ta guman. Kaya nga, no? Yung problema, pampawala daw ng problema, hindi pampawala yun. Makalimot ka lang siguro ng ilang mga oras, no? Because, syempre, pag umandar yun, dong, pag gumana na yung espiritu ng alcohol sa utak mo, eh, talagang, di ba, nagugrugi ka, inaanto ka, napapagod ka. So, hindi na pumapasok sa utak mo yung mga problema. Makapagpahinga ka, makasober up ka, mahimas-nasan ka matuod, balik mo sa problema, iinom mo man. Ay, nako. Aba ni John, the people who give the best advice ko no are usually the one with the most problem. So ako pala, wow. Inaako sa sarili talaga yung ganun. Oo naman kasi, totoo naman yun, Jun. Naniniwala talaga ako doon, why? Kay, hindi ka naman kasi, sabi ko nga, kung ruin mo nga pagtao it advice sa tao is based on your nabasahan, based on your nabatian, or based on your nakita or whatsoever. Ano yun? Walang lalim, walang dating. Walang emosyon yun kasi nakita mo lang, nabasahan mo, something like that. Iba talaga yun pag personal mo talagang na-experience. Ang isang bagay na naranasan din ng kapareho mo. So makapagbigay ka talaga, makapag-ambag kagit imo it advice nga. Dahil personally, na-experience mo eh. Diba? Personal, naranasan mo yon. Personally, na-surpass mo ron. Personally, napanalunan mo yon. And, totoo yan. Pero yung tao nga makataoke mo it-advice is yung tao talagang naranasan kung ano man ang naranasan mo ngayon. Believe me. Totoo yan, Jun. Hi! Good kagiting mag-advise, ma'am. Ano lang siguro, Mar. Sabi nga ni Jun, kung ano man yung mga sinabi ko, kung ano yung advice ko, based on my personal experience, diba sabi ko nga is, hindi mo kasi maibigay yung emosyon. Kasi pag magbigay ka naman talaga ng advice, may emosyon yun, may kaakibat yun ng emosyon. Para makarelate yung tao nga binigyan mo ng advice, makakonect ka ba? Kailangan yung connection once you're giving advice. Need mo talaga yung connection sa tao na yun na bibigyan mo ng advice. Para ma-feel niya, maramdaman niya yung sincerity sa pagtaonin mo it-advice. Once in your life, naranasan mo yun yung problema kung anong naranasan niya. See? Oh, haba ni Ma'am Bet-Bet. Tama ka, Tita Lils. Solo ang paglaban, naranasan ko na yan kaya. Oh, diba? Naranasan na daw niya doon sa Germany. Ma'am Lils, question sa mga bayi, haba ni RB. Ma'am Liz, question sa mga bayi, mag-asawa may karelasyon. Kung ikaw nga babayi, kaya mo, di ba nga itao sa asawa mo, kaligayahan niya. Pero kung ikaw na babayi, asawa ko, gagaki, bukon mo imaw mahal, ito ta imaw nalipay sa ibang lalaki, kaligayahan na kalipay. Ha? Palitin ko nga, parang hindi ko na-get. Question ko, no, sa mga bayi, mag-asawa may karelasyon. Kung ikaw nga babayi, kaya mo, di ba itao sa asawa mo, kaligayahan niya. Pero kung ikaw na babayi, asawa ko laki, bukon mo imaw mahal, ito ta imaw malipay sa ibang laki, kaligayahan na, kalipay na. Okay. Hindi naman kasi yung sa utak ko. Anyways. Ganito na lang. Ganito na lang, Arby. Kung rubayi, ano ito? Babayi, kaya mo, di ba, itao sa asawa mo, kaligayahan. Ah, okay. Anyways, alam mo kasi sa magkarelasyon, Arby, kahit sabihin pa natin magkarelasyon niya, ipagpalagay na natin niya, magkarelasyon na nga. So, syempre, hindi man kamo mag-iba or hindi man kamo magkaroon ng relasyon kung hindi niyo naman mahal ang isa't isa, di ba? Hindi naman siguro ibig sabihin nung nagkarelasyon kayo, napilitan kayo or nireto lang kamo or talagang ipinagkasundo lang kayo ng mga magulang niyo, inoong panahon pa yun ng mga panahon niyo ng mga panahon pa ni kupong-kupong, di ba? Panahon ng mga, lalo na uso yan sa mga sa mga Chinese, yung pinagkakasundo ang kanilang mga anak. Well, kung sa ating sitwasyon makaroon, hindi ka naman makipag-commit o makipag-relasyon sa isang tao, mapababae man o mapalalaki, kung hindi mo naman mahal. Diba? Kung bukon mo't palangga, hindi talaga makipag-commit. Para ano? Diba? Para lang for the sake of, I don't know, pero hindi ko talaga yun hindi kita na ako doon mag-gets nga makipag-relasyon ka sa isang tao na hindi mo mahal. Hindi yan, parang tawag ng laman lang yan. Init ng katawan na siguro maybe. Pero hindi yan relasyon na masasabi. Affair lang yan, fling or whatsoever. Pero pag sinabi mo kasing relasyon is, pero talagang pag relasyon is built more on santa, na-build yan sila sa love. Di ba? Pero relasyon, nag-start because mahal nyo ang isa't isa. Nagsimula yan because may attraction and then napamahal na kayo sa isa't isa. That is relationship. Okay? So, kung una ka sa ginatawag ka pagkipag-relasyon, yes, of course, mahal mo yung boyfriend mo, mahal mo yung girlfriend mo, o asawa man ipagpalagay na. Kung nag-asawa naman na kamo, pagmahal mo yung asawa mo, natural, ibigay mo yung nakapagpapaligaya sa kanya. Ibigay mo yung nakapagpapasaya sa kanya. Pareho kayo. Kung ano yung sa tingin mong nakapagpapasaya sa mister mo, gawin mo. Without hesitations. Without reservations. Eh, depende naman yung kung paano nyo pag-uusapan kung ano magapalipay kinyo. Same with sa lalaki. Tanungin mo asawa mo. Gusto mo ba itong ginagawa ko sa'yo na ganito, ganito? Tanungin mo para alam mo. Huwag mo lang basta gawin na hindi niya alam. Kung hindi siya komportable, lalo sa kama. Ay, totoo yan. Huwag niyo basta-basta gawin ang isang bagay na hindi niyo tinatanong kung gusto niyang gawin niya. Gawin mo sa kanya. Kailangan mo muna siyang tanungin. Tanungin mo siya. Anong gusto mo? Okay lang ba sa'yo ganito? Komportable ka ba? Okay. Basta, alam niyo niya yan. Same din ganun sa babae. Dapat ikaw na babae, tanungin mo rin eh. Tanungin mo si Mr. mo, ano pang gusto niya? Ano bang nakapagpapasaya sa kanya? And you have to compromise. Kailangan niyo mag-compromise sa bawat isa. Hindi agad kayo magsabi, ayoko niyan! Huwag mong gawin niya. Hindi ko gagawin yan sa'yo. Huwag mong gawin yan sa akin. Huwag ganun. You have to compromise kung ano yung mas komportable. Yung may, andun ko yung parang kanta bang, meet me halfway across the sky. Parang ganun ba? Yung nag-meet ka mo halfway. Yung tamang-tama lang na pagkasundo ba? Diba? Yung tamang-tamang kasunduan lang. Dapat ganun lang. Hindi dapat na may mas timbang sa kabila. Kapag sinabi ng misis na, ayokong gawin yan sa'yo, ayoko na. Hindi ko komportable yung gawin yan. Ganun din si mister. Wag mo. So kung ganun ang magiging ano nyo kagad, Kung makaroon din inyong gagiging approach sa bawat isa, so parang nadideprive nyo inyong mga sarili to be more on, maging intimate, mas magiging intimate ka mo sa isa't isa. But it's part of relationship. Being husband and wife, my God. Diba? So, but anyways, depende naman yan sa inyo. Pero kung, ang nag-gets ko lang kasi RB sa tanong mo is kung mahal mo, kung sa relasyon ka, kung ano nga ito? Itaoy, babae, o syempre kung kaya, ibibigay niya kung ano ang kapagpapaligaya sa mister niya. Same din sa babae, kung ano ang kapagpapaligaya sa misis mo, gawin mo. Pasamba ko is, napagkasunduan niyo, nagawin niyo yan. Kung okay, di go. Kung hindi, pag-usapan, ano ba dapat? Ano lang ang, ano yung pwede at ano yung hindi pwede. Alright? So, ganun lang yun mga palang. Sa Pinas pa kami haba ni Ma'am Bet-Bet, noon ang asawa ko sa inis ko, balde ang hinagis ko, di ba? Ah, init sa mukunta, Ma'am, sa bintana, asawa, sa ugtas ka na ba? iyon kami, bangko ang hinagis, iyon kami, bangko ang hinagis ko, di nasamad man. Grabe yan. Sir Johnny Ronasi, shoutout idol. Nabasa ko na ito kanina. Istan, watching from Istan, siya kasadyagid kahapon. Haha. Ganto talaga na mo. Thank you so much, good Sir Johnny Ronasi. Oh, okay. Oo, gani, sir. Hindi ko kayang ito sa bintana dahil hindi ko kayang buhatin. Alright. Delikado kagali, ma'am, nga. Masawa, nagapanakit ka, kaguoy, ta kami nga gagaki, wa kami layo sa Pilipinas, ipakulong ka. Ay, naku, hindi po ako nanakit kung maghagis man ako ng mga bagay, malayo ka na. Akunwari lang yun. Medyo ginapagagpag man lang ito, RB ni, ano, ni Ma'am Bet-Bet, o ano nga, mister, that time nga ginahaboy na't ng, ano, hinaboy na't balde. Hindi po ako umawak ng patalim, yun ang ayaw ko. Ate, sige. Basta importante, na ano na yun, na survive na yun ni Ma'am Bet-Bet, na pagdaanan lang nila yun na mag-asawa. Once in your life, maybe na pagdaanan nyo na rin yan, yung mga ganong mga bagay. Diba? Iba-iba man rin yung marigay experience with your husband, with your wife, with your relationship, with your exes, with your present. And that's, ano talaga, kasama, parte yan ng isang relasyon. And hopefully, hindi yun magiging mitsa ng, you know, nang mas malalim na hindi pagkakaunawaan dahil sayang naman yung mga pagkakataon, panahon na nagsama kayo bilang mag-asawa para lang sa mga bagay na, you know, na pwede naman sana mapag-usapan at maayos pa. Alright? Bow, gampasan kita sa tiyempatan. Until tomorrow, tomorrow is 27. Okay? And, yes, tomorrow is 27. At lang ako yun. Kina-advance ko lagi ang 28. Maybe hindi ako makapag-program kay... invited na naman ako as host. Mag-MC ako sa isang, you know, programa na naman on 28. Advance ka agad. Na-invitation yung Abika Consum. Sigurado na yun on 28, hindi ako makapag-program dahil mag-MC ako. Mag-host ako sa isang program or activity. Anyways, thank you so much, good mga palangga, sa inyong pag-iba sa pagpangalagad natin makarunya daw at Miyerkules sa ato niya programa ang palautwasan mo. Of course, and still, with your masinadyahon. You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan gina ko at maayad-ayad ng hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. God bless us all and bye.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Radyo
3: Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store,

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Baghaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapag six

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan ko kami nagpo-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best news and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad nga laod laod. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga natungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, ako kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music. Ito ang Radio Todo. Ang radio na kaibigan mo.
12: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
13: Akala ko hindi.

The station with the best news, and information. 88.5. Rádio Todo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ethereum Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Nandangay. Tatay? Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagkita ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung...

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
6: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang ng araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating mo naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo naman Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala.

0969-226-9623 yung ating munamang numero na pwede po ninyong tawagan. Muli, 0969-226-9623 yung ating munamang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Nanay, ano nga pong pangalan po ninyo?
1: Nanay Nelly ng Toledo,
0: Nanay
1: Cebu.
0: Nelly, okay. Nanay Nelly ng Toledo, Cebu. Okay po, Nanay Nelly, kumusta po?
1: Okay lang po, manangalit tayo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, tapos na po, Nanay. Nanay, kumusta? Meron na po ng 25-in-1?
1: Wala pa rin, Kuya Boy.
0: Ha?
1: Wala pa rin.
0: Wala pa rin 25-in-1 sa Toledo, Cebu. Okay po. Ay, sige. Sige po at ipapalo
1: po
0: natin.
1: Kaya nga tumawag sa'yo kasi nga wala. Nagpunta ako kanina. Mm-hmm. Wala pa rin silang ano tinda na rice coffee mix. 14-in-1 plus 1.
0: Opo. Sa lahat po yan, ang butika dyan sa Toledo?
1: Opo. Wala talaga.
0: Okay po. Mm-hmm. Sige po, Nanay. Sige po. At sasabihin po natin sa ating po namang ipa-follow up natin.
1: Na follow up natin. Boy, ano na, apat na araw na akong nakainom ng ano?
0: Opo.
1: 25-in-1 na lang ang iniinom ko.
0: Opo. Ano natin? Kumbaga, pa-follow up po natin. Pa-follow up po natin. Opo. Sige po. Sige po, Nanay.
1: Sige. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Sige
1: sa
0: po.
1: Sa istorbo.
0: Yes po, no problem po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At,
1: sige, kasi nga, sa akin sila nagtatanong. Nga. Sabi ko, sige, hayaan nyo, itawag ko ko, Kuya Boy. Tama. Kukulitin ko talaga yun.
0: Tama po. Tama po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At babalitaan po natin yung ating po namang mga delivery. Sasabihin natin na hanggang ngayon, wala pa rin.
1: Pati rin sa pinag-almusala namin tuwing umaga, nag-hi kami. Opo. Wala rin kasi wala daw delivery.
0: Opo. Sige po, Nanay.
1: Binibinta rin nila sa almusala namin, Kuya Boy, yung rice coffee mix mo.
0: Yes, opo. Opo. Sige po, Nanay. At hayaan po ninyo.
1: Maraming salamat, Kuya Boy. Get
0: yes, God bless po, Nanay. Ingat po kayo, Nanay. God bless po. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye, Nanay. Thank you very much po. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero.

0: Sige po, at tawag po kayo mga kaibigan muli 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawag at sa atin po namang paladudunan. At syempre mga kaibigan, muli ano po sa Negros Island, Antique, and sa iba pa pong mga butika mga kaibigan, sa iba pa mga lugar. Kung meron pong Grace Pharmacy, ano po, available na po dyan yung ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po si Chubalayong Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji,
1: kayo po. Ay, Kuya Boy, hindi ko pa po natitigman yung 25 in gram.
0: 25 in 1, Nanay.
1: Opo, 25 in 1. Wala po akong makita dito sa ano eh.
0: Opo, opo. I see. Okay po, Nanay. Sige po.
1: Wala pa po yung natitigman.
0: Wala pa po dyan sa inyo sa Tagkawayan yung ating 25 in 1?
1: Wala po, Kuya Boy. Ako po ay nagano na din po sa Kalawag. Wala din po akong makuha.
0: Naglibot na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, dyan sa Era Pharmacy, sa TGP, sa Carlos. Wala po akong makuha ng 25 in 1 eh.
0: Sige po, Nanay. Sasabihin po natin ito sa atin po namang mga deliveries para...
1: Gusto ko po, Kuya Boy, matikman yun.
0: Yes po, Nanay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries. Babanggitin po natin, ipa-follow up po natin. Actually, Nanay, nasabi ko na po yan sa atin po naman mga deliveries. Kaya lang, siguro po, dahil po sa dami po naman ng pinupuntahan, baka po sa mga panahong ito.
1: Sana po mamit kita kahit isang business lang sa personal po dyan sa Kalawag, Quezon.
0: Sana po, Nanay. Sana po, may pagkakataon din po ako makapunta ng Kalawag. Sana po, Nanay.
1: Sige po, Kuya Boy, nagtanong lang po ako.
0: Thank you po, Nanay. Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Salamat din po.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan. Itawag nyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa. At syempre po mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga kababayan po natin dyan po naman sa may Masbate, maraming salamat po. Ano po, may mga ano kasi, may mga text message po sa atin dyan po sa Masbate na hindi daw po nagtatanong sa atin kung nakakapasok daw po yung text message po nila sa atin. Meron po dito kasi may mga nag-text dito, sabi dito, Kuya Boy, bakit hindi laging busy? Bakit laging busy at di kami maka-connect? Out of coverage lagi ang cellphone po ninyo. Nakakarating ba ang message po namin sa inyo? Opo, nakakarating po. Baka po sa signal talaga may problema tayo. Pero napakarami po na na tumatangkilik na po ng ating po namang produkto dyan po naman sa probinsya ng Masbate, sa lalawigan po naman ng Masbate. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Nais ko lang po talagang ipaabot po sa inyo sa mga taga Masbate na napakarami na po natin dyan na umiinom po ng ating rice coffee at yung mga nauubusan po ng ating po namang produkto dahil nga po sa isla po yung lalawigan po ng Masbate. Minsan po talaga nahihirapan nasasabi naman to sa atin ng ating po naman mga deliveries. Minsan kasi nahihirapan, lalo na kapag may bagyo, nahihirapan silang pumunta ng probinsya ng Masbate dahil nga po doon sa tatawid pa po ng dagat. Pero mga kaibigan, ginagawan po ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan ng marami para yung pagbabalik po nila ay hindi na po ganoon ka kadalas. So kailangan po na hanapin lang po ninyo yung mga ating mga produkto dyan po naman sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, sa lahat ng bayan po naman sa Masbate dahil ang patunay po sa atin ang ating mga deliveries po mga kaibigan.

0: may pagkakataon na nakakatawag naman sila, kaya lang napuputol po mga kaibigan, yung mga taga Masbate. Dahil nga po, siguro dahil po isla, ano po, kaya po ganoon. So hinahanapan po natin ang solusyon para yung ating mga kababayan po sa Masbate. Ganun din po pala dyan sa may ano, sa, dahil isla din po sa Catanduanes, ganun din po yung nagiging problema natin. Dahil hindi po maka go through yung ano, yung mga tawag po ninyo dahil nga po siguro sa signal. Lalo na kapag meron pong bagyo. Ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good morning po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jonas po.
0: Jonas, okay. Taga saan po si Tatay Jonas?
1: Taga ano, taga Balanga, Bataan.
0: Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jonas?
1: 57 po.
0: 57. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
1: Matagal na. Siguro, naka 150 bucks na ako.
0: Wow! Ang dami na nun, Tatay. Tatay, yeah, Jonas, ano po yung nag-ujok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Wala lang. Naririnig ko lang sa programa mo.
0: Yes, so, marami sa... Yes po. At naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Noon po, Tatay Jonas, na narinig po ninyo yung ating rice coffee, may iniinda po ba kayong karamdaman?
1: Mayroon po.
0: Ano po yon, Tatay?
1: May lumonya ako.
0: Lumonya? Opo. Ano po yung gamot na iniinom po ninyo para sa lumonya po, Tatay? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Yung nire-resita ng doktor po, yung iniinom po. Yes. Sinasabay ko yung rice coffee.
0: Very good. Very good po yun, Tatay. At ano naman po yung naitulong po sa inyo? Bakit po umabot na ng 150, sabi po ninyo? At patuloy pa rin kayong umiinom ng ating rice coffee. Ano po yung...
1: Kahit pa paano, nakaka-survive naman ako, na lumalakas pa ako.
0: Tama yon. Yun po yung pinaka-importante doon. Yung nakakatulong sa atin yung produkto po natin. So, Tatay, bukod po...
1: Pwede siya isasabay sa gamot ni doktor, no?
0: Yes, Tatay. Wala pong problema. Halimbawa po may iniinom kayong gamot na maintenance galing po sa doktor, wala pong problema yon. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, anyway... Anytime naman of the day, kahit anong oras, pwede kayong uminom ng ating rice coffee. Kahit po ilan, pwede kayong uminom ng ating...
1: Minsan nga nakakaapat ako, why?
0: Okay lang yun, Tatay. Walang problema yun. Kasi nga...
1: Kaya lang pagdating dito sa may mga pharmacy sa Bataan, dalawa lang mayroon dito eh.
0: Ah, dalawa lang?
1: Sa Balanga, Bataan, sa Value Health at saka sa Mark Pharmacy lang.
0: Ah, yun lang ang meron. Yung iba po, Tatay, wala na talaga.
1: Ibang mga pharmacy, wala eh.
0: Wala, Balanga, Bataan. Titingnan ko lang po, Tatay, kasi baka... May makilala ka pang ibang mga butika bukod po dyan sa dalawa na sabi po ninyo sa Balanga, Bataan. Value Health lang, saka Mark, ano po?
1: Mark Pharmacy lang, dalawa lang sila.
0: Dalawa lang talaga. Tama nga naman. Dalawa lang talaga yung meron po.
1: Pero hindi, maraming stock yung ano, maraming stock ang Mark Pharmacy.
0: Marami. Sa Balanga po yan yung Mark Pharmacy.
1: Opo.
0: Yes, okay po. Sige po, Tatay. At least maraming stocks para hindi tayo na uubusan.
1: Minsan, mga pag wala akong pera, ano na lang, 100 pesos ang binibili ko.
0: Okay lang. Opo. Tama yon. Basta
1: important. Dati kasi, 18 pesos lang. Ngayon, nagiging 19 na.
0: 190 na, kumbaga ang isang box, kung sakali.
1: Opo.
0: Baka po pagtingi lang naman. Pagtingi lang naman siguro.
1: Hindi, pagtingi talaga dati, binibili ko 18 lang, tapos nagiging 19 na ngayon.
0: Opo, more or less okay naman, basta po wag lang aabot
1: okay
0: ng 200.
1: Okay lang yun, basta at least nakakagaling siya sa may static.
0: Tama po yun, ang importante po, maganda po sa ating kalusugan, Tatay. Tatay, bukod po sa inyo, okay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee, Tatay Jonas, sa loob ng bahay po ninyo?
1: Ay, wala, ako lang.
0: Mag-isa lang.
1: Minsan may mga kapisa ang mga kasama ko sa bahay. Ayaw naman nila mag-take. Sabi ko mag-take sila kasi maganda itong rice coffee.
0: Tama.
1: Gamot sa katawan.
0: Oo. So, Tatay Jonas.
1: Pero dito sa may shop ko, marayang namimili dito. Marami siya nagkagusto ng rice coffee. Mga customer ko.
0: Very good. Very good po. At naikikwento niyo po sa kanila dun sa mga bumibili po sa inyo ng... yung kagalingan po ng ating rice coffee?
1: Kasi minsan naririnig nila dito sa radio ko ng

0: ang mga paliwanag mo sa radyo.
1: Thank you.
0: Naririnig nila.
1: Salamat po, tatay.
0: Naririnig nila ang programa mo, kaya naiinggan nyo sila bumili rin.
1: Salamat po, tatay. At tatay, Jonas, gusto ko lang itong itanong sa inyo dahil siyempre, sabi nyo po, nalaman nyo yung ating rice coffee dahil sa pagkikinig po ng ating programa. Marami doon ng mga testimonya kagaya po ng mga pumupunta dyan sa inyo na nakikinig po sa ating programa. At alam ko, ang pinakikinggan po nila yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee. Tatay Jonas, kayo po, nung narinig po ninyo yung ating po namang programa, pati po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, naniwala po ba kayo agad? Naniwala po ba kayo agad na tama yung mga sinasabi po nila? O kailangan pa ninyong...
0: Kasi ako, marami akong iniinom na mga kape, mga herbal lang talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na-try ko yung inyo, masarap.
1: Mm-hmm.
0: Masarap na pati yung 25 in 1, na-take ko na rin, masarap din.
1: Yes, tama po yan. Very good po yan, tatay. Okay. So, naniwala kayo agad dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
0: Opo. Okay lang po. Basta nakakagaling siya. Mas maganda. Gumaling ako.
1: Tama po yan. Tatay Jonas, maraming salamat. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga taga-bataan? At yung lahat ng mga taga-bataan na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas na nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung, lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay Jonas? Go ahead po.
0: Yung hindi pa nagkakapag-take ng rice coffee, i-take nyo na kasi maganda siya sa katawan. Nakakalakas siya, nakakagaling siya.
1: Tama po.
0: Kasi herbal siya eh.
1: Tama.
0: Kaya kayo, pag di pa nakakabili ng mga rice coffee, i-try nyo para malalaman nyo kung ano ang effective sa katawan.
1: Tama po. Tate Jonas, mabuhay po kayo. God bless po, Tate Jonas. Thank you very much po. Lagi po kayong mag-iingat, tatay, at lagi lang masaya para, di ba? Thank you very much, tatay.
0: Salamat. Thank you din. Salamat.
1: Salamat po, tatay. God bless. Thank you.
0: God bless din. Thank you.
1: Mga kaibigan, si Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Hello po naman sa mga kababayan po natin sa Balanga, Bataan. Ayun po, mga kaibigan. Ang bisa at galing po ng ating rice coffee, sabi ni Tatay Jonas, 150 plus na karton ng ating po namang rice coffee. At kapag walang-wala po talaga siyang pera, tingi-tingi, pwede naman yun, di ba? Hindi naman kailangan na yung isang box ng ating rice coffee. Kasi nga, ang importante sa atin, meron tayong iniinom sa araw-araw. Kung meron lang din tayo na pwede rin lang... magtingi ng ating rice coffee, gawin po natin. Kasi dapat nga po tuloy-tuloy. Dapat nga po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero kung meron lang naman na pang isang box, bakit hindi pang isang box? Diba? Oy, Grace Pharmacy po, mga kaibigan. Available na po dyan yung ating po namang produkto. At syempre pa, mga kaibigan, lalo pong lumalawak yung ating po namang programa. Sa katunayan po, mga kaibigan, marami pa pong mga radio station sa buong Pilipinas kung saan po tayo mapapakinggan. Ginagawa po ito ng ating po namang management. Actually, tigda-dalawa lang na ano, dalawa sa Luzon, dalawa sa Visayas, dalawa sa Mindanao na mga radio station. Kaya lang ginagawa po talaga, alam nyo, ito yung sinasabi ko po sa inyo na every meeting po namin na mag-meet po kami ng management, ito po yung lagi nilang sinasabi kung paano po naman maipaparating sa inyong lahat yung kagalingan po ng ating rice coffee. Lagi pong ang pinag-uusapan po namin, especially the management, ang lagi po nilang iniisip ay yung kapakanan po ninyo kung paano po makakarating yung mga impormasyon sa inyo po namang mga lugar. Kaya po hanggang sa ngayon pilit po na kumbaga patuloy yung pagdami po naman ng mga istasyon ng radyo na kung saan po tayo napapakinggan. Kasi gusto po natin na palawakin po naman yung impormasyon, impormasyon patungkol po naman sa kalusugan, na maging maingat po tayo sa ating po namang kalusugan. Yaman po natin yan, mga kaibigan. At yan po ay isang layunin ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po, good afternoon po.
1: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Gilbert Amador po.
1: Gilbert, okay. Taga saan po si Tatay Gilbert?
2: Dito po ako naka-stay ngayon sa may Ligas Malolos City.
1: Malolos, Bulacan.
2: Barangay Ligas. Opo, opo.
1: Okay.
2: Pero malapit kasi kami Giginto, so dito ako naghahanap sa may Giginto, Santa Rita.
1: Opo, ilang taon na po kayo Tatay Gilbert?
2: 61 na po.
1: Okay po. Ano po maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
2: Yes, sir. Lagi ko po napapakinggan yung yung sa rice coffee.
1: Mm-mm.
2: Opo, ngayon gusto ko matesting sana. Sa edad ko na to, siyempre marami naman din nararamdaman na sakit.
1: Mm-mm.
2: Kaya baka sakaling makatulong yung rice coffee.
1: Yes.
2: Natin.
1: Actually, Tatay, malaki po yung maitutulong po nito sa ating kalusugan. At yan po mga karamdaman natin yan na mga kirot-kirot, mga sakit-sakit, mga warning signs po sa atin yan ng ating po namang katawan na ibig sabihin may paparating na mas malalang problema sa kalusugan kung hindi natin maagapan, hindi natin tutugunan. Kaya nga po lagi po nating sinasabi na dapat nakapagpatingin na. Lagi kong tinatanong, napatingin na po ba yan sa doktor? At kung hindi pa, habang nag-aantay po, dapat magsimula tayo na uminom na ng ating rice coffee.
2: Yun nga po, sir. Kaya nga po gusto kong malaman kung saan ako makakabili dito malapit lang sa amin.
1: Tama po. Ang nandito lang po sa akin na listahan, Bulacan, Marilao. Teka lang po, saan nga po kayo, Tatay?
2: Santa Rita, Giginto po, Bulacan.
1: Santa Rita, Giginto, Bulacan. Wait lang po, atin po namang titing nandito. Giginto po, Tatay?
2: Yes po, opo.
1: Wait lang. Titingnan po natin dito sa atin po namang sa atin po namang listahan. Giginto, kung saan natin pwede pong makita, mabili. Ano pong spelling ng Giginto?
2: Giginto, G-U-I-N-T-O.
1: Pareho G-U-I?
2: G-U-I-N-T-O.
1: Giginto, Bulacan. Ito po, Tatay. Diyan po sa Giginto, Bulacan, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Drug Save Pharmacy.
2: Ano po, sir?
1: Drug Save.
2: Drug Save?
1: Save po, save.
2: Drug Save.
1: Apo.
2: Magsasaan po kaya sa Giginto, sir? Medyo malaki din kasi ang Giginto.
1: Nandito lang po kasi sa akin, Tatay. Giginto lang. Giginto, Bulacan. Tapos sa MHM Pharmacy.
2: Sige po. Siguro pagka nandun po sa Waze yan, baka nakita ko.
1: Siguro po, Tatay. I-Waze po ninyo. MHM Pharmacy and then Drug Save Pharmacy. Lahat po yan sa Giginto, Bulacan. Tapos, Tatay, ang tanong ko lang po sa inyo kung nakabili na po, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa po, pero yung nabibili ko po yung kinakwento nyo, yung sinasabi yung kulay gold siya.
1: Tama yon. Yung kulay gintong dilaw na karton, RISE po ang spelling. Okay po. O, tandaan nyo po yan, Tatay, para hindi kayo magkamali. Salamat po sa inyo. At balitaan nyo na lang po ako, Tatay. Balitaan nyo na lang po ako, Tatay Gilbert, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Bye-bye.
2: Okay po, maraming salamat.
1: Thank you very much. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po. Thank you.
1: Kaibigan, lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. Bilactos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom kita mo it More Power Biotic Coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patatak Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman nag-Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: I love this station.
8: They're always on.
5: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee. Agong dinami rin nyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yan

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, hay tugutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it Dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga buti ka.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod, yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
8: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sityo Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: The station with the best music. Best music.
16: I love the music. Love the music.
17: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Yeah!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig niyo.

0: tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, at crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, at Osmeña Avenue, Calibo. At sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto. Ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Buenos dias. Maayong buntag. Maayong aga. Kruhay. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Webes. Petsa 27 sabugan kara ita Septyembre dagong 2026. Ay abaw, ay nagahabil-habil. 28, 29, 30, 31. Apat nga adlaw gun lang. Antes magantas dungbugan it Agosto. Rongbugan ambay ko mga katigugangan nga tigkuguliit tiggugutom. Agmatabok kon kita sa kauna-unahan nga Berman. Makaron nga dag-on nga 2026. Nangangamoy September na ha. Ay bangod nga talikuran nyo naton dungbugan it Agosto. Matabok kita sa bugan ita Septyembre. Ag Oktubre yun dayon. Ay abaw, ay gaumpisa gumando sila na ang agkara pag abot ita bugan ita Oktubre. Aman. Ay pagbukas, ag pagumpisada ko aton nga opening salbo, ay kada hapon dun, may mga patik dun, may mga sad-sad yun. Iya sa sentro ko aton nga kabisirang Banwa ita Calibo. Ay bangod hindo na rong Calibo Ati-Atihan Festival Board o kondong ginatawag nga Capib. Rong Capib imauraro nagabuyot ag nagapadayagan it Calibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Dagunan nga festival ha o aton nga Banwa ita Calibo. May pagahiwaton yun nga meeting. Ay pagaistoryahan rong preparasyon kamana ko presentation of festival organizational structure. Presentation of committee function, duties and responsibility. Budget guideline ay importante ra. Recommend ko ro committee work planning. Ro ginatawag nga logistical and resources requirement. Yung reporting and coordination mechanism. Agro summary of agreement and action items mga katulong. Laging patawag ra, duraya nga rang hinun-anon o daywa ka mga event manager. Ita Calibo Ati-Atihan Festival Board ha o kon Capib. Kamana nanday Miss Giselle Kimpo ag Mark Mitchell C. Daywa ka mga event manager. Ay kadungan kuraya nga rang notice of a meeting today sa LGU Calibo ay king pag-uwa uman. Duraya nga rang Executive Order Number 067 Series of 2026 Executive Order creating the Working Committee for the Celebration of the Calibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2027. So meaning plastadun plastadun dutagsa ka mga komitiba pinaagi sa rayang EO number 067 series of 2026 naging pag-uwa ni Calibo Mayor Joris Bautista Socro. So pag hinambang naton nga plastado gon, ay siyempre magamitin gon yan eh, para pag-istoryahan yun. Pero bawat function, bawat preparasyon, trabaho, tagsa-tagsa ka mga komitiba mga katun. Gani, mag-aumpisa guman sa bugan it Oktobre, rong sangag, sangag it patik, at kamanaman do sangag it mga excited yun ha, sa kada dagunan nga ati-atihan festival mga katun. Manamyaw anay kita sa aton karang mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha.
1: Salamat God.
0: Good morning anay ha kay Angie Torres. Kay Angie Torres nga nagatabid yun katon makaron. Kay Karin Mayor. Kay Kapitan Bernabe Boy Aquino ita Barangay Bacausor nagatabid man katon. Si Ryan Placido Dalmasio ha. Agrobabayi nga uwagin nagatagaw ay perming maisog si Nang Rosy Isog ha. Si Kagawad Michael Villanueva Solina nagatabid man. Si Jopel Carpio ag si Maninay G. Reyes dito sa Middle East nagatabid man sa aton karaga programa. Kay Eric Nazario ag kay Dr. Jones ha. Good morning Idol Judel. God bless all today. Salamat sa Diyos sa bagong umaga. Ambang ni Dr. Jones mga katuno. Ruaton niya mga taga temporary public market ha, ginatamyaw kuman itamaayad-ayad nga agahon ay nagasigabong kita kada agahon ina sa aton nga temporary public market. Sa mga manugbaligya isda, kamusta ro supply ha? Agkama naman presyot isda makaron ay manami makaron gasaing o kung gasabaw ha? Kamusta ro baboy ay matsa naduga un man dong ESF, naduga un man ha? Paano abing hindi maduga ay harong amat-amat yun nga nagakamatay. May una kitang nakaistorya nga umpisa mana ha, nga nakabalita kami. Amon, yung tagagi man ang ging pang-dispat sa ruamon niya mga baboy kasi madisgrasya pa. Berwada, berwada. Pati mana mga takay, pati mana mga nayon. Amon, yung tamana nga ging pang-dispat sa idol kaysa ma-muslok pa man ang hindi makwartahan. Tama matamakon doon, hugaton patanimong nagnaton nag hindi magkaunding baboy ay Roma, barato makondupids agbukot magaoy ruga alaga, di ba? Ay paligsan mo sa agahon ha, ag imong dagnasan doon dang tangkay ag sa hapon imauman ginasunod mo permit silhig ruan ang ahigko o hamakon mo ita budlay ron tapos mamatay mo lang ag hindi mo makwartahan mga katudo. Magastos ag magaoy. Pero kung diboy nasun ka, mas kapin kung nagapauro ka, ay sulit man. Mas kapin do sang kanayon halimbawa abimana umurok it mga 14-15 or sobra pa sa 15 bilog, ay ayahayang buhay ron. Kapin kung mayad ka mapatiningra ho, mapagag ko. 2 months to 2.5 dispat sa mugon. Ag sugod imaw sarayang ginahambag nandang 80 pasaka. Ay do yun dumahal-mahal. Ay kundo 80 panaba, ay uwa taron. Kung baga ay una kamahugog sa barat. Pero presyo nga ni it na yun makaroon matsa 120 lang. 150 mata-mata pa ron ha mga katuto. Imauman ko takal. Kaya kani may naka-istorya kitang taga-tangalan na pagkabati ama na ginamon sa radyo at sa palibot. Inamat-amat ama na namot dispat ka. Pero kung imo matanganing tanawon, huwa man nagabahar eh. Kung baga makita mo noro kagaka, why? Abo-abo tay, matsa Christmas tree. nagasagayang at yang kung kay katudong yun.
1: Sa iyong mga kabayan, yan si Lola.
0: Nagabagalan, dragang ro mga karni it baboy, karnit baka, karnit anwang.
1: Yang buong buwa.
0: At pati man dong karnit manok, mga katudo.
1: Nabay, nakalipin.
0: So, ba't siya nagapakita nga, uwa man it shortage. Ita baboy nga buhi. Ay nakita mo ro supply ita karne. Even sa mga talipapa, ha? Mapaandagaw ka abimana, rikato kanday paring Alex Relator. Paring Alex, nanuro sa bauro na nga pwede naton mahigop. Ay tanan nga presyo itanang baligya, 50 gang mapalinaga, mapadinuguan, kaldereta. O, nano pa una, no, nga produktong baboy ay may ana manduna nga Tris Marias, eh. Ang mitsyapa ng bayan ni paring Alex Relator, ha, mga katodo. Ag may gaha man imaw, ngaroan na gaha, 50 kada order. Medyo takot-takot order nga sang kiri, hero ka ba abo ta? Basta di karon, ha, dumiretso ka, may mga baboy. Iya sa Uyutorong, sa Pusinte. Matabok karikara sa may area itapuok, no? Pagtoto ita mabilo kalibo. Aga mabilo ni Washington. Hasta rin na sa Tambak. May mga nagabaligyat baboy. Maagto karikara sa may area ita istansya. Abong nagabaligya. Kani pakilaga nga bukot mabudlay, bukot malisod.
1: Ang inyong mga
0: pag-usoy ita baboy nga buhi, mga katuto. So, aban. Ay di karon niya giro imong ebidensya sa mga karni nga ron. So kabay pa ha nga ma-contain. Ag maduga yun. Turayang masakit no nga nag-igo sa baboy ha. Ay bukod niyang abi ita ASF. Pati man kulira nga ra. Ag iba pa nga mga bagatian ita baboy mga katudo. So nga ni good morning ha sa aton niya mga taga-temporary public market. Ag kama naman sa aton niya mga tricycle driver, jeepney driver, mga multi-cab driver. Sa mga commuter van driver ha, pati ina sa may series bus terminal, ginatamyaw ko gin ita maayad-ayad gin niya agahon. Good morning anay kay Andro Junior Swalog ha. Aga kama naman kay Joe Mariner ha, kay Marilyn Sakarias Igat, ag kay Toto Roger Losero Nagalis. Nauwa gid nagabugaw. Always present gid ha, ag permigid nga nagapatamyaw katon. Aga kama naman kay Jima Rimano II, maayad-ayad gid niya agahon. Good morning gali ha, kay Roy Buntugon. Ay naman sa anang restaurant. Nasabay Kalibo Public Market. Kay nang Hilda kay nung Buying Igos ina sa Tigayon ha, nga nagasugnod itinugon. Sa andang tagapugan, gatuwad-tuwad nga mga huyop ita gatong. Nagatuwad-tuwad gid ha. Good morning man sa mag-asawang Rotolo, no? Ina sa Mina Liso, kay Binje, at kay Ristelin Rotolo. Nga nag-monitor man katon makaroon. Kay Daddy Bird Tabasa, ha? Good morning, Daddy Bird! Inaman kay Tatay Jesus. Inatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya gahon.
1: Kasi takot silang magsalita.
0: Sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo, ha? Good morning. Especially ina kay Kagawad Inday Norli Rintilio. Ay ginatamyaw na gin ita maayad-ayad gin niya agahon. Ruana nga mga kasimaryo, ruana ang mga pinalangga nga mga constituent, ha? Good morning kuno sa mga taga Sitio Baybay. Ag kama naman sa mga taga Pudlon. Ay kahapon may nagtawag ka na. Ay nagpabulig. Serbisyo ita ambulansya. Ay tinawagan nyo man doon do taga MDRRMO. Pinaagi sa atong ihado. Kay katodong John Cabicilla nga kinahangan ni Maninay na. Kit ambulansya ay maigtong taga bangon sa Pudlon.
1: Kayang ipuka ang inyong mga bunga.
0: Ay ginahapo ang ginaagaw na uduan ng paginhawa. Ay mga nangan una man do nagresponding mga rescuer. Mga emergency personnel. Walang na akong makita kung ana to't munisipyo.
1: Patapasaway ka ba?
0: Kung ana to ita Bureau of Fire.
1: Ay
0: ko kano abing nga to hay taga Bureau of Fire personnel agandang ambulance, no? Pero kahapon doan ang sirit matsa tagrayang emergency vehicle. Ita aton nga munisipyo ita Banuang Kalihok. So importante aro nagakinahangan itabang pagtawag ko asawa na babayi kay kagawan intawgan maangan-angan una dayon. So importante nakatabang. Good morning ha sa pamilya Barrera. Ang kama naman kay Nang Pini at kay Nung Nuno, no, sa pamilya Magno at kay Toto Pride. Lao kon may hangover. Base may pasulpo pa. Kahapon, abo paro atong nagyan nga nagapasulpo. May suma, katatapos yung itpiesta ko 24-25. 26, may pasulpo pa. Good morning man ha sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, sa mga taga Pangpang Village, at sa mga taga Sitio Proper. Proper man kahapon, may pasulpo man eh. Ay, naglambada kita pa Agtoria sa Kalibo. Pagkatapos ita Kalibo, naghapit kita sa Puok GT Port at nagpahangin-hangin. Ay, kaya nakita naton nga may nagpasulpo patamakon diya sa Sentro Proper. Good morning lang ha kay Mr. Hel Regalado. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli. May habilin pa ka pantat nung muli. Or may habilin pa sa imong gastos tag pinayukan nga ubod itnipa. Aging usoy-usoy kukukadlawan basi makon makanday nung muli may igto. O galing wa kita ito hatapak ay may anang bunyag sa anang apoy. May bisita man abi kita eh. Kaya nagapatugal lang kita makaroon at sa nagapanamkon nga. Oo na kay nung Merlin may pinayukan ka nga ubod itnipa. Anong Merlin? Nang Julien? Na sa pamilya Rilo ang kay nung Dolpo Morado. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. At siyempre sa mga taga-barangay Tambak, New Washington, sa mga taga-Mabilo, New Washington, ha, kay SB member Jojo Malunusan, huwag gihapon nag-lubadro ana nga boses. Mayad gihapon kumanta sa video, okay, si paring Jojo. Galing absent si Kapitan Miriam ay masako ro ana nga linyada. Good morning man sa akon nga mga kapamilya ina sa barangay Mabilo, New Washington. Ina sa grupo ita Team Pilok ha. Ay mat sa may session yung mata ko no sa Domingo nga ra. Ay may pilok ko mata ko no ag may isda rito. Ag may mga kasag mata si Ampon nga sinihod sa anak ra nga Tambakol. Pod, good morning! At siyempre sa mga taga-barangay Briones, ha, sa Briones Housing. Inaman sa Naluok, Naluok Housing, nagasigabong kita. Sa mga taga-barangay Kaano, barangay Puok, barangay Andagaw, ha. Happy, happy piyesta gali, ha. Iya di kara sa may area, ano ra, Santa Monica. Piyesta makaroon. Kadlawan makaroon iya sa may Santa Monica, mga katudo. Mamiyesta kita. Je, mamiyesta kita, je. Mama, share kita rin kara sa may Uncle Bro, ho. Ay, may imbitasyon ka, kon. Mamiyesta kita, ha? good morning, ha, kay Tita Emma Vega. Sa pamilya Vega, ha, nga nagkangay katon itilabasin doon, ha. Ina sa may Iriat Andagaw. Happy, happy piyesta, ha, sa Santa Monica. Ikaw dong, masunod ka? Ay, may kangay kakon dito? Una kay Kapitan Juliet Melgarejo. Naman kay Auntie Edith Quaterno, ha, sa Lindas Karinderia, ang Karinderia ng Masa. Good morning man sa mga taga-barangay Istansya. Una kay former barangay Kagawad, Rachel Militar.
1: magbakulit ka.
0: Ah, sa tatak militar, tatak milgar. Aga, good morning man. Kay kagawad da Junjun Fernandez. Tatak Fernandez man. Aga man naman kay kapitan na Daisy Andrade, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton kaya nagpagpangalagan. Aga, siyempre man, wa, good morning man sa mga taga Libtong, ha? Sa mga taga Barangay Mubo. Sa mga taga Barangay Tinigaw, ha? Una kay Nanay Cap at kay Tatay Cap sa Pamilya Reyes, ha? Kinatamyaw ko gin itamaayad-ayad gin niyaga. Una kay Kapitana Lourdes sa Nini Reyes, no? Kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes, ha? Nga nag-monitor man ang Gitwelson gali, ha? Kay kagawad Jerry Adok. Kay Wonder Woman, ang superhero ng Tinigaw, kay Mary Ann Ratay. Good morning man sa mga taga Barangay Tigayon, Barangay Linabwa Norte, maayad-ayad gin niya gahon. Good morning man sa pamilya Dimohina, ina kay kagawad Darius Dimohina. Aga sa anang unga nga si Gyaki Dimohina, nga nagadayagan man it sangguni ang kabataan, is kay chairman po mga katodo. Sa tatak din na kayo, ha? May pabaksing yata sa 29, eh. Mamasyar kita sa inyo, Buswang, mga katuto. Good morning, ha, kay Gyaki Dimohina, runga ni kagawad Darius Dimohina, nga mapailiher, ha, itasangguni ang kabataan chairman, ina sa may Barangay New Buswang Kalibo. Tatatakji na tayo. Good morning man kay Joe White, kay Mami Joe Malapad, ina sa area Itapuok, kay Mami Pearly Puentes de la Rosa, inapatamyaw na roana ng mga himata sa Aranas, sa mga himata, pamilya Puentes na Lumin, nga nagapamati man kuno permi sa aton karanga programa. Good morning man kay Nong Gido Reyes, ha? At kay Toto John Briones, nga nagagihit yun itana karang kanding ina sa Altamar. Kay Midilin Bilyami at kay Marwan, ha? Kay Tata, nga nagamonitor man. Sa pamilya Bilyami, pamilya Bantigi, ha? At kama naman kay Maria Cicely Gaspi ng good morning! Kay Marita Selbristri Almiro, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. So welcome, welcome sa aton karaga pagpangalagad. Sabay pa nga pag-aibhan niyo ko sa sugod itdaywang oras ang tunga. Ay pag-aibhan man kita ko aton nga mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy na gawarang-warang sa anda karaga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Sa hindi magbuhay, ha? Check na aton dong report ni katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Ang kama naman sa todo bantay presyo, todo bantay supply, ang sa aton nga mga police report, ha? Direkta sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan sa report ni katodong Rinald Banjola, ang sa report man ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. Agro atong usapang politika. Ang kama naman do aton nga weather update, weather report, ha? Kamusta hunta? Ay total naka-standby yon si katodong Lian Loreto, ruaton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Okay, hindi yun natin pagpabuhayon pa, katodong Lian, standby.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O, kamusta ruaton niya panyimpo, katodong Lian, magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, August 27, 2026. Kaninang alas 2 ng umaga ay ganap na naging low pressure area itong cloud clusters o mga kaulapan na ating binabantayan dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan itong LPA 0821 sa layong 1,030 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, hindi pa naman po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo within 24 hours. Mamaya-maya ay i-discuss pa natin kung ano yung magiging senaryo dito sa bagong low pressure area na ito. patuloy pa rin po yung mga pag-ihip o epekto nitong habagat sa Luzon maging sa may western section ng Visayas. Kaya't mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon and dito rin po sa Visayas. Sa kasalukuyan, hinihila pa rin naman ang habagat or hinihila pa rin ang habagat nung dating bagyong Obet na patungo na sa ngayon sa may mainland China. Kaya ngayong araw, expect pa rin po natin magiging maulap ang ating panahon dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Batanes, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, maging dito rin sa may Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, and sa may Mindoro Provinces. Ngunit yung mga nasa silangang bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng mas mainit na mga panahon at temperatura. Ngunit posible pa rin yung mga thunderstorm activity sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas, and sa Mindanao. Apektado pa rin ng habagat itong Palawan at maging ang Western Visayas. Kaya't mas mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dyan ngayong araw at makakaranas din sila ng mga makulimlim na panahon. Ngunit take note po dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at maging sa may Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin ang ating panahon. Kaya't doble ingat sa ating mga kababayan na nandito dahil may mga reports na nga po tayo ng mga drought events dito po sa Visayas and Mindanao. Sa ngayon nga po, ito yung ating mga agwat ng temperatura, ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang. Iba pa po yung ating heat index na atin pong pinopost sa mga Pag-asa Regional Services Division's Facebook pages natin. Kaya sana po ay i-check po natin ito para malaman natin kung ano yung magiging heat index natin ngayon at sa susunod pa na araw. Pinakamataas na nakita natin na air temperature ngayong araw no ay 34 degrees Celsius dito sa Zamboanga at hanggang 33 degrees naman po sa iilang bahagi pa ng Visayas. So, always po stay hydrated and pagdala po tayo ng payong at panangga po sa matinding sikat ng araw para po sa ating mga kababayan dyan sa Visayas and Mindanao. Para naman po sa ating mga pag-ulan, inaasahan nga natin ngayong araw dulot ng habagat sa Zambales at Occidental Mindoro, posibleng umabot ng more than 50 millimeters yung mga pag-ulan ngayon na maaaring magdulot ng mga localized floodings and also yung mga landslides. So sana po ay stay alert yung ating mga kababayan dyan dahil in the next few days, inaasahan po natin na mas lalakas pa ang habagat. Para naman sa magiging senaryo nitong low pressure area na nasa North Philippine Sea sa ngayon itong LPA 081, una, mababa naman yung tsansa na ito'y mag-landfall sa anong bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, kumikilos po itong LPA 081 pahilaga. So northward pa ngayon habang nagko-consolidate yung mga kaulapan ng LPA na iyon. Ngunit inasahan natin kikilos naman po ito pa west-northwestward patungo sa Taiwan in the next few days. Posibleng maging bagyo itong LPA within the next 48 hours. At kung maging bagyo, dahil nasa loob na nga po ito ng ating area of responsibility, ay tatawagin naman natin ito sa local name na Pilandok o yung Philippine mouse deer. At sa ngayon nga po, ang magiging indirect effect naman itong LPA or yung potential na maging bagyo ay hihilahin ito yung habagat simula bukas hanggang sa Tuesday. So anong bang magiging senaryo nga natin dito sa LPA na ito? Sa nakikita nga natin ay in the next few days ay mas lalakas pa yung habagat habang kumikilos pa west-northwestward itong low pressure area na ito. Kaya magiging maulan sa Luzon, maging sa may western section ng Visayas in the next 4 to 5 days. At yung mga pag-ulan na nakikita natin sa ating mga rainfall projection sa ngayon ay nasa heavy to possible magkaroon pa nga tayo ng mga intense rains especially sa northern and central parts ng Luzon. Kaya't may nakataas pa rin po tayo na weather advisory, bukas po inaasahan natin mas lalakas kaya mas nadagdagan po yung mga lugar na nasa yellow o yung maaaring umabot ng more than 50 millimeters na rainfall. So aside sa Zambales and Occidental Mindoro, makakaranas din ng mas malalakas pa na mga pag-ulan ang Bataan, Pangasinan, La Union maging sa Benguet. But other parts po ng Luzon, bukas, nagkakaroon din ng mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At sapit naman po ng Saturday, mas lalakas pa yung mga pag-ulan natin. Kaya may nakikita na nga tayo ng mga lugar na possible na umabot ng hanggang 200 mm sa mga pag-ulan. Dito yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nadagdagan din yung mga lugar na posibleng magkaroon ng more than 50 mm sa mga pag-ulan. Yung mga probinsya po natin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, maging sa Metro Manila, Cavite, and Batangas. Ang nakikita natin ngayon na mga critical time dun sa mga pag-ulan natin ay between Saturday and Sunday, and posible pang magpatuloy yan hanggang Tuesday. So doble ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And ito nga po magiging scenario sa LPA na magpapalakas habagat ay maaari pa din namang magbago. So always din i-check yung ating mga latest weather updates galing dito sa PAGASA. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So pwede nang maglayag yung lahat ng ating mga mangingisda. Para naman dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:44 a.m. at lulubog naman mamayang 6:12 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts. And para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga sayamat ha, katodong Lian Loreto. Roaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Una, tagihapon si Habagat, ha? Kasi uwa pa imo natapos. Ana patang panyempura, makaon patay mo at mga bermantra, no? Pero bago matapos, November, December, ay makambiyon si Amihan. Kaya nga ni Abong nagkakahawag, no? From kaano to mabilo, nga mga pumuguyo. Ay basi mana bumirada guman mana ro Amihan at ro amon mana nga mga bagay ro among mga propiedad ro mga nabilin nga rang mga nagka tupas gun nga magkayugtaan ay madugangan pagid
2: ang bawat balita hindi
0: may LPA
2: ng Radyo Todo
0: ito nga cloud cluster to pagtungutumpok it gayom ay nabilog bilang low pressure area pero wa pa kuno direkta nga epekto no iya katon sa kayugtaan ita Pilipinas mga katudo no. Maisot man doon chance nga magiging bagyo ra imaw.
2: Todo, berwada,
0: berwada. Da, may close monitoring. Ruaton nga PAGASA Weather Station sa Quezon City.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpakalagad? Mukhang bibig taabi makaroon do. Barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Tawaan ta kamo itasang kiri nga update ha, ay total kon maaprobon gitmanda ag mapermahan sa first week of September ay mapospon gid. Pero kon hindi ay haumat ah, ruaton niya kumilik, anuman dumatabo, no? Basta't haumtasanda, no? Ro resulta ko andang atong joint committee hearing or committee meeting, especially ko committee on local government, no? Hay andayon yaging sumiter, aging sumiter yon ro committee report, no, sa plenaryo ita Senado. Ro rayang laye nga paga obrahong 5 years. Although raya nga rang proposal kay Chis Escudero ra, no? Raya nga rang laying naga-fix ko termino it barangay agsangguni ang kabataan into 5 years, no? Ro barangay daywa kataglima kundi may 10 years. Ro SK may isang lima lang. Hindi sana pwedeng dumaywa kasi mag-overage na sanda mga katudo ang magiging isyo, no? Ah, mga katudo, no? Rulay pagid nga nagapaiway ko barangay agsangguni ang kabataan eleksyon sa Nobyembre 2, 2026, no? pagkatapos i-endorso ko Senate Committee on Local Government nga pinirmahan at 16 tanan ka mga senador.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pagantayan ta ha, nga maipix durayang 5 years agro pagpaiway kung hinuno. Ha? Kasi hindi naman nabo kung maaprobahan eh. Durayang layi, no? Mahalin it petsa 2027 or 2028. Ha? Doon yung ginapilian, ha? Nga hindi na napagpadayon nung eleksyon sa Nobyembre 2, 2026. Agroraya nga rang daywa ka mga lagi, ha? Rupag fix it 5 years term it mga barangay official sa daywang katermino, so meaning 10 years. Ruana it sangguni ang kabataan, isang term lang 5 years, mga katudo, no? So rupag paiway sa November 2 para mapili lang it tiyempo, no? Kasi kinahambang nanda eh. Pagkatapos kuno it national and local election, isunod rayon do barangay, ha, mga katudo, no? Agroraya nga nga pag-indorso, hay pinirmahan da, it 16 tanan ka mga senador.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan pagid naton nga mga balita, ha? Rurayang ginasugid nga pagribisa sa pwesto commit agapis section sa aton nga bag-o nga Kalibo Public Market. Imauraro ginasugid nga sambilog sa nangin rason or dahilan ko pagka-delay ang mga taga Kalibo Public Market. Kuha nyo nga ro pag-revisa, di ba may ging revise nga mga pwesto at karnihan ng isdaan, raya ro ginaturo nga rason, ha, nga sambilog sa mga dahilan kung paman na delay, ha, wrong construction it aton nga Kalibo Public Market. So magwas karon tanawaro palibot wa pagid bukon patlimpyo, may mga taga Puson pa, may mga pagaploringon pa, may mga pagaayuson pa, ha, from the ground floor hasta sa ibabaw, hasta sa rooftop, mga katodo, may pag-aayuson pa, ha? May mga pagatinguhaon pa nga pagatapuson, no? Ro contractor do rotaplex.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak nga bahin, may lugar pa, pamati ka mo, ha, mga piserpok, naton una sa may area't puok, no? Ay kung in kaso nga madayon man gali, ro pag-extend it revetment wall o con seawall from puok kaano to Mabilo, hayro posible man nga daking area at Mabilonhon ag taga kaano kay iya sa puok bahay kagayo, ta hambay ko gani sa mga mangingisda kun in kaso nga madayon hay magapila ka mo sa national government, sa DPWH, sa provincial government, no, kay governor ag kay Kalibo Mayor Joris Bautista Sucro, no, mag-apila ka mo. Nga tawaan man kamot duong kaan ag pagapasakaan ko inyo nga ron nga mga lambat, especially ruraya nga rang may mga niting. Eh matsawa taga na ba sa lima ro niting una sa barangay Mabilo, ha? Abot ang niting, ha, mga katudo, o ay dating Kapitan Rani de Filipe agi matsatatlo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ana it arco niting kay Boss Roy Conte, o kay Kagawad da Torres, o una sa ginabuitan nga rani maglunso, o ah may una pa kay iba, ah may ay Canton Host pa, so meaning uwa na ka na ba sa anom, ay kun may siwol doon ay siin doon idong ka ag siin batakon do lambat ay may mga timpo abing may ginatawag sandang ginagamitan na term nga ahas, ah. Hindi ron maintindihan it iba, especially ko wa ka intindi it panagat, ha? Ginaahas o lambat ngayon, ginalimpyuhan kung abong higko, abong tagimtim, abong tagaba, no? Ginalimpyuhan dun. Aga dispis nga ihugo guman ito man. Ginapunaan, ginagupnan do mga gabot, mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero, kat ha-interview natin si SB member Ronald Marte, no? may lugar pa, may other option nga pwedeng butangan itdaking area. Kung mga mangingisda sa Pook, ang mga katudos, no, kay SB member Ronald Marte. Ay daya nga nga isyo nagtuhaw, matapos nga kung nagtaliwan nga pitsa 20, ruaton nga provincial government agro akendro, agro iba pa nga mga government agencies, no, national and local, ay nagpatigayon nga ni ko pagpananom during the Arbor Day, it mga puno. Ag matsa mga 4,000 teatro hatanom mo ni.
2: May punto ang bawa
0: matapos ay maging tugyanan para magtanom at tamnan nga tamnan. Ay kung king tamnan doon, ay ang gabuton, ag si Inhalinon, so may another option kuno, may lugar, nga pagabutangan sa mga mangingista. Kabay pa ha, nga may lugar gidman ha, ay base baga bayawon do kwenta, o autat lugar, ayang man do mga mangingista nga rang ihaboy mo to sa Numansya, ha? Ikto kay Mayor Ogi, or ihaboy mo rito sa Dumagit, ikto kay Mayor Simonet.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Iyan ang ideal, no? Kung una di karo sa Mabilutawan or iya sa Pook, ha? Ro mga taga Kaano, pwedeng dumungka sa Pook, pwedeng dumungka sa Mabilo, no? Ro Mabilon Honged, no problema. Ha? Ro dumungkaan kasi abong mga mananagat sa barangay Mabilo, mga katodo. Sa barangay Pook, Andagaw, ag Kaano.
2: May punto ang bawat komentaryo. Ito ako na
0: doon reaksyon kara ni Mr. Gilbert Trintilio, dong presidente, Itapuok Fisherpok Rescue Ranger Association, ha? Sa bilogra sa mga organisasyon it mga mangingisda ina sa may area at Puok, no? Ano ba garo ang nakarang reaksyon?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak kabahin, update naton sa bakuna kontra tipdas, ang tipdas hangin, no? Ro mga inunga nga habakunahan sa bilog nga probinsya Taklan hay umabot yon sa 21,949 or unagon sa 41.6% sa target total nga qualified nga mabakunahan nga mga inunga nga 52,845. Raya ay base sa bagong datos nga ging pag-uwa ko opisina it Provincial Health Office.

0: may punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, i-check na nato si Katodong John Camisilla, direkta sa may provincial hospital, ay may kaso nga ra it vehicular accident. May kaso it vehicular accident, ha? Daywa, agro mga biktima, haging pangdaga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Okay, check naton kompleto nga mga detalye direkta sa may provincial hospital. Ag maos-os kita sa todo bantay presyo, todo bantay supply, Katodong John, pasok!
2: Katodong Jidil, no, daywa ka mga vehicular accident na nagkanabo ya sa ato nga may probinsya at aka, naging pangdaya sa ato nga may provincial hospital. Ala City 39, nagabot ya sa ato provincial hospital. Dahil nga biktima at vehicular accident nga si Rugili Arsenio, 43 anyos na pangidaron ka no, ita barangay po siya sa Banwa, ita numan siya nga kunsiin. Sakay mo sana nga motorsiklo katrong agil, no, pag abot na dikaroon sa may crossing, buluwang na sa may banwat naman sa imotoran na aksidente, tumumbay mo sa motor nga nang nasa kanyang minsiin. Dahil nga nga biktima higing kabuligana na naging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil si Rugili Arsenio ay nakaagom katulong nga Julie at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari man nga parte ka nga awas kukusiin. Dahil nga nga biktima higing makaroon nakakonfine sa ato nga may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Alas 10:45 nagabot man sa kabiktima nga vehicular accident nga si Ken Angelo Rupin, 19 anyos sa pangidaron karon ita barangay Linabuansor sa Banwa ita Banga nga kunsiin. Sakay man imo sana nga motorsiklo pagabot karon sa may barangay Tigayon, imo rahay na aksidente man katulungan jud no, tumumbay mo sa motor nga naginasakyan niya kung siin. Dahil nga nga biktima higing daman iya sa ato nga may provincial hospital dahil si Kin Angelo Rupin ay nakaaguman katrunga dito at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas na kusiin. Dahil nga nga biktima iya man makaroon nakakunpain sa ato nga may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ngani nagkaliwan nga mga ilinuras daywa ka mga vehicular accident rugi na daya sa ato nga may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Madto lang kita katulong agil do sa mga nakakonfine mo karon iya sa ato nga may provincial hospital. Sa ato nga surgical ward may 65 ka mga nakakonfine. Sa ato nga PD wards may 63 ka mga nakakonfine. Sa ato nga OB ward may 104 kananay ag may 17 ka mga ngaro nakakonfine. Sa ato nga female ward sa second floor may 67 ka mga nakakonfine. Sa ato nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batiano nakakonfine may 118 ka mga nakakonfine. So matotal katrong adyos sa kabilugan no kay Banro ICU ward agro isolation ward may 456 ka legal age ag may 17 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa aton nga may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katrong adyos no diretso kita sa aton nga masakusako nato nga temporaryo nga nato nga may kalibo public market. Iya ko makaroon katrong jail sa bagbagsakan area sa daywa ka mga guwapa nato nga magina no kay Mama Maria Dina mainit aray mo nagakaway-kaway agrana nga unika iha no aray nagahumiyom no. Iya ka sa ana karon nga nagabaligya it mga nakasari-sari nga mga agulay katulungan jul. Ang sa ato may bangod nga nagulat-ulat gid no kun ano mga isda makaron nga mabakal nang daya sa ato nga may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital haran mga isda agropisyo no may gurayan kita raya katulungan jul no 180 rokilo abo-abo ro gurayan kay parang rayan no sa ato naga display pas kay parang rayan to ana nga gurayan no may gurayan makaron si parang rayan na De La Cruz no
1: manami ron sa bawan sa pitsay o kaya payukan.
2: Baw ka namiton, payukan mo katrong adyul no, sa ingon agpayukan mo baw ka namiton.
1: Pero manami man sa bawan to may pitsay ka.
2: Sa bawan o sigangon. Abo-abo makaron dugurayan raya kay paring judge rito si kay utol na ato progurayan maturo sa sud anda nga gina display katrong adyul. May tiyaw ka tari na halin itsang gatos sa depende ba siya agot tiyaw no, may sanggatos may 200 rokilo no. May atong matan iya 120 hasta 200 mando kilo. Pero 200 ka na mo, huwag ko itang matan rin, no? E na kaya sa aton nga mga classmate natin rin na aga, mga amigo ay abo rin ang matan, makamang niya. May asasa rin ako itong nga dyan, no? 160 kilo. May sulig gitarya kay parang Roger, may sulig yung mga, no? 180 hasta 200 kilo. May sultidos man si parang Roger, no? Sari-sari ka mga isda.

0: para 150 kilo, may gusaw magitarya 160 kilo, may marot gitara, ay marot nga raya puti ang marot rano ay 130 kilo. May aton rin yung nabantalaan, 400 kilo. Bisugo, kay Nanay Marit, rin ang bisugo na, kaya ko, Nanay Marit, makaroon nga bisugo, no? 300 kilo, may ay Nanay Marit man nga mga gat, bukan na miton mga gat ni Nanay Marit, 350 kilo. Ang luliwit ni Nanay Marit ay 150 kilo. Bakas-bakasan ninyo, inabalada lang, inapinakyaw niya ni Rana nga baligyan ito. Ina ron na sa katungkanan ron na ron na ron na latok ni Nanay Marit. Iba na karon day Brad Riri mo naga dispisan na ron agay bro Jopil no naga bigya ta bangus ron na no ag may durado kita riya sa kaiping ni Nanay Marit may 200 kilo tilapya 120 kilo ang rudanggit 280 kilo katulong adil no ngani magbakas-bakasan ninyo dahil wa pa nga ni mga nakaabot na itong jil makaroon ng mga isda nga harin sa iba't ibang probinsya alos dahil nga rang mga isda nga rang ginaham tawag nato nga ra og ginakuha nato karon ng mga isda ay iya at halos gani sa ato nga dako pra kita mo as patana wa patakaagi katulong adyo ni itay ilo no gani ay makaabot yung ato nga mga tagpa makalo taga parindahan iya sa sundit ato nga merkado publiko pagabot sa bangus katulong dili abot ra bangus no magaling niya sa printe kay Kapitan Nerwe Fernandez paadto rito kay Ma'am Nining Tolentino Rodelin Bunlis Bangos tidak di karon kaabot ta na kay bro Tiopel ta babot ro bangus na naruna ibat ibang class ibat ibang sizes ro mga bangus no depende sa angkot bangus kun press para iba ibat ibat ibang presyo man do no ro malinto karang ginapakas naton nga ang bangus sa linit 140 hasta 160 kilo pag pwede ta sa bawan 180 200 220 hasta 240 kilo abo ma abunda mataratong bangus ra wa matagabahar atong bangus ra sa sundit aton nga merkado publiko. Pagabot sa karne katong gidil no, ra atong address chicken ang rubak yard, ro atong manok no sa likod gilang ra itaton nga physics yon ina di karon naga aro mga latok itaton nga mga karne ita manok no, ro atong address chicken ang rubak yard 200 hasta 210 matigapon ro kilo, ro atong nga native nga manok 380 matigapon ro kilo pero kabot ro par sigaran no kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo no. Pili ata kamo kuno gusto nga on kuno sa adlaw nga Webes. Ang sa ato nga karni naton kita baboy no, ato nga kasim, horchap, aglimpo, dahil meron mga manami nga parts ni karnit baboy, ay 300 hasta 320 matagyapon no kilo, pero kababot no parts ni karnit baboy, mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman do karni naton, bakag anwang, rana karang unod, ay 400 hasta 420 no kilo, pero kababot no parts ni karnit bakag anwang, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at kamo kung ano gusto nga haon makaroon sa makaroon adlaw no aga rato mapatahon no na gaon pag dinugwan ina kompleto sa kado sa internon sa pamilya Romero na di karoon nakadisplay naghahala sa blay lang ro na ro karnit baka ganwang kado nga dito pagabot sa ato nga mga gulay no iya nga ni kita makaroon sa bagsakan area nakasari-sari nga mga gulay katro nga dyan ro mga guwapag himhiyom si Maria Dina mainit no arara na mga gulay may tigpila ma'am ro ay mo nga
1: kasing guwapa man ka na katotong yun kasing guwapa man 20
0: rotangkong ano po pitsay 20 oro no pili ka lang ano raya daot katumbal pila man 20 man katulong nga dyan gani kaabo katulong dyan no gani ka na magkita di mo pinakasiksir yung mag-inangara kita matani mo sa anang awas katulong dyan ay mga siksir ay pero may gulay na ginakaon ay gani mga siksi katong ajul abot ang mga nakasari-sari nga mga gulay riya sa bagsakan area labi-abi diya sa latok ito ya nga maginangara nga mainit sa tulong ajul pagabot diyan sa ato mga ginatadtad ang mga ginasinsin nga gulay na di karon sa kilid ito mismo itaton nga apisiksyon ang sa pinakalikod karon kay mama malapad no na di karon ng mga binug-binug nga mga gulay pag di karon sa kilid itaton nga mitsiksyon kay ma'am Bibi Magallanes Sari Sari Store. Kompletos rikados, wala ka nang hahanapin pa. Inauntanan, mabakal nimo kay Ma'am Bibi Magallanes Sari Sari Store. Kung ano gusto nimo mga panakot, gulay, ngalin sa bagyo, inauntanan kay Ma'am Bibi Magallanes Sari Sari
1: Store. Naman kay Toto Richard, yun. Kita mo kay Toto Richard niya pwesto?
0: Wa kung ano, makita man kung siya bandara.
1: Inanikaroon, diretsuhon mo ang ikaw nalik ka sa bagsakan, diretsuhon mo, kara sa may lipside, at barato, may paaman pa.
0: Ah, okay. Okay, manami ron kay Bro Richard no nga ana nga mga gulay man ro na no iya di kara sa sud itaton nga temporary nga may kalibo public market. Pagabuti ka na katong gili, ha? Bidi ka na kos katungana, no? Grocery section, no? Sa, kaya Bro Roy Buntogon Restaurant, Baukan lang ito. Mainit-init pa, gaso-asoro sa baho na abo-abo doon nagpamahaw rito katulungan din, no? Sa Roy Buntogon Restaurant. Pang masaro presyo, walang problema. Kabarato, pwede ka kabakal it katunga. Gusto din mong katunga at aling bakon, pwede na sa Roy Buntogon Restaurant. Kaya pinakaroon na yaro, Suwalog Sari-Sari Store. Kahit toto, Andrew Suwalog Jr., no? Toto Andrew, ina may mga rugamanage, di ka nun sa anda nga grocery section. Di ka nakatong din sa akong tabok, no? Doon nga ginamba na to. Kaya ma'am, Jocelyn Adok nga, bugasan, no? Kaya, paring Ryan na Dilacros, katulong nga dyan, no? Ngani abo-abo pa rin naka-display. Pagkita mo, mga bangos itong dyan, no? Abo pa rin yung display at gabligay at mga isda, no? Ngani adto ka mo rin, pagpagwaan mo, di ka rin tira-tira-tira o di ka rin sa may bagsakan area, ya, di ka rin mga nakasari-sari nga mga kakanin katulong nga dyan, no? Mga frozen products na ito. Pagpagwa rito, abo man rito mga gulay, aga ito mga ginaga, no? Kamuti sa aging balingka, ito ninyo magkita rin. Di ka rin sa katunganan, itatong sa nun rin surod, ina di ka rin do, prutasan ni Papa Dance ba na gadisplin sa dato pag-agi ko gadisplin dahil Papa Dance ito sa andang mga nakasari-sari ng baliga may mga itlog gabi sa naroon ng baliga may itlog malat ang iba-iba ng mga sizes at mga itlog katulong nga Adil kay Ma'am Maria P. Saris ako ano ng Ma'am Maria P. nga ukay-ukay di kara sa pag-pagwa gini mo di kara makita ni mo ito kasi gabong man kita di karoon katulong nga Adil gani mag-tulting parang kung matanturya agod makaabot kamot Maria mga priska ang mga gabas pag yung mga isda ka nag-abutan niya sa sundi tatong nga merkado publiko no dahil kababo maroon yung nag-pakyaw mga baldi-baldi riyan nag-sukob riyan sige mga nga pininakyaw riyan at mga manami mga klasik mga isda riyan sa sundi tatong nga merkado publiko katulong nga Jul at bago ako mag-istro no ginagreet ko kita happy listening no si paring Berlin Villaruel no ba nag-pinamati sa nga Pirotso Villaruel family ina sa may Sityo Libtong Barangay Istansya. Happy happy listening kay Paring Rodier Nagalis no. Happy happy listening din kay Gildi Dimuhina si Toto Gildi Dimuhina no. Oh, ratong masunod na maging
1: SK Chairman sa Barangay Nyubuswang. Oo nga ni dating kapitan. Kamanaman kagawad Darius Dimuhina. Si Tatak Gia, basta Tatak Gia. Tatakje ron.
0: Agawa Darius Dimuhina, oh.
1: Oh, tatakje.
0: Agaro. Ngani, oh. Aga, oh, tuwata ninyo. Lapit lang din. Pizza 22 Navy Bakbakan Boxing Tournament ina sa may barangay New Buswang.
1: Covered court, no? Sa covered court, katodong John, ag anong oras?
0: Covered court, mag-umpisa ron katulong John, tapos itilabas, no? Mga launa, ma-start yun it. Boxing. Kila, katulong John, kilala lang, siguro yung mura, yung ara.
1: Awa ko kakilaga karon. Wag ko kakilaga.
0: Wag ako nung pag wag ako nung imbita ka na ko pista ni mo katrong jidel oras.
1: Ay gi ikaw ako manging imbita nagagto ka.
0: Oh, gani. Wa magani ako imbita
1: adto. Ina lang mato sa puok pag pamiesta makaron sa puok lang maton magagto ka lang na sa puok.
2: Katudong jon ay may
0: oh, araray mo katrong jidel.
2: May angkar imaway ako wa.
0: Ay. Oh, ana ka parindal yo tay may baldil sa tanga naka nakabitbit ka tronga dino no
1: ay sen maton do amon nga bunlis bangos gon
2: baboy ay
1: ay sen maton damo bunlis bangos bunlis
0: bangos sin kuno ni di ka tudong dino la
2: ay mo ko bunlis bangos nato na
0: oh tatay
2: minko bulino kuno ay
0: okay okay aga thank you dino along kuno naka
1: good morning
0: gabi abigid kay paring ri idang Sagibo, baga pa yung namati, rako niya grupo. Paring idang Sagibo, no? Hape-hape pa pamati, gino, hape-hape git pamati. Runa sa inyo sa may barangay Tinigaw. Gabi-abig, kabi-abig, katong yun, ito kami kay sa panimalay ni Nini Joyce Ibardula sa Takayama. Now, thank you, gino, akong amiga. Si Nini Joyce Ibardula sa Takayama, ikbata, abira ka ako niya, classmate Alan. Rondario, nag-anto kami kami kana ito, no? Thank you, Gid, ha? Pamilya Ibardula sa Takayama kay Nini Joyce. Ang kay Didbra Aguirre, no? Ang kay paring Jules Andrade, kay Divina Aguirre, nga nagpinamati ang mga karon. Kay tatay Leonie Andrade, ro tatay nga mabuot ni paring Jules, no? Nagpinamati, gigali adlaw-adlaw kita sa atong programa. Katulong, Jules, gani. happy-happy ni sini ginyo tanan-tanan. Ang serbisyo publiko katong dino, ra ni panawagan nato na makaron yung nabil ubong kara ni Nanay Kristita Dimohina Piñaranda, ray ro magguwang ni former kapitan nagkagawad Darius Dimohina no nagtaliwan sa piyak na kanubuy ra nang patay nga awas kara inaron sa adda nga panimalay sa may ACB Do Street no indo na undo anang ubong kara ro anang rumisa kara indo at mga alas 3 sa pangrason itapon sa aton nga Kalibo Cathedral. Ang sinanay Kristita Dimohina Piñaranda ay igahato dimo sa anang ulihin nga kapuayan sa may medalya Milagro. Sarago panawagan ka raro, bilog nga pamilya Dimohina ag bilog nga pamilya Piñaranda, katulong Jirel. Dari ko itong Jirel, atong nga mga balita, magaling niya sa atong nga area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital, paanturiya sa atong nga masako-sako na itong nga temporaryo na itong nga may Kalibo Public Market. Siga po, para sa Todo Birada, ako man si Katulong Jun Kabisila ng Radyo Todo, kaibigan.
3: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abugid nga salamat ha, katodong John de Cabecilla, direkta nga nag-report no sa anakaraga area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa katemporary public market. Aga-standby ka mo ha sa report ni katodong Rolly Boy Herrera sa ato niya pagbalik ay may vehicular accident ro involbado daywa ka mga motorcycle agro mga biktima aging pangdaga sa hospital. Agro update naton ha sa Baybas sa Islat Boracay sa Malay ay ro suspect aging inquest mga katodo. Aga-standby man ka mo ha sa report ni katodong Rinald Banjola ay may bagay sa barangay Man of Altabas rong nasunog. So we check na ito ng detalye. Agwagong dagon nga o nga aksidente nga hasagi it motorsiklo sa Batan. Ag may hilong nga nagwala sa Purok Uno. Sila Serna Street, iya sa Banuat Kalibo. Haro update ha. Sa investigasyon ag report nga ron, igaplastar doon ni katodong Rinald Banjola.
3: Todo Berrada. Berrada.
1: Waton nga DNR EMB or Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Regional Office 6 magahiwat it daywang adlaw magahiwat it 2 days nga express permitting on well program iya sa probinsya Taklan. Agrocentro iya sa Banuat Kalibo iya sa may ABL ang nag-umpisa ko niyan ikahapon o ika-day 1, ika-day 2 makaroon, no? Abo nga mga serbisyo, ha? Roan nang igahatod kinyo, no? Inaroon sa may Auckland Provincial Capital, ha, mga katudo, no? So, standby, ha? Ay magabisita kamo ito sa Provincial Capital or sa EBL para ma-check ninyo kung ano ro mga serbisyo nga igataonan dakaton niya mga Auckland.
3: Todo Berrada! Berrada!
1: Ay, tao, kung mawakasan yun man, duraya nga rang mga overloading kuno nga mga tricycle. Oh, hawa man ako't nakikita nga nag-overload, no? Nga may karga abi man na sa ibabaw. Dahit ang mga motor, sobra-sobra kung ama to karga, may tatlo, may apat, no? May lima pa. Agroray nga mga e-bike, wa man ako't may nakita pa nga nag-overload sa e-bike, no? Pero, ro mandatory use of helmet ay ginapa-implement ra sa mga provincial road, national road, agro pagbiyahe it gabi ko mga motor, tricycle, ang iba pa nga sayakyan nga uwat iwag.
3: Todo Berrada.
1: Ay magiging mitsarait aksidente mga katunog. Samtang sa pihak nga bahin, do nagapabilin nga ra nga isyo sa kaputuda. Abi ko nga ni Harisol Bargon dahit sangguni ang bayan ay nakaabot yun iktura sa andakarang iktuo pangon. No? Pero ro CSO haging kilagat aro kaputuda nga ro nagadumaga hay si Mr. Wilhelm apelyido imaut aro ging kilaga nga legit wa ta ginakilaga haro ay Middle Valenzuela pero si Middle padayon gihapon nga nagapanindugan. Ag may mga complaint kita nga nabaton, no? Nga may mga tarpulin yung taro ka, kaputuda, no? Iya sa uyutrong. Ag may part iya man sa sentro, no? Nga nagapakita. Ang harasanda, no? Do problema aming ginapanan aw karako another side. Ay basi ko may mga reklamo ag madagayro kaputuda nga mayad aro reputasyon, no? Ag basi ko may mga insidente, may mga krimen nga maimbolbahan. Ay sinuro man abat ay daywaro pangagan it kaputuda. Ruhambay itaga CSO ro pagkakilagahon ag magapabilin ay apelyido. Rurayan kay Valenzuela bayluhan it pangagan.
3: Komentaristang walang
1: ay tao kung hinunok ka ninyo bayluhan da. Oh, ay hara. Nagaproblema ro sa pihak nga parte nga kaputuda kay Mr. Apelyido. So ipakamayad naton nga makaroon nga agahon ging imbitahan si Mr. Apelyido para makatao imaw ita reaksyon. Agod mabuga na to solusyon ha sa sanggo niyang bayan kay SB member Matt Aaron Guzman or kay SB Ronald Marti bilang vice chairman, no? Ita transportation committee agroaton nga taga TTMD, no? Especially kay Miss Vivian Briones. Dapat kung kuhan ang dalag resolbahon ay haro nag-recommend ng taga CSO, no? Ang civil society organization, no? Nagahambal nga ang kay Apelyido ang ginakilaga nga lehitimo nga organisasyon.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ro bodega guman dito ro Gentek sa Tigayon ginareklamo guman. Kasangag ko andang generator, no? Ay makaron nabi wat orasan do brown out nga ra may mga kwan pa load shedding nga ra mga katudo, no? Tigpilang oras ta kun mamuslok ang sigira andar. Pati ro andar itong blower sa ibabaw nagaigod nga nakakadisturbo kuno na sa may Bills Garden.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: So standby ka mo. Aton na nga pagtalakayon. Aton na nga pagbalikan banwa. Plus dubanwat numan siya.
3: Todo berrada. Berrada.
1: Rubanwat numan siya nga grabit ah. According sa taga numan si Hanondo Pamolitika. Ah. Pero ro ginasundan naton makaron. Hayro pagguwaon ita kaso. Ah, ging pailan it kaso. Ah, may ging pailan it kaso mga bang kasimano ano? May ging pailan it kaso sa issue it water track ag sa issue nga ra ita yung state of the art solid waste machine, ah? May ging pailan it kaso. Ag basi makibot kamo ha kung sa decision ro ging pailan it kaso, no? Pero pamantana nga ginabalik-balik ruraya nga issue about sa budget. No? Kasi importante ra, no? Do budget nga ra. Ay ro makabenepisyo ka ra, ro mga numan siya hanon, especially kung sa mga infrastructure o kung ano man doon na nga mga budgetary requirements, no? Dahil yung inugbakat bugas nga nga alin sa Office of the President ay tao kung ibaon na ito sa limot.
3: May punto ang ay bawat komentaryo. Ay matawag
1: plano ro mayuriya, no? Nga anda abing buligan si Mayor Ogie Inero. Di ba ging iliher ka mo? For the good of numan siya hanon. Oh. So kung may unang uwa maintindihan, uwa magubtan si Mayor Ogie, kamo nga mga legislator, no? Ay, buligin nyo, kabuligin nyo, ay para ron sa tanan. Ay, for dahil kamo ging iliher. Oh. Ano ro inyo nga pagpungko, especially sa mayoriya? Para yung sa inyong interes? Para yung nga magbinagabag? Ha? Ah? Kaya idudumduman ko tag mga berdugo nga tuyas kalibuan ay.
3: Matalinong talakayan. Masarap
1: mga
3: pakinggan.
1: Mga isbibagabag, ha, mga katuto.
3: Oh. May punto ang bawat komentaryo.
1: Anong uwa maintindihi kasi si Ogie naging vice mayor, ang makaroon naging mayor. Oh. Kung kamo, mga maagam, inasasanggo niyang bayan, tun inyo, kabuligin nyo, ay para si kamayad ko inyo karagabanwa.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Alas 6:22 raton nga oras, agroray nga oras ginahatod kato nita Gold Eagle Beer, 36 pesos is RP para sa 320 ml. Badong, kung may 36 pesos ka, madula ng kauhaw mo. Ha? Makagag-ok ka na gali, no? 105 pesos para sa SRP, para sa King. Aba, kung may 105 kagali ay tamang-tama kita itong bago ka maghilay-hilay, no? Pagkatapos ihapon, abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer Drink Responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
3: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
4: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Lining Promo. Magkatsyasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Sunfrog Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfrog Gold Coffee Mix.
3: Sunfrog Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Sunfrog Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sunfrog Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunfrog Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Good morning, Anay, ha, kay Sarhinto Romel Moraton, no, nga nagapamati man makaroon sa aton karang programa samtang nagakapi-kapi ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kay Lilia Ramos, ha, at kay Kapitan Vic Mandal. Aba, daywagot ka mga punong barangay ro nagatabid ka to, no? Si Idol Vic Mandal, ag kamanaman si Kapitan Boy Aquino.
3: Todo Berrada. Berrada.
11: Standby ka mo, ha, ay patapuson tanay ro report ni Katodong Rolly Boy ag ni Katodong Rinald Banjola bago naton iplastar. Roraya nga rang nagapabilin nga isyo, no, sa toda, especially di kara sa kaputoda, no, ang mga katudo, no. Pero mga pamatuod bagag ebidensya sa pagrekognisa it iba nga mga departamento it aton nga ahensya at gobyerno. I-plaster ko ron ha sa akon nga pag-pangalagad ha. I-check ane nato si katunong Rinald Banjola. Detalye it mga balita direkta sa may Primero Distrito Kuaton nga probinsya Taklan.
3: Radyo Todo Live Report.
11: Oh, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station, Katodong Rinalda Patrol. Please come in.
12: Katodong Rinalda sa aton karaga police report, magaling sa 1st District, aton karaga probinsya Katakan, roday karaga natabo ka sulog kahapon sa Sitso Tinaot, barangay Manop, no, sa Banwa Karita Altabas, nga gin katupok, no, itray karaga sangka barangay. Daw sa tabukin ka nga part, no, itry ka nga paragay man o pagkatotong gato dahil that's why nga uwa na gitira na tatapan, no, rotay ka nga panimagay, daw nga ginaparagayan ita pamilya Alejandro sa barangay man o sa Banwat Altabas kahapon kara ita hapon nagkatotong gato dahil, no, based sa information na gintaw ka to, itatong ka nga fire nga uwa agit, no, itatawo sa rotay ka nga panimagay katotong gato dahil na no, matag matabo do ro day karang pagkasunog ko ana kron nya panimagay kay madasig ta nga ginyamon ita kagayo kay bangod gani ka todog tudel nga humad no sa light material sunday karang panimagay agwa gid da ita may nasa isalbar nga mga kagamitan no bangod gani nga uwa ita tawo pagkatabo ita ro day karang incident so makaron no hay nagapadayon pa rong pagtagusisa ita aton nga Altabas Fire Station may kantana no sa sambi karang incident para ga matumod no roday karang rason ako nga pagkasunog pero sa bikraga pa ni magay kahapon itapon sa barangay Dinaot oro Sitso Dinaot barangay Manop sa Panwa Karag Altabas agkatodong Judel nakaangkon man ita pila ka magagasgas no sa nakaraga party kara itagawas no roday karang sangka unga matapos ka aksidente mandang nga asagi no ita sangka motorsiklo asamtang nagapanikangon no sa barangay Kamansi sa Panwa Kara Itapatan Katodong Judel no based sa information nato nga nabuo no sa MDRR Mupatan nga natabo ron day kara nga insidente Katodong Judel magatak na alas 6:53 kapon tagahon kung sisin samtang nagapanikangon no ron sambi kara nga biktima ay aksidente raya no nga hasagi itray kara nga sangka motorsiklo no nga naabtan ng gidlang itaton nga MDRR mo nga nagapungko na no sa kilid karsada no sa bikarang biktima matapos nga makaangkon no itapila ka mga kasakitan sa nakaroon nga party kara itagawas ko kay na-receive bro right kara information ita aton kara gabatan na MDRRMO matapos no nga makabaton itatawag no halin sa pilaman ka mga concerned citizen nga nagapaabot daw kara sa bikarang natabo no so anak ko galastro ay may anak ko nga gasgas daw sana karon nga batiis daw kabaraman may parang nina no nga dangkon sa tuhod pero sambi karang nga biktima nga insigida karang nga padapatan itaga kaigo karang nga pagtamod no particular to ato nga responding team ako nga MDRR Mupatan aro na sambi karang nga insidente aro dahil karang natabo ay ginapalapan dahil ato karon nga batan na municipal police station daw katodong dahil may kantanan no sa ray karang natabo ng aksidente kahapon una karon sa may Panwa Kara Itabatan particular sa barangay Kamansi Katodong Jodel. Samtang sa piyak kabahin no may gindaga abiya sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station na Katodong Jodel no kay una abi kay nga report no pag respond dit aton karaga Kalibo PNP ay may una man nga stabbing incident no nga naguntad sa Puruk Uno sila sir na so nagresponde pero aton nga naka duty di karon sa area Katatulay Katodong Jodel para sa da karon mas magapit ito sa area. Pero natukiban no nga away gali no itaray ka nga
11: maoy din parutan maoy
12: oo away ta kay base sa mga information no nga nagagin na paabot katon kay mansig depensa abi makarot ka to del kay kun sa site itray ka nga babayi hay nagwala man ay mao ginyuok man na tapos ginkabuligan doon ita pila ka mga tao ito kay birthday party abi kami ino katodong Judel ay wa umataman na nagiininom kay ginapalikaw nga ni imora nga mag-inom kay bangod gani nga kumasobrahan ay nagawala katodong Judel no pero based kay ina sa guman ko ni try karang babayi nga mana nakibot ta man kami nga may nagawala uta may nagainaway sa babaway sa nandaywagan nga ginadtunan namon aw galing indi gid man na masaway abi man rong lalaki no nga naging kabuligan katodong Judel nga pukwon no kay may para may mga gasgas manabi nga angkon ruray karang nga gaki nga libeng partner katodong Judel kay suno sa ray karang nga gumankon ita anak kong libeng partner nga ginpukon no ginduso sa father katodong Judel basti sa dakro nga pagpahayag no pero sa claim at ay try karang nga gaki nga man wa ta man ka maturan
11: ayan rason nga mat nagmaoy si gagaki na no to
12: ay ilonghe nga ni pero nagapamalibad bante oy nagapamalibad pati
11: pagkatulad. Wa mata sa planong gusto nang magpanikop.
12: Wa mata man ako nagwala.
11: Hindi, wa sa plano it yagaki nga manikop o galing wa magsugot ro ginasikpan.
12: Awa ta.
11: Ha?
12: Ay, amba abi kinaklaim abi kan, kinaklaim abi ta kan living partner aga nagkaroon nga gamanton ta ina nga kun mahilong gid mata hay
11: medyo nagamaoy pero dugel mo igid mata.
12: Oo, mo nga ni nga ginalikawan nanda nga hindi mag-inom no, hambay hindi gid man nag-inom kay abot ay nanda kay away
11: ra do. Pero laha nga ginawayan ko na mata.
12: Doyon, pero sa saan patranay, nagpamalibad ba pa din mo eh?
11: Huwag naman ako nagwala. Aminado ka nga may mga makarong hikot nga ginawayan?
12: Ay, ngayon naman talaga tawo nga makaroon ka to dong Jadel. Ay, depende man takon amat no, sa sitwasyon. Although nga, iya, ay bago mag-pull out, yaro babae man ay, kapuwag ba na kami? Doon
11: na meron kasing putahing mabango, pero hindi masarap.
12: Oo.
11: Yung may amoy ang masarap.
12: Masarap.
11: Pinakaawayan pa.
12: Oo.
11: Ba?
12: Ay,
11: kasi ba kaya kani ikaw, ay regular yun nga nagauli sa bata, eh, para ka makahikot eh, no? Di ba?
12: Ay, horon. Ay, siyempre, kaguoy ka rin, medyo parang takoy nga mga unga. Nagkatotong siya. Although nga,
11: basically, nga ito yung pagkatik kay abutot mga unga ron, kung magmauro ni
12: Babay. Ay, horon. Ay, ang bagay ang gumantong kayo ng babae, tagagang ito ay, nayang gin secure ko gagimana ro mga unga gin dagaw ko gagimana sa guwa kay hindi tabi man imong punggan gid katulong hotel hay doon do na tabo no pero naka uli na ro bando babayi no katulong hotel sa rekrega circumstance kay nagkaginabo ka ina ita aga aga daw nga gitespondian ta aton kay magkapulisan iya sa aton sa banwa kara ita kalibo no nga insidente sa iba na to no, ng mga municipal police station sa first district no sa ato nga pagsikyar so far wa gyud magkatuwa reported no ng mga untoward incident nga nagkaginabo katodong hotel sa Digman no sa aton nga pagsikyar sa mga municipal police station sa primero distrito ko aton nga probinsya no matutawhay katodong hotel no ro aton nga pila ka magkapanwahunan ro ray kada tabo nga insidente no kay gidastig kabila tundong blatter o galiwa birong duty nga desk officer katodong hotel sa rekrag na pagsuod no sa Nilias Petery no katodong hotel
11: dumagalahagin mata ni Nonoy nga rin usoy-usoy kita mo sinugod pilit bisan sa
12: rato pa man siya kumaon
11: ay sa kanamit
12: ay kanamit
11: ay sa kaisog na kung itong daywa ka mga kawatan ay ro igmangot ni Nainilya nga nagabantay ina sa restaurant sinugod para kwarto ag nakita lang nga ginaboytan dumag nga to may mga suod nga mga sinsilyo importante nga mga bagay ging agaw pa.
12: Oo, ay padayon pa lang ako ni, padayon pa lang nga ginapalo up ka to Dog Jadel, ita, itong karang kalibo PNP, huwag na birong duty nga desk officer yan, no, punano ka raw plastada, no?
11: Pamasyari, pamasyari lang ang Nilias, karoon na, pagkatapos muna sa, kwan, sa kalibo PNP, pamasyari lang.
12: Ay, agahon, patapakaray,
11: wapatay na Nilias. Bukas utara, bukas utara, may tao, tao na, tas nunoy ka ron. Gagahaw, tas nunoy ka ra.
12: Kasi ba, wamata ka sa'yo, sinunoy ka. Ah, yung mga tunay, ina, taron.
11: Nautay mo ka ra.
12: Eh, siyempre si Nonoy, wag mo tayo magagubog ina eh. Kaya,
11: o nga ni, pero inaute mo karay, kasi aga-agay mo, nag-agto ron.
12: O ay, amatalas pa ito, inaute mo ron. Ako naman taga-palindahan pa ni kung amat ron ka doon dito eh. Ikaw talag, no, iya sa itong kalibo municipal police station kung ano rong
11: update. Iga, no, utay mo ito kara.
12: Oo. Ay, kung ano rong update, no, sa nagkira nga incidente nga na, sa natabo, no,
11: ang sa pagkasun. Ang may CCTV ron, Nilias nga ron.
12: O nga ni, ay, problema ko rin, mas kung wag mo mahagip, no, katodong gadgetel. Ag makaroon no yung going parong paluapi tato ang karga kalibo PNP may kantanan no sa Lasangit nga incident at katodong katodel dari to tipo karga report no at direkta iya sa to karon nga area no sa mga ibukada ka balita direkta sa first district kita to nga probinsya Itakyan sa Gyapon para sa Todo Birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan
13: Radyo Todo live report, report bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo
11: bantayan ninyo ha ay may mga kwarta kunong habuot to ay ang mga importante nga mga gamit no bagay ag kaisog tay habugtawan yung sadako gabantay galing babayi ay bumukas patat rep ag kumaon patay ay tang mga haslo na ako mga manakaw ra punta ro gin pakaon lang ato tag may hilo ba siyang gam ha agud maumpawan sanda sana ako magilang takan patakonon daro pagkaon sa preserve bisan magabig no aga kama naman nagbukas pat soft drink say kama ko mo tang mga kaisog it mga manakaw nga mga katudo Oh, si Katotong Rolly Boy, ha? Naka-standby on, dong. Naka-standby na si Katotong Rolly Boy Herrera sa segundo distrito.
13: Radyo Todo Live Report.
11: Mula
13: report.
11: Sa Arriba naman siya, Katotong Rolly Boy. Patrol, please come in.
14: Yes, Katotong Adjutant, no? Sang kabihikirar aksidantong inespedihan kagabi era sa 5-7 kung aton nga naman siya kulis, no? Nga natabo sa may cruising bulwang. Yes, abanohat naman siya. Imbulbado ka na daywa ka mga motosiklo yung Honda nga may plate number 3 or 8345 PU, no? Honda sa ka Honda DL150cc nga may plate number 8D307R nga kung siya nung sambit nga driver isang ka motosiklo or vehicle 1 ginamaniho rin ni Rudin Tato si Anyo sa Trigo may asawa residente barangay Balabag sa isla at Boracay sa Manua at Malay samtang may back rider ang sila kay Rodgini Herelingo Arsenio 43 anos ang residente at pusing sa Manua at naman siya samtang nung ibubado sa sambilo pagdating ng motosiklo ginamanin mo rin ni Alan Rizan 43 anos sa Bregon ang may asawa residente sa barangay Tabangka sa Manua at naman siya sa initial investigation kung atong yan naman siya pulis alas 5-5 oras kagabi ang nasambit nga motorsiklong GL150cc ay nagkapadayagan sa may provincial road, no? Sa may barangay Bulwang, no? Sa direksyon pa ito sa National Highway. Samtang ay nasambit nga motorsiklo numero 1, no? Ay direksyon na sa National Highway. Nagpadayagan halin sa National Highway pati na sa poblasyon. At yun sa isa likuan, ginayon kapagwa, ang kapasyon siya sa nasambit nga na provincial road ay nagbungguan ay rin magsimbang nga bahin dahilan na bumalis ka dahil dahil ka mga motosiklo na kung sila kaagom nung na driver agana ka rin nga back driver at mga lastros na nagkakaroon nga party tiyawas particular sa anak kasi agana ka rin nga pa ang ginis po dyan ay ako aton nga naman siya pulis ako aton nga municipal or NDR mo naman siya ang ginis sa Dr. Rafael Montemoco Memorial Hospital para mabuong rung nasambit niya mga lastro, ito sambit nga driver at back rider samtang nung driver ang isang bato sa motorsiklo ay gindagaya sa aton nga naman siya police kaibahan doon anak ka ng mga mga imbubado ng motorsiklo for further investigation. Sa dugang pagid baton nga report, no, bahay video masubo-subo tara o dahil kung gani, tara paghingat na, no. Dayang pag suicide, no? Ito sa 26 anos nga natabo sa sulod ni Sukwan na karang siya sa Adetanin Magay pamatakita nga mga sign abit mga struggle sa investigasyon ko ato nga naman siya pulis pero nga sambit nga biktima mga rang nga 26 anos nga ganito na Magay pato sa Manuat Kalibo, no? At 9 o'clock in the morning pero pero nagbalik alas 11 oras kita agawan man. Pero alas 5.40, kung nasabit niya biktima, ay nakita ata ko ng ina, no? Nasa isinta yung 2 animals, nga nagabita yung taas sa anak karanga, sulod ko anak karanga komporto mo kung CR, no? Ag nakahanging, dami kung sa ka-lubid ni nylon, nga nakahigot sa anak karanga liog. Pero gindaya sa ospital, kung ato niya NDR mo, pero kinpunong siya nga dead on arrival, kung nasambit niya bisima. Based on initial investigation, aga mga sugid man kung anak ang magkayapit ng mga ng mga almost 2 months na nagkapabilin nga nasa sugan kung anak ang panimagay ay nasambit niya bisima no nga wag yung masayo rigid kung nanugid so nga nangin dahil na mas baon nga nag kung baga nag puto kung anak ang kabuhi inagis paghigot sa liog na sugod kung anak ang komporto ko kung si Arca to nung Adjudel. No, natamuri ay sa Banuat Sumasya, di ang Atma Mission o si Enya Barangay. No? Sa piyakabahin paluap, no, sa natabukman nga bypass, kung nakataliwan nga Martis, ita agaon na sa security yun, no, sa bahin iti slight Boracay, kung si Enong Sambikara, sambit ka bypass sa party yun, no, anyos, no, tawag sila atun kay Maylin, na nabuan rin 22 gram, expected Shabu, no? Ang tumando kaya sa Barangay Aquino sa Banuat Bahay na kung siya noon na bakkan siya ito sa kasasye na suspected illegal drugs, no? Na nagkabaral at 6,100 pesos pero na-recovered siya ng posisyon ay yung lima pagigit siya anong tanong ka mga sa C, aron ma-recovered, ag buy bus money, ag mga drug para panagyas. Ibao the inquest, makaroon nga gahon suno sa aton nga Malay PNP sa aton nga Piskalya in violation sa Republic Act 9165 o con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. So yun rin nga pila ka mga development na aton nga nabuhi sa aton nga Malay Municipal Police Station. Sa ibang mga municipal police station katulad nyo din sa aton nga pinilanggan at agpawate, huwamat mga reported at toward incident nga ginespondihan or any apprehension nga makabig natin nga accomplishment kung aton nga tag sa mga municipal police station ya sa Segundo Distrito. Live nga nag-report, iya sa naman siya municipal police station sa Segundo Distrito para sa Todo Mirada. Ako naman si Katudong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
13: Radyo Todo, live report, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
11: Abogid nga salamat ha kay Katudong Rolly Boy Herrera. Agrodugang nga mga report, dugang nga mga update ha, development ha, bantayan lang sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo.
13: Todo Berrada. Berrada.
11: Bago ta balikando tigayon pero reklamo it mga taga Bill's Garden ag iba pa. Pero good morning anay ha kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City, kay Manolito Manalo ag kay Randy Transantisas no nga nagapamati man kay nung Roger Delgado Macabales no. Good morning sa mga taga Barangay San Ramon Malinaw nga nagapamati man katon makaron. Bago tabalikan haro reklamo nga ni Mr. John Beltran. Yara guman bumalik ko man do problema nga rauna sa budiga no nga nagaaragit it. Hindi makatulog no, hindi makakonsentrate no, disturbo rutunog man it generator no, agro arayang silit no, tunog ako anda karang blower bilang exhaust fan sa ibabaw ita bubungan. Now ging pakamayad naton banwa nga si Mr. Wilhelm Apellido ay imbitahan iya sa broadcast center, no? Ay kan-o paro aton man kana karang usoy eh. Kan-o man, kan-o paro aton karakana nga imbitasyon, no? Although, pagkita nga ni namo ni Manong Johnny Samenyo, ay king pangabay ko nga kung pwede makon, ag may kontak ka kay Mr. Wilhelm Apellido ay papamasyara lang imaw iya sa broadcast center, no? Pagkatapos ba nga ma-intercept lagi naton nga nakatao ita komentoro taga CSO nga ro ginakilaga nga only legit ag the only one paghinamang natong inag-iisa na lang no nga Kalibo Poblasyon Tricycle Operators and Drivers Association or Kaputoda ay raya nga nga ginadumaga ni Mr. Wilhelm Apellido so rayang Kaputoda iga pabilin kasi legit siya eh legit. It's because ko certificate of accreditation naging isyo ko opisina itsanggo ni ang bayan itabanwang Kalibo no nga permado ni Vice Mayor Philip Yero Kimpo ag ni Mr. Mark T. Celoriorong Board Secretary Acting Secretary it aton karanga sanggo ni ang bayan. So pagupok kagi ka to, ratungan ni Rochimpo, naging pangabay ko si Manong Johnny, nga, kung pwede, ay ugaling nalubat, nalubat gali si Nong Wilhelm Apellido. Kaya, uwa ba na yun? So nakita kami kahapon, no, ay may napapanuhan kita nga mga tarpulin, naging dukot sa mga visible nga mga lugar, daywa ka mga lugar eh, naruging butangan, agroraya nga nga tarpulin, nakabutang iktoro notice of meeting, agro-agenda, no? Ang mga katudo nga, naging pag-uwa, kuraya nga rang si Mr. Madel Valenzuela, nga nagaklaim, nga Kaputoda man, no? No? Pero, ginasikway yun, ang ane imaw ko CSO, ginasikway yun, imaw ko sangguni ang bayan, mga katudo, pero, pilit na gihapon, nga ginatindugan nga imaw taro lehitimo paano nga ni magiging lehitimo ay klaro sa statement ko taga CSO nga si apelyido taro ginakilaga Agbukot at si Valenzuela.
3: Todo berrada, berrada.
11: Gina-challenge nato do sanggo ni ang bayan. Gina-challenge nato do Committee on Transportation, no, si SB member Matt Aaron Guzman or si SB member Ronald Marte bilang vice chairman or member it Committee on Transportation. The TTMU or other agencies concerned nga magpaguwa gon it final order, ha? Ayara ho. Pero rason abi, nanday Mr. Apelyido kon in kaso mana nga may mga reklamo tama na idol, ay sino mana roso yun, ay daywa kami, o. Oh. Ha? Mainbulbar mana sa mga krimen, o. Oh. Ay nagauso makaron. Dayang mga ginauso nga nabibilin niya mga bilungeng. Ay ro patakaran abi, it kaputuda, o, oh, ay nakaistorya kami ni nung Janica to, nga gatao imot insentibo sa mga miyembro nana, no? Nga kung sino ro makabalik, abimana kung hindi makita na tong atag-ana, ag may mga belongings nga haiwan sa tricycle, ito ta sa andang opisina, ginadaga, ag ginadiseminar tayo dun, kung bukot iya sa todo, sa police station, no? Hayro makabalik nga mga miyembro ni nung Johnny, ginatawan at limang gatos ng incentive.
3: Todo berrada.
11: Kaya ro mga tricycle driver at kaputuda, no? Or under sa umbrella ni Mr. Johnny Saminyo, ay wow taga-interest. Nga buon do bagay kasi pag binalik mo ra kay nung Johnny, may insentibo ka nga limang gatos.
3: Todo berrada.
11: Bawi ng imo nga boundary, may panggasolina ka pa. So ang kita mo ay pangbugas-bugas lang.
3: O kinahanggano
11: na
3: rin
11: sa pagpangabuhi sa pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, no? Kung may mga mauron, ay may sayot kita nga mga driver, no? Nga pag una hiaywan, ag matsasatanaw ng daw, wamat ebidensya, wawot na na ginabalikan doon. Wawot na rin nagatugpa ay akamo, no? Wawot na nagatugpa sa police station doon. Ha? Gina-take home na. O kung may mga makaroon abimana, oh, pag-report abi rito ko ratong nadugaan sa pulis, kaputuda. Oh, pag hinamag kaputuda, ay daywag grupo, sinong kaputuda? So sa bilog, sa mga rason, banwa, ro kredibilidad, ah, ro dungog it organisasyon, nga masamad, nga bukon man it anda karanga problema.
3: May punto ang bawat komentaryo.
11: Kaya kung nagapamati, makaroon si SB member Matt Aaron Guzman or si SB Ronald Marte, no? Oh. Ordo ato niya sanggo niyang bayan, magpaguwa na kamo ita final ang opisyal nga desisyon, statement, ha? Kaparihas kung yung obra at CSO, nga rugi na kilaga, hayro kaputuda ni Mr. Apelyido. Hayro sanggo niyang bayan, nagtao it certificate of accreditation. Ay tao, kung tawa na karan si Apelyido, tawa naman si Valenzuela. Arero pangutana makaron. Kung pwede ba yung magtao, it daywa o tatlo ka mga grupo, nga sangka pangagan niyang, it's ang ka-certificate of accreditation. Sa barangay, nag-issue man it's certificate of accreditation si Kapitan Neil Candelario. Nga ro kaputo naman nga ginadumagan ni Mr. Apelyido ang ginakilala.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Ro Office of Department of Labor and Employment ay nagtaoman it's certification. Nga ro ang kalibo,

0: sa broadcast center para buuan ato reaction. Para makapanawagan kita sa sangguniang bayan, please, Vice Mayor Philip Piero Quimpo, sir, total nagtao ka mo itayang certificate of accreditation. Ano ang dapat para marisolbar kasi si Agkawili may notice of a meeting naging pagkit, ha? Nga nagapatawag it meeting today or sa masunod nga adlaw.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Mga katuto, ag may mga agenda pa imo naging pangbutang. Matapos nga imo rahigin na sikwa yun. CSO.
1: Del Rentillo, komentaristang walang
0: sinasanto. Turamat nagapilit gihapon. Ano ro reaksyon ni tatong sanggo niyang bayan? Reaksyon ko aton karanga taga TTMU kon pwede ka mo nga mag-intervene ka na. Asaray nga problema.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay. Opisyal man si Valenzuela nga ron sa Numancia nga Tuda Federasyon Haman nang hugot pagid imaw una sa kalibo. Suno kay Ming Ming Ming. Ming Ming.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa iyo po taron nga opisyal imaw to sa Numancia. May mga problema man to gani imaw sa Numancia, no? Tapos aman kuno nga nagapanghugot gid imaw iya sa kalibo.
1: Matalinong talakayan. Masarap
0: okay,
1: pakinggan.
0: Si Mr. Wilhelm Apilido iya sa studio live no ging imbitahan naton. Okay. Mr. Apilido, sir, good morning.
2: Good morning, idol.
0: Okay. Now, nakasayod ka nga ang imo organisasyon as Kaputuda President ang ginakilaga it CSO it Banwang Kalibo.
2: Idol, dahil kumplito ako't papilis nga halin sa sangguniang bayan. Kami ro gina-credit nga CSO nga legit nga Kaputuda.
0: Ro imong pangagan as a president ang Kaputuda magapabilin. Agro ay Mr. Valenzuela kuno bay luhat pangagan, bahala uta sana kun ando ang ipangagan. Wao ta kita tiabot karon, no? Kun ano man ipangalan nila, basta ang imo ang legit ang igapabilin. Okay, now. Hayara, nakita ang tao kon hapanuhan man ninyo nga may mga ging paskilimaw nga notice of meeting ang may mga agenda, no? Parte gihapon sa isyu nga sa Kaputuda, ano imong reaksyon?
2: Kun sa bagay idol ay watabi ako tilig ko namat nga nga magpa-interview. Dahil wa ako naila baga nga mag sinugid ko kapurilan. Gusto ko takon gasugid ako it minatuod ta nga di sa makaron nga gahon daga ko tatanan do pa matuod nga kami taro ginakilaga nga Kaputuda iya sa kalibo. Nga ni ay galing bangod suportado man ako ko apat nga ra ka presidente it kalibo sa amon nga ni nga tuda man ay napilitan lang gid ako nga magadtuya dahil paulit-ulit o padayon tagihapon sanda biga claim nga sandaro legit ag sandaro registrado it duli. Do katapusan abi idol nga problema makaron hay nagsugat sanda sa duli. Nga kun ano ro action it duli dahil ro ana nga ginapagapnag abi nga istorya nga sanda taro may pangagan sa duli. Pero ito ta sa region. Agwa ta kuno ako it pangagan ito sa region sa duli. Ngani hay sibri masakit man dun sa akon nga mga membro ag sa mga tuda man nga nagasuporta ka kon nga abi ay duyon do anang aligasyon. Ngani ay gin meeting ro duli ro si Kapitan Neil tapos si Sir Matt ag si Vice ag ro grupo ni Midel. Pero wata ako dahil ro message sinabaton ko alas 5:30 uta o alas 5:30 uta ag nakauli utang. Ngani nag Rostop ni Vice nag-chat ka kon asin ka ting mananong ay may meeting manaya makon ma'am ay nakauli utang punta makon ay timprano pa gin pasayod yun ako nga gagatubang gali. Ay iyaw tang makon sa bagay uli he nag-chat man imaw nga okay yun ngani ay
0: ano okay nga to?
2: Pagkagahon na idol ay nag-antuta ako sa opisina ni Vice pero wa matawo tapos nagsubukan kami it stop ni Sir Guzman nga si Ma'am Hana agin ano na nakakondo ginistoryahan nga niro ginistoryahan nito wao tay gapasilabot do Roquan do DILG ro munisipyo kundi ginpasa tananda sa duli. nga duyon lang gid

0: kunoro makadesisyon kung sino gito rehistrado sa duli nga pangagan.
1: Aha. Uh-huh. Haman ano rogi na panghuktan sa duli kasi rogi na istoryahan ta naton, do accreditation tiya sa kalibo, it in yung organisasyon, like abis ang gunayang bayan, tiya sa barangay, may imo man iya nga ni Ana ita Department of Labor and Employment, no? Dole, no? Certification. Mr. Apelido.
0: Ay, sanda kunoro, abiro nakarehistro, siyempre, nangawa nga ni kami kung hama nakasugod sanda ron sa kaputuda.
1: Mm-hmm.
0: Dahil halin ka to sa registration kundi ro presidente ay si Agkawili.
1: Oo.
0: Tapos rubay ay si Sir Ibarra.
1: Mm.
0: Tapos pagbukos ni Sir Ibarra, ako ro gina-appoint nga vice president.
1: Mm-hmm.
0: Dahil una man ang pangagan nga. Dahil nag-resign do sekretary, ako ro ginmitingan it board nga magbukos bilang vice president.
1: Mm-hmm.
0: Ngani hay klaro man sa registration nga amunt ang pangagan wa tay mao. Ag nagsuod ya tay mao't gulpi. Ngani pag video conference namo nito sa opisina at duli, ginkutan na ako duli kon paano nga nangin kaputoda kami ni among grupo. Ay ginsugid ko umpisa sa sugdan gidabi kay Agkawilik kon sa bagay kay kuan para kay Asyong para kaputuda onda.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kay Mr. Danalangan kaputuda onda. Tapos ginbusla ni Sir Agkawili hasta sa makara.
1: Mm-hmm.
0: Ngani hay ro membro abi kara Sir ay 1,830 plus.
1: Mm-hmm.
0: Hay sa duyon nga mga membro ay tingob pata katoron sa kaputuda. Sa kabilugan ba ya?
1: Uh-huh.
0: Galing sa abo man ro nagano it grupo ay siyempre kanda man nagpadto pero ro actual ta makaron nga membro namon ay ga 800.
1: Mm-hmm.
0: Wa pa nga ni namon ma record di ba karon pero sa master list namon nga tapos di karon yon sa 800.
1: Mm-hmm.
0: Ngani kun aton usisaon do membership ay wa gid imot pangagan di kato.
1: Uh-huh.
0: Ngani ginkutan na imaw it dole kun membro imaw it kaputuda, akon kano, manahay, huwag mo maghambay nga, membro imaw, pero nagumpisa man ako sa kaputuda ay 2024. Pero kaputuda, rehistrado it 2018.
1: Uh-huh.
0: So paano imaw mag-claim nga, imaw rumay pangagan sa duli.
1: Uh-huh.
0: Tag isa nga pa sir, sa ginpatawag ako it duli, siyempre,
1: Duli Aklan o region?
0: Iya lang sa Aklan.
1: Aklan. Mm.
0: Dahil may programa sanda nga sa kabuhayan ba ya? Mm. Ag sa scholar.
1: Mm.
0: Gabo sanda sa bilog nga scholar sa kaputuda.
1: Mm.
0: Ngani ginusisa to ni nalipatan ko lang ng pangagan pero empleyado imaw Duli ginusisa na sa record. Ro nakabutang ito nga pangagan nga presidente at kaputuda hay si apelyido.
1: Ikaw.
0: Oo. Ngani ay ako ro anang gintawagan nga kung pwede i-orient kami para makaabil kami at doyon nga programa at dole. Ngani ginsit na mundo adlaw aguras agito kami sa ibabaw at barangay hall nagmeeting. Ngani ay ambana na pero mabuhay pata kami makaabil abi it kabuhayan ngaron pero mana makaabil kamo makaron sa dayang scholarship nga ginatao it dole.
1: Mm-hmm.
0: Ay may sambilog kami nga scholar makaron it dole gro dole ga suporta karon sa anang mga allowance.
1: Aha. Uh-huh. Okay. So meaning dato sambilog sa mga ebidensya nimo nga ikaw tanitor may pangagan sa dole.
0: Uh-huh.
1: Iya sa dole Aklan ha.
0: Uh-huh.
1: Ang ikaw ro ginapakabay nga i-place doon mo nga mga miyembro ay magkaroon orientation para rin ka sa kabuhayan program.
0: Oh.
1: Ita dole, no? Pero, according kimo, sinoro nag-forward, no? Kasi, waon sinimot intervention ng DILG. Waon ang, ano pa, sanggo ng bayan? Waon?
0: Ay, doon ko no, ro, hambay ito nga, ro, katapusan
1: lang. Bahala lang, ro, dole, kinyo magkilala.
0: Bahala, ta, ro,
1: dole. Saan may final kung sino ang kilagahon?
0: Oh, doon do final nga,
1: oh.
0: Kung sino gino kilagahon.
1: Oh, pero, ano ro hamba it CSO no ay kamot ay dapat kuno ay Balinsuela nga ra may luhat at pangaganda eh
0: kung sabagay, idol, ay nag-meeting kami karon nga ginatubang kami tanan. Ay ginbalibaran yung taron ni Mawit, munisipyo, nga hindi pwede nga magdaiwaro kaputuda. Dahil una pata kami, una pata rin mga opisyalis, nga nero, pwede mananimo nga obrahon, magbaylo kalatingit pangagan, agoduat kumplik.
1: Pero haman makaroon, uwa gihapon na naging dissolve, agin na sunod, ga suway gihapon ni Mao sa order.
0: Ay do yun nga ni...
1: Para matapos yun yung problema nga ra, no?
0: Do yun nga ni Idol, na wana na ginapatiha kung ano rin ginahambag, tanggol iyang bayan. Alimbawa, sa panel board makaroon, iba tarandang panel board, rokolor, do sa panel board abi ay black and white, kwandun, black and white, ro sa panel board. Hayro anda, black, ano, ng white ag violet, agro gin ano it, sanggo niya ang bayan nga logo, wa man anda na sunda, dahilan ng logo ta ay skeleton ta, roamon ay, igaling, ito tabi sa rumpo sa akon nga, pero ay, roamon ta ba nga logo, agdo yun taro gin ano it, sanggo niya ang bayan, nga do yun taro logo it, kaputuda, nga ni kapakilaga, nga bukong tasandat kaputuda, dahil, iba tarandang panel board, ag iba matarandang logo. Pero hamaan nga ginagamit ng laro amon nga pangagayan nga kaputuda.
1: So meaning may mga uwasan na ginasunod?
0: Abo ta idol, andang
1: uwa ginasunod. Bagun mong dapat itlog ay munay tarandang gusto. Mga mauron abimana, no? Sa uniform, gasunod man sanda?
0: Kung sabagay, uniform, amon taro sa poblasyon nga ron, sa likod nga ron nga may sarok. Ay sira sa menu taron nga design eh. Ag sa duyon nga sarok ay may limang kastar doon. Aro limang kastar nga ron nag-represent doon sa lima katudayt poblasyon. Ay hambay nanda panganom sanda.
1: Pero paano magpangano may kung lima malang nakabutang?
0: Ay duyon nga ni mana pang pang-ano mana kami makaroon. Pero sa ulihi mana,
1: support ang istorya ron.
0: Sa ulihi mana, mangin number one mana kami. Hay, do yun man, idol, doon da nga ginasuksok nga uniform. Pero, roan da nga logo, hay, watan anda ginasunda ro logo it, kaputuda, nga do yun do ginano it, sangguni ang bayan nga logo. Watan anda ginasunod. Nga ni, asta sa makaroon nabi, kung amat nga ni, ay, ginatakaan nyo tang ako it, atubang baga karoon kanda, ay, paulit-ulit nga paulit-ulit.
1: Wa man it solusyon.
0: Aga pangako umanduan ang sekretary nga bay presko pag ayuda nga ra hindi nga ni Sir Jojo pagtawan sana ta ayuda kun taron. Pero ay ro pag meeting abi ramon sa Capitol sir ay dap hamba ni Sir Efren ro makaabil man ako ayuda nga ra nga sa gobyerno gahalin ano sa gobernador gahalin hay dapat ay membro ito da. Nga ni naganto man sanda ito ang magpalista. Ay ginbaton man. Pero nagpangako sanda kay Sir Jojo nga isla na ang pangagan. Hasta makaroon sige nga pinangako.
1: Sinaro nangako?
0: Roa na nga sekretary ni Valenzuela.
1: Valenzuela nga ag, mailuhan na nga ng pangagan.
0: Agdaywagid sanda nga naganto ito nga naghinyo. Pabayang manahay gamiting mana kami ay kung ano manahay ga-resign la tamana ako hamba ni Valenzuela ag bahala o tamana ro ako nga grupo. Ay paano nga ni mo mag-resign? Ay bukon man ni mo at presidente.
1: Agharon makaroon, no? Sino ro kuan responsable? Nagpangutan na kamo kung sino nagbutang it notice of meeting aron?
0: Ay sandaron ay may mga tawuan sandaron nga nagapilit. Ay sino ginabi mabutang karon ay bukon matamong grupo ron.
1: So nga ni nano may apelasyon ka abi sa aton ni Office of the Vice Mayor dasanggo ni ang bayan nga resolbahon nyo nuraya nga ang problema yasta mako na bang mga ni man sa nataan ka uti mo mag inatubang mag meeting ag wa man gina sundar mga promesa.
0: Ay depende kan daron ay pero ay hamba ni it stop abi ni Vice ay gintao ta sa duli ro bula kun ano ro decision it duli hado yun yun. Pero ay gasalig mata kami ron nga kami mataro paboran dun it duli dahil tanan nga transaction ay ako taro ginatawagan it duli.
1: Sa sanggo ni ang bayan, ano ro sabat man it sanggo ni ang bayan? Sa committee chairman ni transportation?
0: kung sa bag kung sa bagay ro nagpang siyempre pag meeting ato wakid to eh ro nagpangapin ka ko na ay si Sir Matt Guzman at si Vice nga una o tatanan registrado ta kami sa sangguni ang bayan so ano paro anang ginapilit ngani nagdesisyon la ta sanda nga pasyamat ngan man yan ay ako sa grupo ni Vice Man ag ni Sir Matt nga bisanwa ako ro na ay ginapina pangapinan ginanda so, ko
1: so nagdesisyon sa lang i-forward sa Dole okay so makaroon may update yung Dole wapa
0: wapa dahil pag video conference namon nga to ay waro na siguro ro head ngani hindi man na kami ka desisyon kara pero ginbuo ro amon nga mga statement kon ano gin usisa kami kon paano nga nangin kaputoda si Midel aghambay na na gin pangutan na nga ni Maway ayano man na may mga membro man mana kamo rana nga gin pakita nga membro hayro nag order ka na eh
1: uniform tag attendance ta sa uniform to ma'am sa bagayran sa uniform dato ipakita na nga membro
0: mama kon roamon tamakon nga mga membro may ginapirmahan tamakon doon nga membership form ngani konwa kamakon kapirma di karon hay bukon kat membro it kaputuda ay wa gali mana sanda kapirma hay wa tamakon doon ay una makon nga bis bukon manamon imaw it ng opisyal bukon manamon imaw at membro ay paano imaw nga magpresidente it kaputuda nga bukon manamot membro
1: okay
0: ag isa nga pa sir pwede ba nga mag appoint do presidente nga halimbawa kay Sir Jerbe nga i-appoint imaw nga magbuhos ka na sa doon nga organisasyon nga wa nakasayo do board agro mga membro doon nga ni Arakon nga ginano nga kung sa bagay wa tanggani kunta karaga interes nga magpresidente ay sayo dako puro ta problema ugaling hay tanan nga membro hagos hay kada subgang na
1: gusto nga ikaw
0: kada subgang namon gapangutan na sanda nga hamaan bukot ako ay doon lang gidon nagdesider lang gid ako nga buitan lang gid anay raya ay siyempre may mga term of office man doon ay siyempre magugang kita sir eh ngani kung gusto ko nga bago ay wando kaputuda ay mamutang sa plastar sa insakto agod hindi utabaga ma pag-agaw-agawon it kung sinuga nga masugod yata imaw ay ginkutan na imaw nga 2024 ko rin mo nagsugod sa kaputuda agin ako naging sir sa pag-meeting ato sa nga kaibahan do Duli ag Vice Mayor ag do Committee sa Transport nga bukon tay mao eh membro et kaputoda ag ginbato naman nga Federation President tay mao et no man siya.
1: Okay, ay may nag-message nga diya kainaw a certain Mingming official man na imaw yat no man siya toda man manat nga pinanghugot pa imaw ina sa kalibo. Okay? Aga klaro man no sa raya nga nga certification naging issue sa kaputoda no nga ikaw ro presidente ay iya nakabutang ro ano registration certificate number ninyo no ag pirmado ra ni attorney Sixto T. Rodriguez Jr. rong regional director ita Dole kaya may record kaya sa aklan no kun may record kay to sa region so ikaw wa matat dapat nga kahawagan kun ano ro resulta sa pagawa ita opinion kung Dole. Ha? Dole Aklan o Dole Regional Office?
0: Hindi ko lang masiguro, sir, pero Dole ko na, Dole. Okay. Naghambay, pero Dole nga ma-video conference pa kami tuman.
1: Uman.
0: Di ka to siguro nanda ipagawa kung sinugid.
1: Pero nakahambay ka nga watakagit membro at kaputoda si Agkawili, si Agkawili, si Valenzuela.
0: Huwag ito ron, sir, dahil...
1: Umpisa saging mention ni mga presidente hasta nagkamatay yung iba.
0: Ay, wagi, sir.
1: Wagi taro kagi ito, miyembro lang, bisan miyembro.
0: Wagi taro, dahil harataro na tabo karon, may oras pa gina siguro. Harataro na tabo karon, sir. Dahil nagaminasakit si ng si Rivera, hagin samantala tanan na ron, nagpaubra taro ni, binalik-balik na si Sir Rivera, agpapirmahon na imaw ta mismo, nagpaubra karon it, ispi, nga pirmahan ni Sir Rivera ngani nagisog rabot dahil pirmado ni Sir Rivera pero nagabutang di kato sa SPA hay to attend meeting malang. Pero haman nga nagpa-eleksyon tayo mao, nga wa kami kasayod. Suno ka na hay gin paisayod naman ko no, gin Facebook pa, may imbitasyon pa kunsin. Ay haman wa kasayod akon nga mga opisyalis. Okay. Agi sa dato abita, nga time sir ay nagmasakit man ako itsambuan, katatlo man ako magbalik. Okay. Nga niwa ako kabiyahe.
1: Si Valenzuela may ginapakita man nga certification alin sa dole. Certificate of accreditation alin sa barangay poblasyon. Certificate of accreditation alin sa sangguniang bayan.
0: Doon nga ni sir do si Sir Jujit karon do nagano nga ginapangayuan sanday certificate alin sa dole. Ay pangako lang ang pangako ay wa man sanda nag-submit iya it. Doon nga certificate ko.
1: So wala sanat may ginasubmit ka para skurayang maski, mga dokumento nga gin-presentar mo iya makaroon.
0: Maskin sang bilog, sir, wa.
1: Uwa. Sige. Ano rin mong apelasyon sa imo mata nga mga miyembro, no? Ag sa rayang pila? 5-star ka mo, eh. Gusto na da, 6 kuno sanday.
0: Oo, 6 sanda.
1: Ano rin mong apelasyon?
0: Sa akon nga mga miyembro, it kaputuda, ay, rakon nga tanga mahambay, ay, klaron, gidman, yas sanggun yung bayan, nga kita taro ginakilaga. Nani ayaw ka mo, it pati, sa nagapakuno-kuno nga ron nga presidente at kaputuda nga sandaro legal dahil gindaga ko tariyato tanan nga pamatuod nga ro kaputuda si dagom na kon hay rehistrado ta halin sa barangay hasta sa sangguniang bayan ag sa duli nga ni hay duyon yang dang mahambay nga bago kamo magpati sa mga istorya hay magadto kamo sa opisina dahil may opisina mo kami. Magadto sanda sa opisina agud maistoryahan naton kun ano rogid do minatuod.
1: Okay, so abog kita salamat ha Mr. Wilhelm Apilido sa Timpog sa oras no naging presentar mo makaron ag sa pagtaoy ta Timpo no nga magadto gid sa broadcast center. Salamat gid no ay tinguhaan namon nga makaistorya ro taga Dole no ag rosangguni ang bayan kung may anda pang papel may alima pasanda nga resolbahon no duraya nga ang problema ay bisan kami masana kuan man kami magpinamati no nga wa tigapon solusyon no kuan tigapon matapos do isyu nga Mr. Apilido sir salamat gid.
0: Thank you man.
1: Okay sige salamat gid ha ag ma-commercial break kita dong ag kuno ano mabalikan ta si SB Matt no ay hindo na panawan taro taga Department of Labor no ag schedule naton buuan naton ita komento ang mga katudo ay kun magmauron ha nga nagapinoromesa nga i-provide ro mga dokumento ah ay wa man ko sana gina provide nagpromesa man sana kay katodong Judget ko no nga i-provide ay wa man yari sana gina pakita bisan sang kalitra lang
2: matalinong talakayan masarap pakinggan
1: at dapat resolbahon da no ay basi sa ulihin baga mag-ilinaway sana parehas itaway itgang
2: todo berrada
1: si Valenzuela ra officer tanito sa Numancia nga naga claiman nga imaw hay official man iya sa kalibo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: So balikan ta si SB Mata kung may time pa kita. Oras sa Pilipinas alas 7.22. Agroray nga oras ginahatod ka to nita Gold Eagle Beer 36 pesos SRP para sa 320 ml 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos ginjamang kara.
2: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: products. Intra na! Sang ideal pila ning promo, magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto, kapon?
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: D3 Bio!
16: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio at ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Pamakal sa mga butika.
15: D3 Bio!
18: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
19: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
20: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
21: para sa Senate Manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
18: Cash shali na!
22: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karanga pag ililimaw pero overtime na kita, no? Ay nagasinyas yun do masunod nga programa. Hinaga si SB Matt Aaron Guzman nagpa-confirm katon, no? Kung ano gid man duana karanga sabat, ay matsamaura lata siguro, no? Hugaton naton do decision it dole. Ay pagtunan ko hindi na ro dole, no? Agdaya ba yung sa pagpilit ni Madel sa renewal it franchise sa endorsement ni Madel ay waon ginakilagat sang kunang bayan hindi uta pagbatunon kutob sa miyembro na na nga magapa-endorse hindi pagbatunon matsamaura lata siguro dapat karmanabo, no, para ro mga miyembro nga ra tumaplik kaya sa legit ang kaputuda.
23: May diba? Punto ang bawat komentaryo. El Rentilio, komentaristang walang sinasalto.
24: Huwag kita't oras banwa sa aton karanga pagpangalagad. Good morning kay Bingay Almanon, kay Josephine Briones Dorotillo, ha, kay Kagawad. Good morning. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Judiet Dajet Reyes, naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dantes nga gwapo iya sa radyo todo. Akomando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentilio po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga! Ayan!
23: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Santiago Kapitulo 1 Versikulo 5. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi sa siya Diyos at ibibigay ito sa Kanya nang walang pagmamaramot at panunumbat. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw banwa, itwebes!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Pasaway sa lipunan. May resto na mabilis. Radyo Todo. Jet the Gentleman.

0: Maliwanas ang panahon, timperano pa mainit na. Ay timperano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahiluway yun nga gahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 ka barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga natawat pribilyo nga makabugtaw, makamukat nung mata, makabangon pa. Ag makaginhawa pa siyempre. Dapat angay ag bagayama nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Webes, 27 kita Banwa sa Bugan it Agosto. O yap at nga adlaw na lang Bugan it mga Berna. Mangin ka partner sa technical side engineer Impoy Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga nag-aaso-aso pa nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa munya linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo komentaryo, pananawan, opinyon. Konwa kamot pantel ko. Una kamo sa mga puntat bukid. What landline? Importante may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga minsay sa numero 09500-88666 ang numero ng bayan.
1: Todo Komentaryo.
0: Siyempre sa amon ng official Facebook page Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon ng official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? Bahaw abo kitang balita nga nabitin it pilang adlaw. Balikan taron mga nangan. Pero unahon tari panyempo update na rin sa Weather Bureau Pag-asa. Ay pagkatapos nga lumayas ro mga bagyo sa Guwat Par, may panibag una naman nga weather disturbance. Sangka low pressure area, dong namataan it Pag-asa nga ginabana-bana sa distansyang 1,030 kilometros este at northern Luzon, samtang habagat nagapikto sa Luzon ag western part it Visayas. Dong forecast weather condition sa probinsya at Zambales ag occidental Mindoro, maka-experience at occasional rains. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nabilin nga Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Agnegros, Occidental, magugagumon kaangitan, may kalhit-kalhit nga pagawanugan at pagdugdugdug. Sa nabilin nga Luzon, kaibahan dong Aklan, Capiz, Agnegros, Oriental, may mga kagakaman nga mga pagunganugan, tanan, bangod kong habagat. Ag sa nabilin nga partit Pilipinas, apektado matat localized thunderstorm. Pero sunod sa Pag-asa, posible rong nga flash flood o landslide, ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta mabaskog nga buho situan. Ruhangin ag baybayon sa Luzon, ag western Visayas, kay bahan kita, ay maka-experience at kasarangan hasta mabaskog nga hangin. Ag mahumbak nga baybayon nga nagabot 3.4 meters doon kataas nga delikado gid kapin sa baintok nga sakyang pangdagat. Sa nabiling nga partit Pilipinas, maka-experience matat mahina hasta kasarangan nga hangin ag baybayon. Temperatura sa Metro Manila nagahanot sa 32.7 degrees Celsius. Mainit-init, watyabot karon do nga heat index nga ginatawag sa Aklan, kapin gidi akaton sa kalibo. Rohaton nga temperatura, mainit man, gaabot sa 32 degrees Celsius. Pero sa hapon, may occasional rain, ag thunderstorm, ang posibleng ma-experiensyahan kita. Hindo ng gabi, yung temperatura, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.45, rohatong temperatura, 27 degrees Celsius, may porsyon kalibong magugagom, may porsyon man nga mainit. Dong hangin na gayop, southwest, 7 kilometros kada oras ang bugsong nga nagabot, 17 kilometros kada oras. Air quality, abaw nakabawi-bawi. Sang Domingo nga purdoy raton nga air quality makaroon, nag-okay kita. Fair do raton nga air quality. Pagpatak alas 8, mga nangan, alas 9, posibleng may mga pagpangilat, aga magugagumon kagangitan. Pagabot alas 10, alas 11, alas 12, magagumon kagangitan gihapon. Alauna, alas 2, may mga pagpangilat na naman. Alas 3, hasta gabi, magagumon ang aton kagangitan. Epektura, ithabagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Pero wat bagyo sa guwag sugod it Pilipinas, maliban ko rin ginabantayan nga sang low pressure area it pag-asa.
1: Todo, komentaryo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Balikan tarong kugon leso. Dayang ginfile nga reklamo itdaywa ka mga estudyante kontra banwa sa barangay sekretary kugon ag sa punong barangay it kugon nga ginbasura it leso sangguni ang bayan. O pasensya gid taga leso ha. Nabiting kita at pilang adlaw bakod yan nga pulpak nga pulpak kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang sa pihak kaparte ay mga nangan makamanumano tarong public information officer ita Metro Calibo Water District istoryahan taguman MKWD ay kundi may mga proyekto nga ra nga ongoing makaron. Agdayang problema nga ra, bukod yung itkahapon, kaina ra. Mabuhay yun nga problema ra. Pero makaroon problema gihapon. Ang ginaugtasan da banwa, itaton nga mga kontratista. Kapindo mga kontraktor, it ginaubra nga mga karsada. Kunsiin, perwisyo para sa mga kontratista, pati sa daga Department of Public Works and Highways. Bakod kong layout nga ra, it mga tubo, kapingid main line, it MKWD, nga kanabaw. Ag kung may unang concreting of road, siyempre nag-backback ka, nag-excavate ka, naiigo ro mga linya nga ra, MKWD. Nga nag-resulta at pagka-gabot, pagka-pusa, pagka-samad ko ng mga linya, natural, baha na yun. Apektado rong proyekto. Delay rong proyekto. Gastos it contractor. Bakod nga ni ko, kanabaw nga gubong kuan na nga mga linya. Kapingid, mainline nga una sa mga provincial, municipal, ag national highway.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ay sa pagkonkreto nga ra, it karsada, may ginasundan nga nga standard thickness. Aga, may ginasundan man, mga water district nga ra, nga kadagom, kung pilang sentimetro, or pilang milimetro dapat, dungkot-kot bago mo igubong rimo nga tubo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pavement, banwa, pag konkreto't mga karsada, ginahambal sa guidelines, ha? Dong standard dimension ko, no? It heavy road, heavy duty road rigid pavement layout. consists of 280 mm hasta 300 mm thick. Derong PCCP, Portland Cement Concrete Pavement slab laid over a 150 mm to 200 mm thick aggregate base ag sub-base course. Ay dong pavement layout kara, higit na divider na sa naiwa ka mga distinct layer. According ha, sa standard engineering code, kamana ita asto, agarong mandato man siyempre, itaton niya Department of Public Works and Highways. Sa pavement layer cross-section, ginahambag sa guideline, standard thickness and depth. PCCP, Portland Cement Cross Concrete Pavement, dapat 230 mm to 300 mm surface course. Raw base, 100 mm raw base course. Ha? May ginatawag pa bigara nga may surface course at may base course. Eksakto ako, Engineer Titoy. Sa surface course, dapat 230 mm to 300 mm. PCCP ha, base course 100 mm to 150 mm ag may ginatawag pang sa base course nga 150 mm to 200 mm may anda pa kaning ginahambay nga ra nga subgrade ha, subgrade ha, natural.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag sa Portland Cement Concrete Pavement, PCCP, like National Highway Abi or Provincial Highway, ang may unang heavy traffic, dapat sabi ko mga Jaime Cardenasin Avenue, ay National Highway. Ag road traffic una, heavy. Ginaagyan patagag ko ding-dong ang mga truck nga karga-karga simento, serbisa. Ako nano-nano pa nga naghalin una sa May New Washington Port. Ay kapin kung magbukas pa Dumaguete Port sa reng September 18. Mas nag-abo pag-idubang nga dagag ko ang mga truck banwa nga naghahagalin sa barko. Kay 18, maumpisa nagbiyahirong Starlight. Agharon na ka nagahugat man doon nga light Paris pagid, pati Montenegro man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay sa National Highway nga may heavy traffic, doon nga minimum thickness mandatory. 280 mm. Minimum thickness, hay mandatory ko no. Pare malikawan ng premature cracking pagkapusa baga pagiltak under heavy truck loads, extremely busy corridors. Example abi major metropolitan highway scale up to 300 mm. Well, sa light traffic sa mga local road, dong concrete thickness ay pwede ko nung 230 mm. Pwede. 230 mm. Iya sa aton, iya sa aton makaroon ha, sa presenting sitwasyon. Pero aton yung mga kontraktor nga na, kundi bago ka magbuhos ita karsada, hay nagakwan ka, nakutkutan mo. Kutkutan mo siyempre gilang. Kutkutan mo imaw, ginapison mo paron imaw. Bago ka magbuhos, it's cemento. So, pinagiruan na karoon nga damo. Mga 20. Tapos, may base course pa roon 30. Mga 50 gagi. Mga 50. Ruan na nga damo, ha? Pati roon nga pagkongkreto. Aga, saruyon nga ron banwa, nga kadamugon, hay abot gid, hagos mos ligid na abot gid do, tubot MKWD. Dahil do, dago malang abit gubong kung mga linya nga rat MKWD sa aton nga mga highway, hay mga 50 man, mga 50 mm man, nga dapat do standard, 80. Tama ako, Mr. Bidabidi, sir. Dapat 80. Agod, kung mag, konkreto mga karsada, hindi maabot. Halimbawa, gamitat bako, naaabot iti equipment, napupusa ro mga linya, nagagabot, baha. Imbes nga gabuhos kagun, pumuswak no tubo, bumaha karsada, gapamagakauman. Now, sa bilog pa, siyempre, ginapison mo ron. Pero pison ay mga 20 tons. Kung ako magsaga, mga 20 toneladas ng pison. Tapos, nag-vibrate pa ron imaw. Pag pison mo, ay dahil nga, una man lang, kanipis do, pag-layout ko mga tubo. Pag pison mo, pag-vibrate, nag-kapusa do tubo, nag-kasamad. Agro masubo, makaron, banwa, ay matang ginabaso pat MKWD o ng engineering pro mga kontraktor. Ang pangani kuno ko taga engineering ita MKWD pag may mapusa pagidmana, may magabot pagidya linya, hay kamo taro magpakayad karon nga sa kabatuoran pag layout ko mga linya karon wa ta pag i-monitor ako mga engineer. Siyempre raton nga ng MKWD may mga engineer da. May mga engineer na sanda. Wata siguro pag imunutos to, nga pag gumugit tubo, manabaw, 50 gang, dapat 80. Ago di maabot imaw, it mga heavy equipment, kung nagkakonkreto at karsada. Ay, yun yung standard eh. Ay, perwisyo sa mga kontraktor, perwisyo man sa atong Department of Public Works and Highways, duga nga gastos pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay sa guidelines, ginahambal. Adi ka na. The standard minimum depth of a cover for water district distribution pipe laid along highway and major road is generally 0.75 meters to 0.90 meters or 750 mm to 900 mm measured from the top of the pipe to the finished road surface or subgrade. Eh, o klaro ha? 0.75 mm to 0.90 or 750 mm to 900 mm or 0.75 meters to 0.90 meters dapat. Ito yung standard eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agod malikawan, ag maprotektahan dong pipelines ninyo MKWD from heavy vehicular traffic load. Ag dynamic vibration, di ba ka?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: say may widening kita. Mga widening project kita nga ra.

0: FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay, nagasentimiento ro mga kontratista. Grabe ta ba ng perwisyo? Siyempre ka ginastos ka. Eh, sa kabuabo nga tubo nga ron nga naka-layout. What yabot do mga tag mga itom nga tubo nga ron nga nagatinabok sa mga highway pagto sa mga panimagay. Eh, may linya, may mainline do nga MKWD. Kung magtakod sanda ita tubig sa mga panimagay, may black nga ron nga pipe. Di ba? Hey, kanabaw-nabaw man doon. Kanabaw-nabaw man doon. Pag nag-excavate yung mga kontraktor, hapit yun rin yung mga maintok rin yung mga tubo. Nagkakautod yan, eh, plastic doon eh. Arong mainland, nagkakapusa. O, to kahapon, no? Sa may Jaime Cardenas and Avenue. Buhusan yun, gid. Bumaha pa. E paano ka makabuhos? Imbis nga nagbuhos yun, makaroon dapat, okay yun. Tig-agon. E paano pag tig-a? Bumaha. Nagapamaga ka pa. Kinang ka pa gumamit it pumping facility para ipump purong tubi. Ay nag-swimming pool yung turo karsada. Nga dapat buhusan yun. Ay maliban sa naabot imaw. Ha? Pag bakho naabot imaw. Pag nagpison ka guman, ay kanabaw rong hubong itubo. Pag agit pison, ay 20 toneladas. Gabibrate pa. Pusa guman. Di, ayos ka guman. Gastos guman. Ang iniuta ko na magastos MKWD, ay dapat ko kontraktor taro nagagastos. Nga sa kamatuuran ay pag layout ita tubo dapat gin-monitor doon taga MKWD. Kung nagsunod doon sa standard gid, nga dagom.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Anak ng tipakling. Ara. 30 cm do PCCP, ag do base course ko do 20 cm. Adi ka sa may cardinal single era. So ama ko mo, 50 gagi, 50 cm gagi. Ay 30 cm do nga PCCP. Tapos do nga base course. Adi ba may ginabuo mo sa ibabaw eh. Pero mga bagas-bagas ko ginabuo mo ron eh. Kung ano ina nga mga dapat hawasan mo sa ibabaw, hey, 20 cm lagi. Di, 50 cm lagi. Nga ni kuno kung magkot-kot, ha? Rumang nag-obrat karsada, it 50 cm, aga is upgrade, ha? Preparation, nga ni, ay, ginapison pa ron, ha, hindi ka ron ginagaproblema rayon. Ha? Nagakapusa ron ang linya, ag naaabot it bakho.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Di mga nangan ha. Ay ginatry na to nga mabot na linya taga MKWD. Aga ruwaton siyempre taga Department of Public Works and Highways. Di ba dapat may inyuro niya memorandum of agreement? Ah, MKWD aga DPWS. Di ba may inyong dapat niya memorandum of agreement? Ay dapat ginamonitor man doon Department of Public Works and Highways. Dapat, bago magubong itubo ng MKWD, may coordination dapat doon sa DPWH para matanaw man it DPWH. Kung doon gubong itubo, eksakto gid man. Ah, nga 80 cm. Ay, 50 cm, abot, kaabot gid. Ay, pagpison pa nimo. Oh, pag-vibrate na pusa guman. At dapat, rumang engineer ba't MKWD, kung sino man ninyong mga kontraktor, i-monitor man ninyo nga dapat dagumon nung pagubong kayo ng mga tubo kapin mainline. Ay naaabot perme pag nag-ayos at karsada, pag nag-konkreto, may pavement layout ka nga ginahimo, ay perwisyo kita. Perwisyo kita, Banwaron.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
1: Pakicheck kalilinya dong ni Kwandong ni Mr. Frederick Buenavides. Nagpa-okay na si Mr. Buenavides eh. Ay morong public information officer. Agiduna basi maabot tarong kwan. Taga Department of Public Works and Highways. Ha? Si Matsaro nga project engineer yata. Koray nga rang Jaime Cardenasin nga rang widening. Si Engineer Jade ko, no? Interviewon tanga ni si Engineer Jade nga ra.
0: Walang inaatrasan